0: AP bus stop awon kan ni lufu ape bus stop awon kan ni se bi oba bus stop ko se to mo be o ma ni agbara ipari osu ni ipade ma nwaye nbe oro tenu mi jade ani o ri anugba mo ni wara anugba ni awon sunday to po ati ni ojo thursday mo ma nwa ni igado lasu igado road hotel bus stop ayo to ba ti debe wa kan ni on lo se bi oba abi on lo se oko loyun event center ko murara ko se to da be mo mo gbadua loruko oluwa to daye ati orun bo tin darapo mo wa o mo de nebukun
1: amen
0: o mo dinla
1: amen
0: e ka wa wa kaakiri be ni o wa kaakiri ah opolopo ti mo awon bi te ka wa wa o wa nile hausa o wa nile ibo o wa nile yoruba ni kaakiri papa leko ati ni ilu ibadan be ni o wa ni ah gbogbo ke ogun yi church wa wa nbe mo gbadua loruko jesus o ra anugba
1: amen
0: anfani be ni owura opopo iri owura yi oluwa lo da sile anfani wa nbe asede wa nbe majemo wa nbe ke se pe o kan gbo adua lasan no to ba gbo awon iri to ni agbara won yi oluwa ni ke se niyan majemo wa nbe mo na osoke mo so tele se o ile re ma gbe o
1: amen
0: ile re ma gbe o
1: amen
0: ile re ma gbe o
1: amen
0: ile re ma gbe o
1: amen
0: ile re ma gbe o
1: amen
0: gbogbo eyan omo Olorun te wa ni Abuja mo mo pe ati n gbadun adura lo eh amo kan de ti wa Abuja won ti de be mami se e pomo yin ni ko mo ti wa ti program daddy se e ba won mo yin soro ni tan wa Abuja nigba ta won to wa n Kano ti de awon to wa n Kaduna won wa nbi lati Meduguri won ti wa nbi iwo omo re wa Abuja ko wa be awon to wa n Lokoja won wa si pade nla yi o lo na niyan ola lo ma pari to ba ti gbo pe oni ni final.

0: ayayaya sori to ba wa labuja to de ngbo mi oro ka o oni ma le agbara owo olohun yo so kale afa fi woli han o o ti mo nkan tan pe ni se woli so ti gbe se apostle ni wa ko wa ni iriri e oni lo ko ni experience tan pe woli ati apostle ogoro eyan ni won ti ni eri bi ateyin wa dada ni ki won na ni testimony mo gbadura o ma ni eri la
1: amen
0: o ma ni eri la
1: amen
0: O ma ni eri la.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Aye ma dide.
1: Amen.
0: Wa se bi oba.
1: Amen.
0: O se bi oba.
1: Amen.
0: Iwe oni Psalm yen. Psalm 65. E si sibe. Psalm 65. E gbon ti ese kese wi. Oni iwo be aye wo. O ti bomirin. O be aye wo. O ti bomirin. Oni iwo mu ni oro. O du Olorun. O kun fun mi. Iwa pese okan won nigba ti iwo si pese ile ebe gbo mi sa a pese Abuja e fun oni boy America lo wa a pese America e fun oni boy awo ni wa o wa leku a pese e fun oni elomi ma ro pe gba to n ba to de ilu nla logo wa to jade rara o omo mi kan se testimony e fun mi o ja mo pe o ti lo le oba o gbe Dubai o lo London o pada wale o nba wa de ilu kekere ibe lo ti wa di olola e bere pe ki lo fi bere okada lo fi bere o o to ba ranju be ni okada ni okada okada le bere die die olokada kini oni kewa oni ogun o de ni okada odidi 93 tawon yan ba fi se lati on ba fi se kia tora ti aro balora kia village ni oh mo bi to gu e wa e tele yen male mo pase ile yen ma pe e
1: amen
0: gbogbo bi to ba soro aje lo laye eh ibukun olorun ati anu e o ma wo lo aye
1: amen
0: sapo ile
1: ile
0: sapo gba oluwa
1: oro oluwa
0: wa gbe mi
1: wa gbe mi
0: sapo ile
1: ile
0: o gboro gba bode fun mi
1: o gboro gba bode fun mi
0: ire to nbe nu re
1: ire to nbe nu re
0: ko je temi
1: ko je temi
0: ola ti nbe nu re
1: ola ti nbe nu re
0: ko je temi
1: ko je temi
0: ogo ti nbe nu re
1: ogo ti nbe nu re
0: ko je temi
1: ko je temi
0: ase yori ibe
1: ase yori ibe
0: ko je temi
1: ko je temi
0: ile
1: ile
0: gboro oluwa
1: gboro oluwa
0: awon isogo
1: awon isogo
0: ti nbe nu re
1: ti nbe nu re
0: ohun alumoni
1: ohun alumoni
0: ti nbe nu re
1: ti nbe nu re
0: ani ko je temi
1: ko je temi
0: and name of Jesus.
1: Amen.
0: Aye ma dide.
1: Amen.
0: Aye ma dide.
1: Amen.
0: Aye ma dide.
1: Amen.
0: A gbadura fawon akobi lana. Gbogbo eyin akobi te ba gbo mi, a so tele leleyin. Mo so tele. Eh, o ni diru.
1: Amen.
0: Ah, o ni diru.
1: Amen.
0: Ah, o ni diru.
1: Amen.
0: O ni diru.
1: Amen.
0: O ni diru.
1: Amen.
0: Gbogbo eyin t'Olorun fi se ori, o ni pada diru.
1: Amen.
0: Eyin ten lo down la yin lowo eh eyin ten lo down la yin lowo loruko Jesu o ni fola pitan
1: amen
0: o ni fi ogo pitan
1: amen
0: o ni pa ita san
1: amen
0: mami omo radide
1: amen
0: omo radide
1: amen
0: omo radide
1: amen
0: omo radide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: awon eyan ma ni testimony beni awon eyan ni testimony mo gbo to bere kan oni oyun odidodun meje ah awon oko lalubarika oko ede duro ti oko lalubarika ni o duro ti e gba mi sa oyun odun meje ororo ha to ba wale ngba ah mi ni soju be lo ororo ti mo fa awon eyan yi ki se lasan o ati fa awon eni ororo kan ah to fun won ni kan to ku to ba wa wa ko se ti woli le se mo so tele aye ready de
1: amen
0: aye ready de
1: amen
0: oyun odun meje ororo egbon to wi
2: o dupe fun olorun se bi oba fun ore nlala to se nu aye mi
3: adupe
2: esu gogun ota gogun
3: awon
2: ti mo fe so
3: amo ko yin duro ti yin
2: olorun olorun jo ti mo ko mi de duro ti mi
3: ba te wo foko e kan bo so kan ni
2: o dupe gidigidi tori on fe fi ota mi pa ya mi lekun
3: irona pa
2: won ti fe fi omo na pa mi lekun
3: irona pa
2: nitori pe igba ti mo ti wonu ijo se bi oba yi lati so pe ah ah se bi o ko ninu ijo alaso fofo wa lo si se ibi oba e ma ni ko si ibi taduro ti ngba tori tele bi ma so pe mi le lo si ninu alaso ara pe mi o ri ogun na to le gbe mi wo ninu alaso ara sugbon sa ogun de lo to o de gidi o ni ohun to gbe mi wa sinu ijo sugbon mo de dupe lowo olorun se bi oba o ba mi se kin o ba mi se ogun na ni asowo le mo dupe lowo olorun fun atileyin re lori aye mi awon eyan kokon gba tajo dabile to ba ri mi inu mi ma ga inu mi ma ga mommy mi a ma ke mani kilo de ya jebu ani kilo de ani ya sami bo se ri yi onu mi won e fi mi le bi oluwa ti be bi emi e ti be pelu emi ki oku kokon bi ko se yiye oyun ipeji ni mo gbede bi fo didi odun meje lora ororo wa mo ro ororo yen looto won ji ororo yen ni cap ni pe paso mi o le so fun mo ni daddy kilo de kilo sele o ni mommy samuel won fe ra mi mo ni rara o e gboro so fun mo tun ra ororo mi o de si won gbadura si fun mi bere si ni lo ororo lati gba inu mi ale sugbon ta ma so fun mi pe ani pe iwo ke o ni pa daughter odun mo de so fun olorun se bi oba mo to be ku lutito ati lododo lo pe se bi oba iyen mustafa to be ku lutito lo pe won ajota odun yi ma se si rere ni ma tu se ju be lo ma pe 120 years lori la laye ki se ni abudu mo so fun emi yen be oni e on ba wu o fu se ayodiyan mo ni be ni mo ni mo duro lori kisa pata ile miran mo tu wo olorun oba to gba gbogbogbo nigba to mo mi tu wole si school won tu fi ota mo won tu fi da mi la mi won fi toko mi won fi wa lakalaka mo to ba to atiko olorun se kini a jera re olorun de jera re mo dupe lowo olorun oba to da to dara po mo mi ko fi mi pa iya mi lekun ko de fi omo pa mi lekun ko je ko se si osi iya mi hallelujah
3: ah so pe ha
2: ah ah
3: odun melo le pe kini yen oyin odun melo
2: 7 years
3: olorun de gba lowo
2: ninu osu ka ta se wedding to kokon se ndi ninu ose wedding yen awa kwaya fe se show nijo wednesday ose yen ge aso lori table ni mo ko gbo pa lara mi ni mo ni kilo de towo ati ese mi o le mi mo wa se bayi mi o le soro mo sha gas mo sha ri bi ne mo pa oloruko jesu olorun se bi oba o ya wo mi san ese mi sha to pass ese sun table yen mo wa wonu yara lo omo mi to wa nu yara mo ko gba ni pa omo yi ko se bayi te ba ri mi aku to po lara mi daddy o le ku drum kan gbogbo aso bed titutu omo e sa saro pe daddy e daddy come and see your wife come and see my mommy o sa da oko mi sa de yen lo tun ijo yen olorun so ebe awon so fa won pe ka won ma lo si bise emi ti eni daddy e lo si bise oni rara o wa wa nle a lo ajade a wole ki le nwa e ma lo bise oni rara titi mo sa dupe lowo olorun to je pe o tu di friday ta fe se show run bi awon kokon to ri mi kini yen tun mu mi mo teni sinu barricade ko aya nbe ilaku ye bo mi to je pe iya yi oni mo mi sabe kilo de mo ni kosi mo ni mo ti gba iwosan mo ni rolo tapa mo ni epe se lagun mo ni mi o lagun mo to ba pe ba ri mi jo wednesday ni oku to njade lara mo ku drum o wa ni akote pe oko wa de de ma lo le mo ni isori ajo ma se ni mo ni kosi kokun to ma se ni mo
3: ba ne kakari oluwa
0: e te wo si mi wa le ri
1: amen
0: wa le ri
1: amen
0: wa le ri
1: amen
0: oyun odun meje ni gado njo yen wa ri pe eri be meji lo wa lola ma turu kan be ogbo to sele iso eje odun meje la nbe bibeli ise ti aso jesu lo fowo kan iba pade pelu woli o se pataki sori mo re tela go merin loni o ma ni agbara sa gbogbo ti nje to olorun wa ni testimony
1: amen
0: ko si edanyan to wa laye ti o ni ojo ta ko ti o ni eri e boya la ko eri ti esi o gboro mi si e no o gboro mi si e gbogbo eyan omo olorun to ba wa labuja farabale oko nbe to ngbe awon eyan wa si papa isoji lofe lagbara olorun to ba nbo lati buhari o ma gbe e mo ko yin de ma gba duze a ma bo wa si parade ground ni papa isoji to ba wa ni suleja oko wa suleja agbamandala a jade si suba ama bo si parade ground ne papa esoji lati masaka maraba nyanya oko ma gba be wa si parade ground number 4 oko ma gba ma gbe lati pepalada agba giri soka agba lugbe ama bo si parade ground so one road there loruko jesu o ma ra anugba
1: amen
0: oko karun lati pape ni o ti gbera a de ma bo direct wa si papa isoji loruko jesu wa ra anugba
1: amen
0: area 10 lati dane isoji o ni agbara gbogbo awon omo olorun ti a ba fe ba boss rin ago meta ni gbogbo awon bosses ma wa ni ibi tan ti ma gbera ago meta bo na ma gbera nbe eje ka ite pade nbe loruko jesu wa ra anugba
1: amen
0: egbo awon bus stop ti awon oko yo ti ma gbera lati suleja bus stop kwamba primary school then general hospital junction ni suleja transformer ibe na ti ma gbera then madala police station wa dunbe ati ni madala mobile filling station ni junction ni suba by Zenith Bank wa dunbe ati day under bridge then ne babalada bus stop wa do ni wasobia park then park road junction and giri junction wa do ni soka bridge lugbe by police signboard lugbe car wash lugbe bridge then shop right wa dunbe chika bridge ati Karima ni Giri then lati Maraba Assis Masaka by Masalachi Junction New Yanya Junction Ado Junction One Man Village Junction by Shopping Center Aso Junction Sap Corner Abacha Road Junction Mopo Checkpoint Junction and Nyanya by MPC Main Bus Stop at Buari Usafa Junction Duse by traffic lights, Duse Magarata Junction, Sokale Junction, and Duse Fourth Gate. Area 10, that is Dane Soji, Oni Agbara. So there, wara wa yiko olorun, ti wa kofa mima, ti ne mima jo, ni no wa, hey, kai, I want to wambe, ni wa le so, awusa ni gani ya viji, iro he kao to afujuba. I wana agbara debe, ko ni iriri, isi agbara, mo so tele aye ready de
1: amen
0: area 10 ne pade wa old parade ground behind radio house at the junction of international conference center adjacent army headquarters mo so tele anibolu wa tin beti emi e wa ni wajo oluwa temi do wa leri la
1: amen
0: awon tan ni eri po awon tan ni eri won po egbo eleyi sa kanya ma kole odun kini odun ke mo ma so pe to ba tin kole fodun meta to yori e e lo bere ile ebe kankan bebe gbogbo e te kole apopati buye pele e mo bo mo je kan nikan da duro abi o ko ile tan la igba to ko dele nkan o lo dede buye pele e mo bo e kankan be la be rule yen ile to ko to ri ko o de gbiyanju e o ri ko buye pebe mo bo wa papa isoji o ma ni agbara sa mo so tele aye re adide in the name of Jesus won ko ile fun odidi odun mejo won de pari e aya fi igba tan ri eja gbo
4: emi na ti le ri o omo ojo yin lori afefe ni o mo de ma lo si program gbogbo ni korodu oruko mi ni kafayatu lukotu Daddy Muleri, eri mi lo bayi eri mi po eri mi lo bayi o ni ile kan ti mo fe ta o ni ile kan ti mo koku mo ko ile yen lati bi 8 years mo ti ko ile yen ti mi eri ko pari bi ki ma koko ma dele nteri ko ma yalule bi ki ma ko dele nteri ko ma yalule bi e meta ni ile yen ti yalule sugbon ya 2001 o ni mo join program sebi baba sebi oba sugbon lati gba ti mo ti join ni o ta gbogun sugbon mo leri olorun gba gbogbo ko mo da gbogbo pada fo ba to da mi angeli se bi oba o nsisi anu nsisi ara lona ti mi o fokan si mo wo pe gbawo ni mo fe ko gbawo ni mo fe pari e ona wo mo fe gbe gba tori ko si supporter sugbon daddy gba ta anu ifohun anu I ma fohun o daddy ngba to ya ni mo ba ri ile na ta onile kan afi plot mo kole yen lati bi 8 years mi re ko pari mo sha wa baya fun lati joy lati bi 3 years mi re baya sugbon igba to ma di osu yin osu bede yin awa mo lo si lo fa pe gbogbo bon se ni ka ta woli lo re mo ta woli lo re gbogbo gbogbo nton ni pe ka se mo pada wale igba ti mo pada wale lati lo fa pe oju bi ose kasa ni bi ose meji sugba yin sha obari ile yen ta sugbon ya lenu to ti mo je fun mi ni pe inu ojo la wa te pa awon elomi ma so pa awon o le lo ra le inu mi sugbon anu fo o daddy an ra e ma so nkan kan fun wa pe ki a lo gba ki account wa lo gba owo ti ko ka account wa lo gba owo ti o gba ri ko mi account mi o gba 1.5 ori laye ko gba ri account mi gba o mo ra gi mo ra gbugbu e mo te ti koko sanwo gidi e die si le tele daddy emi na ti leri o mo ti meri mi wa bayi o ti kan ile yen ko lo nto oba mi pari e angeli se bi oba ko lo ba mi pari e ko fi ki ile na le mi lowo eri mi akoko niyan igba te tun ni lo shu pe ka tun san 7000 naira mo ba tun san 7000 naira yen ni on di one yen gangan ni mo san 7000 mi mo fi bere gbogbo nkan ti mo tun fe pe gbogbo re to tun wa nu osu keje yi ki n tun gba ba to sadura be daddy oko mi ma fun mi lowo pepepe obo ko fun mi ni 200000 naira cash ri ni 200 cash oko mi fun mi ni 200000 naira cash omo mi na fun mi lowo wa ni eri eleyi o se pamora mo gbodo so eri mi niyan o e se mo dupe o daddy e se ise ranse yin a ma tesi waju ile ologo te nko wa lo a fi se rin je o e se mo dupe o
0: eh a se tenu mi jade aye ready de
1: amen
0: aye ready de
1: amen
0: aye ready de
1: amen
0: aye ready de
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ni on Thursday bayi ipade la ma wa ni awon churches wa to wa ni ilu Eko lagbara Olorun to ba wa leko make sure pe won na lo gbadura dura lo ngba agbara oki gba mu ye pe dani won ma fi ororo sinu e gbogbo awon eyan pata ni won nilo ki won ba ile soro ipade ni agbara o mo ti so fa tele pe ojo merin la gba ko la fi gbadura yen o di sunday ka to pari e la go mejo ni asale a to pade loruko jesu wa ra nu gba
1: amen
0: mama yen o sa ore 7000 tore ke wole be ni bo se mo ri niyan tawon yan ni testimony gbogbo eyan omo olorun te ma support the program iloni loruko jesus a o buku fun aye re
1: amen
0: aye re atesuaju
1: amen
0: aye re atesuaju
1: amen
0: o ma atesuaju
1: amen
0: o ma atesuaju
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: so pe ile
1: ile
0: ile
1: ile
0: gboro oluwa
1: gboro oluwa
0: lati oni lo loke pe mi ori nira mo o
1: ori nira mo
0: omo mi ori nira mo o
1: ori nira
0: mo oko mi ori nira mo o
1: mi ori
0: aya mi ori nira mo o
1: aya mi ori
0: in the name of Jesus
1: amen
0: gbogbo eyan mo lorun to ba wa labuja ibaje lugbe lo wa o wa ni wuse pape duse suba buari kubwa area 1 area 2 area 3 maraba nyanyan busri bega suleja nasarawa o wa ni babalada abikarimu dey dey mureti e en to ba na e jeuna e ma ba wa a fe gbadua jajo pade adua lo ngba agbara o ki gba loruko jesu aye re adide
1: amen
0: o oh, aye re ma adide
1: amen
0: o oh, ma adide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: gbo lojo bi oni oni wedding anniversary mo bless ojo yin ati igbeyawo yin je ki bu ko olorun ati anu re ko wo nu aye yin ko wo gbe yawo yin in the name of Jesus
1: amen
0: wa de sebi oba
1: amen
0: go raja de
1: amen
0: happy birthday and happy wedding anniversary loru ko jesu wa ra nu gba
1: amen
0: awon celebrant o wa nbi Deborah mama happy birthday to you loru ko jesu wa ra nu gba
1: amen
0: mo ni wa ra nu gba
1: amen
0: mo ni wa ra nu gba
1: amen
0: mo ni wa ra nu gba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: orore o dayo
1: amen

re ati tawon me ko di tan to kan olorun ti o pada leyin wa tomo e kan yi ka otun e yi ka osi eni baba mo gbe oga o se o iwo la kiri sore mo gbe oga lori oro mi oba to po ni anu oba to po ni agbara o kan ni gbadura fun gbogbo awon omo olorun laaro yi ni tin ba si ti ku on bi ma bo sori facebook a lo mo se nto kan kini kan la nba bo eyin e kan so jesu o se aye ope nyo mo dupe pe o doju ti mi o doju ti awon omo mi gbogbo eyin so na church eyin na edide e lo ti aso le church laaro yi edide gbogbo eyin omo olorun e ja dide bi ta duro si bi e ba wo date oni oni ni 16 ojo kerin odi ni ogun osu elekeje odun 2026 gbogbo le osu ina nlo die die asi tun wa ninu osu oju rere osu eyonu mo si so awon ami ti mo farahan nigba ti eyonu ba de sinu aye eyan bo ka to se nkan kan se le ba mi ki hallelujah nla mejo ati ogo mejo enikan ni wai ki nkan le jora won gbogbo eyin te gbagbo pe ofe ki won de eyonu lu o ki se gbogbo eyan bibeli ni eyan meji yo ju mojo ma lo won wa loko o la mu kan a o si fekeji ele so eyin te ba le se ni mo mo pasiko tutu mo mo pasiko ojo omo gba olohun lati dide bo to ba le gbianju e hallelujah mejo ogo mejo a si sare keni but o ni duo loju kan o kan mo ke sotun o ke sosi o ke si waju o ke seyin o ke segbe. Somebody stand up and shout it, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo mejo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Gbogbo awon pastors so na church ti fi koko sebe. Won ti gbaradi. Gege bi won se se ni wema lana, be la se ran won ki won wa se be loni. Bibeli ni orere oni fa seyin lodu awon eni to rin dede gbogbo sona church won silekun ele loruko baba to ma ti temi mo laaro yi won a fi ami si ara awon eniyan and mosi so nkan kan nigbati eyonu ba de nkan akoko te koko mo ni wipe idasi olohun emi mo so there shall be divine involvement idasi lati owo olohun gbogbo eyan fi owo mejeji saya eni bi ota mi fe bi ota mi ko olorun a dasi mi aba mi dasi yin se gbogbo eyan lolorun ma ba dasi awon ti an ba gba oju rere olorun nikan ni so gege bi a se ko mo wa so ni ojo ti mo si di oro yi pe nigbati olorun when the almighty god get involved on your matter it will appear as if you are wiser and powerful than the other. Ti Olorun ba ba eda dasi yo wa dabi eni pe eyan ni agbara tabi eyan gbonje lomi lo. Won o si ni mo pe dasi Olorun ni. Mommy, e kan rin lo waju. Daddy, e mo so pe o ti re mi. In to gba laaro ini yen. E kan nawo soke eni baba pelu majemu re ba mi dasi. Ka mi ma won to fun ni eyonu eyonu di dasi. And that is God for you. Olorun re niyan fun o. Ki wa se yen nikan. Ti Olorun ba ba yan dasi, when God get involved, nothing become impossible for you again. O wa ni sin to soro se mo. Te ba gbogbo bi ti nkan ba ti rorun, to ro so mu. Ko mo si nkan meji tin be labe idasi Olorun ni. E gbe owo yan mejeji sori, eni baba. Ipa mi ti pin. Odun si tin lo sopin die die ba mi da soro mi Oluwa so be se bi Olorun Oluwa wa se bi Olorun eniyan ti se bi eniyan se bi Olorun si eri ti Olorun ba de to be se bi Olorun iyen won pe ni idasi enikan ni woli ni bo le ti mo ri gbogbo nkan te mo so yi se bi ntin be nbe na ni ntin won pe ni eyonu Olorun niyan a kan ba wo dasi wa wa mo lu wa mo gun mo so pe nigba ti Olorun ba ba yan dasi iyin ewura ti e o le lemo aye gbagbo pe ko si be yan se le mo gun ko si be yan se le mo te ki yan ewura mo lemo but Olorun obo gun ni
tolorun ba be dagun oniton yo mo se ninu exodus chapter 3 titi wo verse 2 lo sale ibi lati ri awon mo israeli je pasa pese ya afi igba ti olorun pinu lati ba won dasi okan yonu si won inti en pe le yonu o na ni pe o yonu si won o mo mo so pe mo fe gbe onija lori oro sobu yen yo gbe onija ninu aye ton ba lo yi bo se n ba riaju ati tawon me olorun yo mo mo yo si en to ba ba dasi lo mo gun o lo mo te apala badu amene seto mo so gege bi woli olorun gbogbo eni tin gbo mi laaro yi ah olorun yo dasi fun o mo n lori facebook kini kan be ta n se to le se wa ri laaro yi gbogbo eyin te ni anointing ati lo odidi bottle anointing kan tan atun mu keji bayi e mama tun mama anointing ara re o si la anointing oyen pe mo kara mi mo mo yanra mi mo awon ti olorun yo mo ba dasi mami e mo sami mo so le kan na iyan to ba gun oni nikan je adua to ba gba yo gba olorun to po ni pa tagbara yo bo dasi bo se ba won mo israeli dasi to yo won ku ninu ofe ofe awon ara egypt be ni olorun yen yo se yo wa yo wa yo wa yo wa yo wa yo in the name of Jesus Christ and any kan ni woli sami eyonu na niye roman 9:15 o le mi olorun ma ma ma sanu fun awon eni temi o ba sanu fun o wa tun fi kun ma yonu fun awon eni ti ma ba yonu si so ki se gbogbo eyan eke baba yonu si mi je n gba eyonu latowo re ji o wu o olorun ko ba mi da soro igbeyawo mi ji o wu o lataro ilo ko ba mi da soro ise mi ji o wu o lataro ilo ko ba mi da soro ile ti mo nko yi ji o wu o pastor soro ba mi da soro ijo yi tolorun baba yin dasi eyan mo se lasan ni agbara kan be ti mo ba yan dasi mo fi ole olorun lowo laaro yi ko to dale oro kesi omo re yi ko to dale oro ejo tin be nwaju e ko to dale oro gbese tin be nle ko to dale mo so ni wari ka olorun wari dasi olorun wari eyonu olorun mi kabaya zenome kwa bahalas ninu awon ti o fun mi ni eri loni aka omo won in the name of Jesus Christ and any kan ni woli bo ni se mo sele to olorun baba yan dasi ti olorun ba de lati bo dasi in ti okoko se ni pe yo gbe olugbala kan dide fun o yo gbe oluran lowo kan dide fun o yo gbe alaanu kan dide fun o any kan ni bo le ti ri yen nigba to olorun ba won mo israeli dasi ti won ri eyo nugba ninu we judges iwe onidajo chapter 3 verse 15 eje nkan ti bibeli so nbe iwe onidajo ori keta ese ikedogun ti ajo yewo o ni sugbon nigba ti awon omo israeli kegbe pe oluwa oluwa si gbo o si gbe olugbala kan dide fun won o gbe olugbala kan dide fun won bo nkan akoko ti an se ni pe won ke so gbogbo eyin te nlo so na church laaro yi an lo kegbe gbogbo eyin te nbo lori facebook youtube ati tiktok to ba ti desist ati atun fe jo ke ta lo so fun won paduwa ki gba ta lo so pe olorun ki down eye gbogbo awon mo ti won ji gbe ni oyo state eye won wo ti gbogbo wa se marathon mama yen gan so nigba ti won se interview fun mama eto je principal won o ni ohun to oju awon rito sugbon to jo kan won bale ju ni pe ohun gbagbo pe awon omo lohun gbadua fa won yes as if we pray earnestly and solo wa gbolugbeja kan dide ti o gbolugbala kan dide nigba ti awon mo israeli ba kigbe mama iwo lo dide fun idile e iwo lo mo kigbe bi enikan ba le ke ti okunrin kan ba nbe to le kegbe si orun olorun kan nbe ni orun to le gba to le tule mo deje laaro e o de so na church gbogbo eyan mo church wa mo deje a jo gbadu a jo to jo ke ba se kenjo ni marathon o gba wa ni 24 hours different people in different places oh awa wa nu aso o nka luku wa wo intari white to wu wa awa nkigbe tu won le tu won le ah awon eyan gba pese pese adua and a result here
o je ko kan wo balẹ pe titi do la laduwa si to ngba mo so fa awon eyan mo ni ke so ni le mi ti mo bo siwu awon ogbagadi bae ti wahala mo dide mo ran ti gba mo fe ko exam nigba mo fe si waek ti o si owo gankan ti mo fe san mo lo gbadua bae na ni nitori aduwa mi government igba yen si dide o si ba gbugbo awon student sanwo mo ran ti gba mo fe segbeyawo nigba ti won kede pe ni ojo wedding mi gangan ni election yo wa awon testimony yen mo ran ti bi mo se gbadua lati fi tu lati fi je lati fi ja wedding mi pada se se o wedding idibo won pada sun so o ti je mo pe agbara nbe ninu adua dide momo dide oya wa lo si waju ilekun wa ni baba gbogbo ilekun ti won ti mo mi ati ta won mo mi olorun fi agbara nla si gbogbo n te se laaro laaro yi momo o pada je won mo ko se nikan ti ba wa se wu awon adua bayi ti ki ni testimony gbogbo ilekun ti won ti gbogbo ilekun ti won ti ni waju mi

gbo ilekun ma ka ba ya du ade ade ye to haladus bibeli ni nigba ti awon mo israeli ki gbe pe oluwa oluwa si gbe olugbala kan dide won wa fo po esi ni verse 15 yen won ni ewudu omo gera eya benjamin olowo osi ibi ta ewu ti ba mi ni yen olowo osi ki lo de to je lowo osi keni keni omo ba gbogo eyan lowo otun gan ke segun kawa mo so lowo osi gba ti ri won kokko despise e ba won kan se despise ki la be bi adua se ko adua kan e je agbe ban ni o e je se rayo ti ogogo rayo ti ati gogo iban ti an gbe ki lo wa yo afigba ti olohun to gbe olugbala dide eke baba owo to ba wu oni olu iba sowo otun iba sowo osi olohun dide tu emi atawon mo mi le fun wa ni eyonu mo le so pe gbogbo awon mo ti won tunle ni oyo stage oju ere ti nbe lara won mo ni won gbogbo aye lo dide won dide lati Nigeria de US won dide lati US de Canada won dide lati Canada de Germany ti gbogbo eyan kigbe a ni gba eyonu ara won ti poju ni sawon won kokko jigbe ni e mo yo mo ti won jigbe bo nitori pe awon omo ologun kunu won awon omo ti o nibi ti won re awon omo to ai mo ya awon ti an ti gbe te gbo nkan kan

0: wants you to make always. Choose to be happy. Choose 32FM 94.9 Ibadan.
1: Mo tun bere ko le se alai ma pa ni lerin lakoko apejopo itakuro sori la mo lebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star da se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko ma ni gbagbe
3: Afojisun re ni ko ra le ti ki o se ni ojo la tu fokan bale abi o ti le gbero ile kan tabi ile anipamo ile se substance property lo ti fi anfaade sile fun lori ile wa ti Orange Estate ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni ilu Ibadan pelu million meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni Mango Estate lojo ona Lifeheart International School akofo ni ilu Ibadan to na je million meji naira ko won rara be lo sun won fun mo lebi papam bari beniti Apple Estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si million mere naira Only for anybody that see him. Laya won lola. Abo loke luwa. Lagwe gwa yegu. Lo jono lo juro. Nelu bado. Ah yes for die die. Owa la ari o shumefa. Kusi wa la. Kusi ari o jiyon. Eko sa ama son wono. Kwa lui roron kye sik bay le. Yekwe lui foko bale. Ati wetu nyonju. Ile mechi ilon ta wara wara tele. Toton toti wole. Ne ya jo ya jo. Milyonu meta. Milyonu mechi. Ati milyonu meri naira. O nilewa. Ija fara lewu. Feni toba mwa yon to dara. Wa mutire. Me wa kia kia loni. Lori 0916-461-5000. Sabi 091-155-500. Sabi kia kosewa ne Laughter House. Uriu kitente premia. Mokola ilu bado. Substance property. Urule fute futo.
4: Lopo iba. Awon yon ki mobi dita awon shemante te joton. Eme gege bie roi ba ni soro alagbeka. Wa. Cheki nje e sibo ti sheman shele gon. Kete ti olowo mi batisun. Ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere ki n sare se auto update niye ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gia 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibani soro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n tun ma nwi
5: Yay! Mo gbe o. Data ti mo sese se ma ti tan.
4: Se mi o so fun e.
5: Jara e. Ma je ki phone e ma fi data re se ogle. Se akiyesi auto updates. Pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba.
4: Ero ibani soro laso le mi o. Kokoro tin je data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re.
5: Je igbadun data re ni welemu. Leave it 100 MTN.

0: Kivo 3-in-1. O mini koloku ko fi kun. Kivo. Dari mix.
1: Ko si onje ti ko wu kokun inu. Ijoye pataki ni amalala wujo okele. Ala siri oni nawo. Imule ya oni buka. Ko ba gbona. Ko se tutu. Ki obe sa ti loworo. Ah, ofun mi.
2: Bodun ba ti dun arorogbo bodun ba ti dun arawusa ira kana magbo ipo dun je 32 fm 94.9 feyin e lo tun ti te pepe itun ayaju amala amala fe elekeji ru e lo tun ko lojo kokan de logbo osu kejo odun 2026 29th august 2026 ati sheri ama tun seyi ati tun ma sopo lopo ru e loke pe ton ti gbadun alujo agwada eri kekeke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti be lo be weju gbegiri ila eforiro eran pomo to kata mora se korobo to suri amala la fi jo ma se jo e egberu meta naira le ofura ticket je gbadun to gbadun pelawon lo nje igbalode lawujo to yayi taye igba ti won bibire food canteen loke ado ya adija lamala ni yana di oyo iya oyo alamala loja agbarimu atawon lo nje igbalode mi ko to sibe awon odiche won yi bi ta lo le je su amala bakitan laari iseju aya tabi ta lokunrin na to le ru amala to fele to kuno bi eti ateni to le yara tete jamala to gbono laari iseju aya of any form, it was in 32 FM, Laughter House, Premier Hill, Mokola Ibadan, Boba.

0: atu ti debi ite wi ade ati bo bi ita won te boye laaro tu ni oro agbalode o ile ise MTN Nigeria ni won si si onigbo wo eto yi won ni ka fi jomo bu omi ogbon mu Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA loko mi
1: e je agbe ewo
0: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakumo re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to si bi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi igbe aye to ni tumo live it 100 MTN oro ti mo fe kajo gbeyewo laaro yi oro to se pataki ni o egbo imoran tawon eyan ba gbo mo tun gbeyewo mo kan gba ko si bere si sise lori re be abi eyin o ti e mo ni pe agbeyewo imoran un lo mu ki ewu ko se ona eburu si inu isare eleyi ti won pe ni ojuse wi pe bi ewu to ba nbo ki ewu o le bo ninu ewu to fe ka monu koto ewu ni won pe ni okete oun nikan lo si ni ona meji to wo inu bi tin gbe ona bi ti awa ti fe mo mu okete ati bi kan to le gba jade ti won pe ni ojuse iyen ni won pe ni ife ese eyin dele be ni keni ba gbo lamoran bi mo se fe ko se leleyi o ma dagon to ba se bayi iwo na wa takaka wo tori pe iran eyan meji ni won ma subu latara imoran eni ti ki ba gba moran rara abi eni ti ma gba imoran ti ki si se agbeyewo re ko to lo imoran ohun ta lo so fun o wi pe eni to nfun o nimoran ni fe re denu denu oju lari ore o denu mi nko yin sira yin mi so pa won ka lo n ba gbe sugbon isedo omo niyan bo se ri niyan eni to nfun o lamoran wi pe emi laye okunrin kun je ba mi doro ewo ha to ba so yo ko ma so 50 mi ni gba iro ni o eni to ni ko ku ni bi ile ise nko ah ile ise wo oga re si rada si o kini o ba ku me ni se o ri mi o se tu amoran yen jowo so ti ni bi kan to fe lo ni abi se ntin gbo lamoran so ti ni bi kan to bo fi le ni tun ye wo bo se nbe lodo okunrin be lo nbe lodo obirin amoran ti won kun gba o ni wi pe ah iyawo ti mi o le ma be mi so ru e o ma ti le danu won so di en ti o laya lode ti e bonu o kan mo gbe ki sabe agbada ki lo fi lo ri mo re wa ati gari to mo se so ku dale be lo nbe laro obirin eh emi mi le gba ru e fokunrin kankan o ni laye hey omo mi ran ti tan se gilo la ya ajadi ha e ja so yoku dola e ku kale
1: e ja gbe ewo
0: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakumo re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to si bi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi igbe aye to ni tumo live it 100 MTN ile ise MTN Nigeria lo so ni bo weto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba82 Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA lo ko mi ile se MTN Nigeria loke loke la bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo e ku ka

0: ojumo oni mo kibaluwe omo gbore
1: o ti de
0: ojumo o si ni mo kiran atelese ka won no mo tena
1: won yan kaye
2: abun
0: ojojumo oni gbaluwe mo gbore 32 fm 94.9 ikani 13 derin po shonu ibe na la tun wa laaro oto ni olodumare to pe ka wa
1: ni
0: o ko mi ko si nti ko jo e mi ni pada han mo last
1: olowo wo mi ran o
0: ki mo se fun o
1: aye o
0: ki lo de
1: o ti da
0: won ran si mi ni ki lo sele
1: olowo tun pe
0: eyin ru amala mo ni ko ko roka fun mi ni abi sogun laye ni
1: o ti ye mi
0: aki gbogbo eyin ololufe wa wi pe atuku ojumo ni gbogbo bi te ti lore ofe lati ma gbo ikole ta tin derin po shonu 32 FM 94.9 that's your mogogon ni bi idan gogon idan be idan iroyin baba fendo na la gbe ka yin mo ni gbogbo bi te ti lore ofe lati ma gbo wa o le bi npe fatoye lo ko mi ikaro
1: aki yin ko ojumo jake jadura gba laaye asikabo laaro toni sori ikani wa 32 FM 94.9 be ba yoju ojo wo te yago wo te je kale ndawo e ri pe oni ni ojo bo jake jadura gba laaye o wa ni si pelu ago ti karuku ba wa ebi mo bi ose ta wa nu re seri lodo teyin o boya ati n gbe ajaga kan saya abi nkan kan to wuwo boya lenu ise ni abi ninu ibasepo laarin loko laya bo se wo ko ri e ma je ki in tin bene lowo yin ko je ogbe re ni o so n te da loni ana ti lo ku ni bayi tori beyan ba wo oro ogbon agba okan lara wo woye wa analytical psychologist ki la Carl Jung when I am not what happened to me, I am what I choose to become.
0: English
1: en to sele si mi ki se emi gangan en ti mo yan lati dani mo da.

0: da. Esa mu onbeloju wekini e ka doju wekeji. Iwe royin punch, iroyin bi ma gan o. O ni awon isomogbe, isomogbe, isomogbe. Oro nje jade lori yato si 1.3 billion. Owo ti an ni ile igbe ma sofi agba. An buwolu fun ajo ti o ni so le mu. To, won tun ni 6.4 billion mi tun re. Foko message yo idije fe agba ye. I love my country Nigeria.
1: World Cup.
0: That is why ti mo se nsalaye lekan. Eku Jeremiah lamentation. You go explain tire.
2: Nigerian Tribune o na ti royin sita to fi di kika ni tagbangba royin baba fendo. O sese kai na ni we royin Nigerian Tribune lowo ekurere re nbe loju we kerin. Lori awon dukia eteyan gbo ti fi kepe leda re pe se se ajele mi na si nse bayi. Ijo olobukun mi o. Won wi pe ile ejo na lo ti pase wipe ko mo je gbigbese le ologbon gandan lori awon dukia ti won ni in lo bi meji din ni adota 48 awon dukia
3: iba mu mi
2: ni suru
3: owo yen lo gbo o wo awon asset n si fun o
2: bi won ti ko royin o ni emi ka ti nbe ni tagbangba iwe royin Nigerian Tribune ekunrere re nbe loju iwe kerin bi won ti ko sibe na
0: oruko enikan ni won pe ni eniba emi gan gba pe mo ni iba bayi
2: awon eyan na ni ba lowo e bayi
0: ku awon dukia ti deru boshi to je pe irediran omo ati omo ti o gbeyin won o le je tan ebe en ta ri mu lele
2: ni suru o njade die die na emi fi ele na wa nbe
0: olorun
2: e faraburuku bale
0: ise sin awon ti buhari forijin jo ni nko ti won je bi esun pe won pa wo olu won ni ponpo
2: kini wa kini we royin punch tun so nbe
0: all right to ajo to mojuto oro ile ise olopa lorede Nigeria ni wi pe muso
2: uh-huh
0: won ni ati si so loju re o gbigba wole awon olopa ti won mo konse ba ti tesami debi gis kani won ni bi egbe na adota niye ni ile ise olopa ajo to mojuto oro won ni si so loju re bayi oju iwe keta din ni ogun iwe royin punch letter PSC unveils 50,000 police recruits Eda muso.
2: Muso.
0: Akona mbo. Eduro dede.
2: Oda iwe royin e to tun bo ta laaro yi bo ti ja wi pe iwe royin Nigerian Tribune oko royin The Guardian o na ko amo fe da bi igba to je pe bi kan ti nko oni keji npa re boya handwriting won boya na ni o wa da ni lori oro igbenu soke to nti ati je onile Nigeria bo ti je ile koko fo mo orile won ni e ma gbagbe gaga bi iwe royin Nigerian Tribune bo nse ko ni titi e won ni adiku ni belenja ona lo ti deba won igbenu soke lorilede Nigeria pelu idame edogun to si je wi pe o li esun mokanleladorun 15.91% akosile won lo foju won iyun ninu osu kefa odun ta wa ninu re yi ni amọ we royin The Guardian ni so pe objection my lord
0: objection over rule
2: nibo lo gberi ko kuko to nko mo na wai why they do you se ri wi pe kini ohun ko fe fararo ni gaga bi yun na bo tin salaye oro wi pe sibe ati je ati mu ogbenu soke nitori pe owo nje ise na ni nfo fere ki wa lode ta so wi pe adiku o de ba awon nkan to si je pe to oro aje o tun ri o he lapa ati be iwe royin The Guardian oko loju iwe keta bi won ti ko o nanu
0: oku nbe won ni ije ni sugar ki ani an fun lo ilo nje ajeyo awon na ni an fun logun ba ti se ga oro re o won ni banki agbaye won ti mo lede loju iwe keji o le logun iwe royin ti punch lo wa laaro yi dibi ti ti pe ise o ti bora mo idamokande ni 80 omo orede Nigeria pelu gbogbo atuto ti ijoba to be lode ti an ni awon ti se poverty threatens 79% of Nigerians despite reforms eboni iko
2: won ti ko royin awa ti lori ofe lati ma ka me mo gbagbe lati darapo mo wa lawon oju opo itakun aye lu jara sonso mi di awa
0: so damo
2: o se ni damo
0: so si eni
2: olorun mo je nsori ibu eni damo la ye yin
0: ami
2: o sori iri oje e ba nki okunrin kukuru aro gbomo so tin ramon sin ni loke so si
0: kini mi seyan amubarika oni eje awa kan
2: o sori ire
0: eni wo ti
2: an be loju opo Facebook YouTube at Instagram oko tara oko eyo kan na ni
0: olorun se
2: at 32 fm 949 fe yin e awa na nkin yo baba amala bi won ti koroyin ni tagbangba iwe royin Vanguard won wi pe lori oro eto abo to me won ni awon agbegbon jabi esu awon gomeni won ni won mo tun lo le jeja ile eko bi igba tawon akodo oba ni jon ti so pe won lo re jeja won ni nitori wi pe wo tun koja lo fi ile eko ni ipinle Kogi won ni won ji o si se ajo eleto ajo wayeki won ni won gbe be na ni won si tun ji awon akeko gbe o won ni koda principal gege bi oga ile eko won ni won pale won mo kolodumare ko ma dakun ko saanu wa ni lori oro isele jinigbe iroyin ohun si bimo topo ile se olopa wa soro wi pe agbiyanju agbara o koda won ni won do la akeko kan ninu awon ti won gbe won wa ni gomina ododo won ni won ti kesi gbogbo awon eso alabo wi pe oya ekurajo papo gbogbo awon ti won lo re ejigbe o eri wi pe egba won pada be na ni royin mi eye titun so lori isele won pe asiko on lo ti to bayi tori pe mo foko mi sona mo foko mi sa lojo kan le yan ko mo won ni egbe awon oluko NUT ati Nathan won so wi pe ogbon ati nuda lati da abobo awon ile eko wa aoko istos
3: gomina ti bole pe na
2: nbi to ogbo ti mo da ko na ni gomina ododo
0: ile lo ni fa fun pe ododo lo wo igba yi lola erun lo so erun la bo bi won
2: oju iwe keta le logbon iwe vanguard o ni sonu
3: won na mo ni riare o
2: ngo na dagbere bi oba nlo mo ya si bi anu mo daro
3: okay
2: bogorun e bogorun re sonu eyan wa
3: ara mi itun be lori carpet mi oko mi olodun lo mo ye ah mo ti ko mo ti ko yawo mi olonje
2: e bo ri gan bi mo se ni gan ni
3: I'm a kofu mini.
2: I'm a busy.
3: The Christ has ever seen art. All of my care, yam. All of my care. It's been not too gentle lonely. Kotuk bewa, busy man bewa. Toba, ma dogu walo lebu gari fumio.
2: Ah, enje Mike and talka.
3: Enje Gabriel.
2: Ati the law.
3: Enje Mike, ten word of one and being gachiri Nigeria. Ema wa yo, edwoso no.
2: You know, aye no wa wa.
3: Enje Mike wa.
2: Enje Mike.
3: Mwosila wa tolo dumare.
2: Enje Mike aye ni.
3: Eh, replica. That's true.
2: I want to represent.
3: Okay. Lori oro olopa apinle yin ko yi.
2: Awanu.
3: Ile Gẹ̀ẹ́sì. Won mo ni awon satileyin fun igbese legbe ma asofin agba orede Nigeria lori awon ona ti atuto ile ise olopa ti ofin ni bureke pelu bo si je pe won ti wu awon gomina. Na gomina ta won yen kokan gege bi to. Esubele kele lomi. Bagbara ba do won tan. Won gawudun ti pa won ka lo. Ohun elomi o si ni locate titi ni silent assassin mari konko sente boruboya
2: pa oye baba gba pe wa adlika
3: olemi pe
2: o sori re
3: eni bi okan mi
2: ife aye mi
3: I lost you
2: future mi I lost you too I lost you too iwe royin the guardian o ko royin
3: won mi pe
2: na
3: wo salam bu ye nje ka bi e jan na semi final
2: rara boyo so wo nje re ni
3: omo England is coming home yo bale la bala ba fi wo gbo lo
2: iwo wa
3: yo mo kuri e ni legacy
2: kilo wa ndu en be wa
3: e mo fi sayi dani mi o wa
2: Christa
3: mo lo pagu
2: Christa
3: e mo lo pagu
2: o ti da can you say that again
3: mo lo pagu
2: se pagun lo lo
3: pagun ni lo
2: e dakun e wa femi ni visa o
3: ibi ta ti jo make re agbo
2: loju ase gbogbo bi abawa o yilodu mari omo gba fun wa iwọ̀n yìí di guardian kọ̀rọ̀ yìí lójú ìwé kẹrin wọ́n wí pé ọwọ́ ìṣí míì tó jẹ́ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà tí wọ́n ń bẹ nílẹ̀ south africa ṣé wọ́n ní bílà ò bá ṣe é gbé èèyàn a máa gbé lálà wọ́n ní ẹ̀ máa bọ̀ ilé ìbàbọ̀ ọmọ kì í bọ ọmọ lẹ́rù
3: wọlé
2: orí à wọ́yá wọlé
3: ó ti tó
2: wọ́n ní àwọn míì wọn ní
3: ìjọba àpapọ̀ àti glad lè fà dídí wá
2: ìjọba àpapọ̀ yóò tún gbà wọn wọlé padà tó sì jẹ́ wípé àpapọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà tí wọ́n ti dé padà sílùú wọn ni wọ́n jẹ́ 1,490 òun náà ni àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè tí wọ́n dé ẹ káàbọ̀ yóò tura o kò sì ní í gbóná mọ́
3: ẹ tí èbá fetí gbọ́rọ̀ owó kọ́dọ̀ ọ̀bù lásìkò yìí a fẹ́ ka ìròyìn lójú ìwé kẹtàdínlógún ìwé ìròyìn punch
2: èwo ló le ju ìta àti gbọ́ tẹ́lẹ̀
3: ilé ẹjọ́ pa láṣẹ wọ́n ní kí ìjọba àpapọ̀ kọ́ gba ìṣàkóso àwọn dúkìá kan tí yẹn pé ó gbé orúkọ màlàmí ó gbèrú wọn wà ní dání lágara wọn fún yín díẹ̀ ńbẹ ẹ máa gbọ́ iye owó wọn àwọn lékékèké ni rayan university wọ́n ní 56 million billion mo ku o
2: gbegbe osi lo
3: nfun 56 billion
2: nti oko mo ka mo ju be lo
3: temporary site won 37.8 billion
2: mhm
3: touch site Ireyan University 2.5 billion
2: mhm
3: ile ti yan ko fun vice chancellor Ireyan University 490 billion a million ni
2: olodum ji o fe bo
3: agro allied factory to wa nke bi kini e lo pariwo
2: mhm
3: 4.2 billion
2: mhm
3: factory machines ati plant unit
2: mhm
3: olodum 10.5 billion
2: okay
3: masala si no factory 2.5 billion
2: allo
3: mama
2: mama
3: gidi en lo ke salam mo ma pariwo mo pe ile ise rice kan be kebi ni jo mo ma pariwo ti mo tanu mo lo radio lataye kokos pe ile ise rice kan be temi mo ni kebi to pe ko ti Israel Nigeria o para jade ni isin enu mi gbo ati so fun yin ile ise rice un re
2: yen so wa je rice
3: of any more than I think for you back and did it.
2: Oh yeah.
3: 1.5 billion.
2: Mm-hmm.
3: Rayon Boston Building. 3.1 billion.
2: Hello.
3: Amole Tura. Asbir Hotel. 10.3 billion. Printing Press. 1.7 billion. Galet. What my ya?
2: Hello Kayoku. O si daruko juwe.
3: O si no pepa. Awa tuni.
2: Etu. Mi bala tuta.
3: Tura ma like us entire buturi.
2: Ewo.
3: Ire se rice bi mo ke lati jori le ti riun.
2: Eh.
3: Awon so ju ni.
2: Ekunrara iroyin mi nbe loju iwe keje iwe iroyin Vanguard. Egba mu keka oro nbe nbe li ekun ere.
3: Ko se wa ju awon odo to gbeyin foluwa re.
2: Iwo na yo.
3: Ke bi mo para re. Odu eyin lase ke fun wa ka na mo la.
2: E ti bi ni.
3: E wa ko gbe sakata kan.
2: Se bi ni won fi.
3: Won tun wa o mo to o sori Olorun ni suru o. Won tun wa lo fi inu awon owo ti han ni an jiko yesun ni ohun ije bi o. 250 something billion won to fi come sasi. Won fo we
2: so gbo ti mo perun
3: ah robana si ala mashallah
2: to gbe osi lo ti ba fa gidi se mo perun ara re oja ni
3: ire sa won se sa le keri
2: concern iwo ngbo iro yi pa la ro
3: yi ke video ko je ki ko di ele please back gede
2: be yan ko wo je awon asofin won tona wa die awon ajo eyi to ngbogun ti wa jagun je da orilede Nigeria mo o si ni deyin leyin oni ton ti ti o fi jola nba pa ni waju da o fi
3: pe wallahi descended ba tan lighter si di mi tan gas di won
2: o ni ma gbo ile asofin agba ni ati ke si ile ise elepo agba le wa yi NNPCL won wa ni eni tin se ayewo owo won auditor won won ni won ti so fun pe alaye e wa o ose kan pere o la won fun ike bi wa salaye o lori 210 trillion naira eke wa salaye the guardian lo ko loju we keta na
3: fi rele ati owo gege bi won dia towo o ti dun mi so pe towo o ti kan towo o ti dun enje ti won o ti ri gipa ma ki baba wa ka bo sinu okolo
2: be ti win pelu enu rirun ti nru bi iru o na ni ke fi rora ki won
3: mo ni so swa di eleni lo gbo lo a jo se pa wa ti baje
2: patapata mi gan ja
3: kara o le aba wa
2: e ka ro sajare
1: e ma ko juma o
3: esa
1: aku
2: ista de jari ko le yo gbadun
1: lo ro bi erin bi erin ko ni won ninu igbesi aye
2: alama ale
1: gbogbo pe nja ti n ba wa lorilede yin olowo seri gbogbo wa
3: ami ala
1: se oju ona pe ka le so otito
2: ami
1: ka le so ododo
2: ami
1: ka le se nkan to to
2: ami
1: gege bi akoma na pinle oyo to ni emi o se
2: to
1: to dara ni gbogbo ni gba gbogbo mo ki amara nu le na akode dasiko yo
2: yes e seun eje mi o bere lati ibi oro to ni se pelu oro won gogo onje
3: ebina
2: lorilede yi
3: ebi oka
2: gege bi nkan ti we iroyin ko baba ni ka wo o fe dabi pe awon we iroyin ohun fe ta kura won tori pe iwe iroyin Vanguard foju wo nipa pe onje o gbenu soke ati bi pe awon nkan ta fi nra ninu we iroyin won so pe o ja wale iwe iroyin the Guardian ati iwe iroyin Nigerian Tribune awon wa salaye oro wi pe igbenu soke awon kan ta nra loja ohun se bala bala to nse sege sege ni bi igba tese ri o ti duro sugbon ayipada o deba pelu idame edogun be si re oto ni nkan to nje kiko soju iwe oto ni nkan ta nri gangan oto ni written aspect oto ni practical aspect to je pe te ba doja oto ni nkan ta ba papo nbe ta ba bo mi pelu bi nkan bo ti wa ri yi oju wo o le yin fi wo ona wo ni ka gbegba bawo la se le yanju wa won isoro to je pe oto ni ti o je kiko sinu iwe oto ni nta lo ba loja awon wo ni won ko ile yi to je wi pe boya won fi ise iwadi titi won lede fun ile ise are ati fun are orilede Nigeria lati le mo fokan mo orilede Nigeria bale tabi fi are lokan bale pe looto ati je ati mu o tin derun bo fo mo orile
1: la koko ohun to fa iyapa ninu awon ti eso yi oni wi pe ohun kan ti a ba nwa ko ni a ma ri iba mi a wa to pe oto ni tele mi o ma tanasi oju bomi ni elomi odojuko so ti a ba ti ni agbe kale wi pe lorilede yi o melo ni wa ni isiro kini ibi ti eni kokan duro si kini inti eni kokan to nilo ngba ta ba to mo yen la to gbe agbe kale pe a fe pe ya mo a se bayi awon ta ba nse ibo ni won o ti pade ara won to pe n ta ba fun ara oke ti ara sale gba ti e ibo bo ni mejeje o se rin ti won o kanra won kini connectivity to wa laarin gbogbo tan fun ba pere ta ba pe ya mo fun eto ilera kini pa ti iwa ni alaafia omo ilu ti o ni ninu idagbasoke ilu e ri pe n ta re ba ri o ba ni en ti ara e ba le ni kan kan ko ewu o tumọ si pe agbe ti ilera o si fun ko le roko lo dako ngba ti o ba se eto abo en ti o roko lo dako le dako ta ba ro ntede a ni wa ni lera eri gbogbo kini bo se kara won sugbon to ba ye pe eni to fe fun wa ni nkan en lo ba fe pese fun wa en ti o ba ri tu yoro pe o lagbara o ni o pese en ti nfa iyapa awon nti eka jade onile so otoni ti joba wo tori pe awon leto ti won tan fe se awon ti won n se joba otoni ti won wo tori ko won ni afojusun pe n to ye ki joba o se lele so en bitika luku wa doriko ni o wa so abo ti o mu wa lasibe ti o mu sugbon to se koko ju o na ni pe igbiyanju gbodo fun wa wa fun wa lati ri pe ara delu tori ti are o ba delu ko le si ba se ni lo si waju gbogbo ya pa yi na lo ma sele awon kan mi no tun mo yo mo relu yo mo jamo ta ro ba si delu
0: e se sir ka bo si odo eto abo wa tori ile gesi uk ni apapo won na ti kan sara si ile igbimo asofin agba orile Nigeria lori igbese olopa apinle e ti an so na ni pe agbara ti poju loke ki won pin si sale bi ijoba orede Nigeria ba wa ngba lero pe won o pin agbara sisale de state policing level emi wa nbere bayi pe o se tun wa je pe ijoba apapo ikan na lo tun gba egberun lona 50 si ise won de ni awon kan si federal character commission e ja dojo ja ka para ge kale raye daada 32 fm 94.9 kan na de ni posuno e ku kale ara le o an para bo

0: Golden Chance Lotto. Eko aduro ti wa. Lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun. Lori basepo yin pelu wa.
1: Golden Chance Lotto.
0: Lesa kese ni won some winnings. Oh, ni je tan kun tun ma bere ninu e. Ni bi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan oni bara wa balẹ. Golden Chance Lotto kete. Lati so ni bara doloro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa afaye gbagba kugba. Laye akiso pe ti awon agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Wa ran sesa ni winnings. Idire ti lese Golden Chance Lotto. Je asiwaju laarin awon akegbe
2: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adeun ati asotele nbe o
0: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire
3: lupo iba awon eyan ki mo bi data awon se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere ki n sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gia 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se n lo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbon to ma nwi
4: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
3: se mi o so fun e
4: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
3: ero ibanisoro la so le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju to data re
4: je igbadun data re ni welemu leave it 100 mtn
5: You're listening to 32FM 94.9.
6: I said you need to get radio, man. 32FM, you are okay.
7: Aki yin pe kabo pada lati Georgia 32FM 94.9.
8: You got it.
7: Iko ni aderin ipo sonu. Eh boro ti wa ri yin ka tesi waju ni. Awon be ni Laughter House oke tete Premier Mokola ni Ilu Ibadan. Oro wa oni daru. Aye wa lojijo. Eh Aki baba wa ku joko lekan si. Eh bi ati mu oro yen bo lekan. Eh ijoba apapo ni awon kan si ajo to nri si pinre lari. Yen Federal Character Commission lori ede Nigeria to fi je pe a gbodo yen gun kan ni posin lori ba ti pin kini. Okan nu pe local intelligence la consider ni abi ko se ti wa lati gbogbo ogun. O wa ni ariwa wa gusu o wa laarin gungun ati gbogbo bi ti Nigeria ba sande local intelligence tori ta so ni pe enike makata to bi akiti ko sen to mo yona to wonu agiyan ti ba se rin irun enike o mo le baba moto bi omo ile gangan wi pe ta ni ni agbegbe kankan now to wa pe federal character la wa se pin ni sin 50,000 definitely a ri daju pe gbogbo igun igun lo ni representative nibe yen baba wa pe to wa kari tan se a to pin en ton be ni bi lati lo koju bandit ni north ni abi tai pe tori ni 19 state ni north ni sir definitely 99 ti north ba ni 19 state o tumo si pe in ti won da ni omo ogun yo poju in ti awon ogun to ku ti won o ni lo se a tun wa pin lati ariwa wa moju to eto abo iwo orun abi ese odo abi ila orun ni kiyan je bi okan sir eyi to je bi ekeji be o ni pe 50,000 ti a ni agbajo inisin bo la se fe fund won won federal government ni o gbe kit won igbeye gbadun won awon gadget ati nkan mi tolopa fi nse mi se awon na join league awon titi nbe nbe ti nra lowo ni college olopa melo la ni Nigeria ti o accommodate awon yen about to train awon junks mi ada awon gboro lati lo victimize ara ni
9: e je kin koko bere lati bi ti o pari si yen inu awon ti won gba idanileko to pe ni se olopa kakiri agbaye awon olopa Nigeria wa nu e in ta fi so le ni pe e ri pe opo gba ta ti ran won ise kan lo se ise loke ode ni ma pada wale ti won gba ewe sadankata won gba bo sugbon e ri pe yoba ni idalu
10: ni selu
9: bi ilu ba se ri lomo lo se ri ilu tun sele ni odo wa nbi seri gbigba eyan sise olopa loni ta nsoro lowo lowo yi oju se ijoba apapo ni gege bi ofin se lale sugbon lati ri pe pinre lare te wi o ni ajo ti won gbe kale tan gbe ajo yen kale sugbon ta le bere ni pe nje an to pase bo se ka to pase to ba de ru pe a fe gba yin ba se fe gba won yan yi tori pe bo je pe ngba tan ba gba form a ni awon kan o wa ti won o se oni duro fun won ti won o le jeri iru eyan ti won je sugbon nje ododo akoyawo nbe lori awon eyan to njeri npe lagbaja yi mo le fowo soya fun tori to ba je be ni awon ba baje tan ka ma ma gofiro wa lowo o ka ka mo won lowo abala ke abala keji o ni pe ani akakankan ta le so pe lagbaja yi tin ba fe mo rufe eyan to je tin ba ti te button ni bi meji meta yo gbe wa fun wa
7: bareta
9: eh eh ti o le so bi pe boye ni o o ti se ru ese bayi ri o ti ni lo na ri o eleun se nto ye ka gba sise e ri pe an soro wi pe awon ti won ti se janduku ti won ti se betumo mi ti won ti dadabo won raye pada sinu eso alabo wa ara nkan to le fa leleyi nipa ti o ba ti si akole to pe ta le fi topa se nta fe gba so emi ro pe bi to ye ki amu lokunkun dun oni bo la si mo wi pe awon ti a ngba awon to ye ka gba ni o to wa di pe iye ti o ye gba so gba se nlagba ta ba lo wo nti are awujo agbaye gbe kale lori iye olopa to ye ko wa fun araalu otito lori lede so o de tu e de ri pe awon mi nfise sile won peyinti nkan mi ngbe lomi kuro kuro libi se nja ngba won pada awon ti o to tele nnu niyan o nja ngba pada lati fi paro won
7: ma be lo bi pe to ni olorun ni se
1: duro
7: eh ba mi lori pe awon ti a ngba sise oko ti to ah de ti meet requirement united nation eh ti abawa meet full soldier la need ni ngba ta ti mo pe nisin 50,000 ton ma pe 50,000 kaakiri nigeria nisin eh tro ni okan state kankan ka to wa so awon bi state bi oyo state kano ti animas land awon bi niger state olopa melo la pin si won instead of awon foot soldiers ki lo eta employ the use of technology drones and other cctv tools ti igbalode nlo lati de je pe adiku physical ise yo wa rather than ka kan ma ko numbers without meaning
9: o se ri amulo awon imo ode oni o nwa won se pe ko to sugbon to sele ni pe a le gbe ero kale ke ero da sise o eyan ni o so ru ise ti o se fun so iru fe gbugbo awon ti a n kojo yi ba la se n lo won oni koko e ri ti fi de mule bi pe inu awon ti a gbese aburan won n gbabode so be gbe technology le na se n pe onikun lo moka bo n technology o se mo ti n benu eni ti eran ni se pe button yen ha ni ote o to lo n te button ni bi tori ko mo ise ti button ni bi o se ibi ti oro wa o ni e so ka gba won ko si n to buru nbe sugbon itopinpin in lo se koko ju e bi pe koto te wa so emi ro pe abala ti idasi olopa apinle ara abala ti o di o ni e tori bi to ba ku si federal police o wa so won o do ma compliment ara won ni
1: je un wo le lati ben pelu ibere lori awon idasi olopa apinle na ni pelu oro eto abo tori bo se ni ohun ori a ri wi pe orisirisi ariwoye na lo tin lo nigba ti adari ile speaker Abbas ta mo soro wi pe nigba ta won yo so pe bi won ba ti da olopa apinle sele o se se ki awon gomina ki won yiju won pada sodo ara won lati so won di ohun elo ti o je titara won sugbon ba mi dele awon wa wo awon soro wi pe awon na ta ko sugbon e je akoko wo eka ati ona lati moju to ona ta won fi gbo bukata idasile awon olopa apinle yi na ko to di wi pe kini o gberege jige dada pe to ba ti di pe owo toto owo ba ti wa ati awon nkan ti won o lo fun won gege bi ohun elo ti won fi ro won lagbara koni si ona lati je pe awon ko mo towo bo won loju abi ti won ma fe manipulate won awon manipulator lati so pe oda in to ye ki won se re ti won fi mo yi oju won kuro inje buka ata owo yi so wa nle daada ti o fi je wi pe tun ni pada ge ka je lori pe ade olopa apinle sile ka wa gbo papo pelu oro eto abo to me e wo nigba ti won lo tun be ogale eko principal awon akeko to se danwo neko lowo ati awon akeko ti won lo gbe won pelu awon agbebo ki gan ni nkan to ye ka se to fi je wi pe afojusun awon agbesun mo mi yi awon ko adaluru yi pelu ri ile eko ni bayi to je pe ibe ni won wa ndoju ko ki la se ta fi fopin si ti okan awon akeko wa o fi bale pe awon lo si ile eko
9: nipa ona wo lato to kan wo fi bale se ri ona tan to lowo lowo nsin ko le gbe wa to en ti o fi le gbe wa to ni pe a fun ara wa lo so ijoba abile la so ja kurete asi mo wi pe bi e ba so pe every politics is local every crime too is local to re ni ti o piya mo ise aburu inu ile kan ni o joko si inu ward kan ni o wa inu local government kan ni o wa so to ba ye pe ijoba abile ti o ba de akurete ba se soda lorilede yi ifowo ku sowo po itokun pin mu finle yo sise ju bo se nise lo so ta ba fe ki eto aboko duo daada o ye ka pada lo ifowo si ti are fowo si njo si nipa oro local government o ye kan gomina wa kan kun are lowo lori e lati pe ijoba to sumo waju o ronun fun mi lati lo ba council ward mi lati ba soro loni tin ba ri ati ba fe ju kin lo ba nti be national of assembly ka to wa pe to wa national assembly so ona ta gba to oro wa lori lede e je atunto an to npe fun atutu gbogbo oru nkan ti won toka si o lele ta ba tun lu ito ka si fi o to nu sise to leyin yo ba ni pe ti a ba ju abebe soke ni gbagba tori pe a le mo se nkan kan na bakan na ka wa la reti ise oto ko sese so ini pe ni ja to wa ni waju wa lori de lowo lowo bayi so ni na bi pe oro jinigbe eni ti o jiyan gbe ara to le wa ji ara anu le gbe ti o ba lowo ara anu lenu awon ton se kini abise ri ba se mu won o ye ki ite ninu mo wa kini to nson de bi to fin se nkan to nse ka ba n ta ba wa ri gba nbe ka ba wo na wo la gba lo bi ni ona wa lo ni pe ati pe sese o ati pe se nkan mo yiderun o ati pe se nkan tura o to pe eni ti e ri pe won ni owo to ba dile le tu be nse elomi a wa to pe won ti ati gbo o ro waju o ro eyin lo sun de dise odaran to pe to ba ri sese o sese ko mo lo dise odaran so awon to ye ki awon adari wa kan sise to lele kini gbogbo nti aro ko le sunyan de bi pe o fe wu abaje awon mi wa to pe awon to run wa ti won o be wi ogun be wi ogun nte ri e fun won ko ni temo lorun
1: ma adota
9: sugbon awon yen perete ni won o je yo rorun fun wa lati tete ri won ta wa fe sise aburu won
7: e se san ya ka pada bo si bi oro ti atiku ti won so en ti a nilo egbe alatako si na niyan o da bi pe APC lo n gba ojuse yen se nigba ta won wa nita o fe ro die bayi ni sugbon ati ri bi obi se so lemo lenu lo lo e ati adije labe egbe oselu ADC Alhaji Atiku Abubakar lara rufi ariwo ti won pa na ni oro omo bade yemi PIFC kini kan ajo ti won ni o lalewu ni ile ise ijoba ti ijoba si na won mo nipa re o gba ose to le logorun o n ba awon to n ti ogile okere wa ba Nigeria se po o n ba won soro ati be lo o si tun ni eto si owo ninu aba eto suna odun ti a lo lowo bo je pe gbe ti jamara won ni se amo bi aba budget Nigeria demo unconcurrent inconclusive inconsequential so koko bi ti mo nlo ni wipe nisin okan lara awon asofin agba orilede Nigeria Kawu Samaila oni ni won gba ti oro iwadi bo ti nbe ni abe ijoba apapo pe koni lo ki awon tenubo mo koni lo ka awon ten a si ti rojisi nkan Nigeria na to je pe subjudice na la fi mo nu gbogbo kan pe o ti wa labe ofin pe ko ni de ka to tenu bo mo abala ofin kan faye gba senate lori oversight bi an ba wa ko lati le so pe awon se check and balance lori ijoba apapo nisin ka gba be pe to gbajumo ija awujo ti e tedi sasun oniriti bo lo se wa je pe o nira fun awon lati toju bo inu budget to ye pe lati odo won na so pe won ti approve e pa ba le se wadi eti an ni be lojoba eti an ni senate gangan no approve budget e be nikan lo gbe proposal wa si senate sa eh men to gbe proposal si senate o ye ke men to buwolu ninu legbe ma sofin se be la go to country ni awara ni
9: emi ro pe nkan ti ilegbe ma sofin ti won so pe ki awon mo wadi abala kini o le je idabobo aisedede won tori pe gege bo ti so inu ti se ti ofin ran won o ni pe kata kato komo deran onide a ti tita ai tore lo fe je ko di eran odin mo wa lowo tori pe budget ti o wa nta ilegbe ma sofin lo gba koja igba bo wa si ni pe iko kan ni won ye into wa nu abai to suna gba yen wo ki mo to di pe won so pe won bu bolu o wa tumo si pe enu mo ta ran ni se o ye ka gbe yen wo oni o fa site one content so yen so emi ro pe ai se dede e ka legbe ma sofin to ye ko sise nibe yen to ra won lo ye ki won ori nti lo yen wo kokoko ori kini ka ni kaluku ba se ojuse bo se ko se so bo se ko ye pe idabobo isiju kuro lori bi ti o ye kan se de tan se de na fi so yen sugbon ta ba wo ye ri pe nta ko so tele tele ni pe public inquiry gangan nlo e ko ye ka ri o gbe kale sugbon ata re ti tona to to yi eda obi ti o de awon yen kan wo pe abi ko ma je pe ti na ba ntana ki o ma tana si ide ara won mo nigba wo pe ti icp ba fe se se bo se ki won o se ko se ti won o le tana si de e wo
7: mo bi pe fe ka tu pada ka tu wonu mi ka pada sinu kan ni je akopo lori oro senate na ni ati isowo sise won nisin an kan ti insinuate wi pe prince adeyemi yen won ni scapegoat ni ninu oran ti nbe nle since to je pe insinuation ni o pe o ti scapegoat ninu oro to nbe nle ni won ba to je pe ose ijoba na la ni ko wadi ijoba bi yen ba wa ri besa e dakun e kun ti awa lolufere idaya sun nigeria ni pe awon orilede mi la nwo ni world cup nigeria o lo how come ka te so pe 2025 na ti se aba wi pe qualifier nigeria o 6 kini kan billion la na le gege mo se kede re bayi nisin ka lo ti wa waye be ngba yen awon lo tun oversee ti owo 2025 budget to fi rawo 2026 emi o ki se economist sugbon furu owo on lati to bo sinu budget 2026 ara awon akude wi pe anti budget sori budget isun to fi nlo sibi meta niyan se kon fara pe ogbon GBT ni rori omode temi sa
9: ara ise dede ilebi ma sofin na niyan tori pe won ni ori meji to ba pe o sise ju ori kan lo e ka sofin e ka eyo kan ni sugbon won ma le igbe ibin sa sofin won po so isin wo ikorowo nigba ti budget e de waju won ti o ko ye ka beere lowo minister of sport mo tori mo niwa pe gbogbo awon ministries agencies toro kan ni awon lebi ma sofin ni won pe wa pe wa defend budget e ko to di pan gba pe wa so ibeere wo la be lowo minister to wa fun eto
7: ere daraya
9: pe Nigeria o lo si work up kini ise te fi e ki owo ile o se se super eagles ni kan ni budget owo fun ni abi gbogbo national team Nigeria sem to ba ibe ni wo se la pe se se super eagles ni kan o Falcon wa nbe o junior team wa nbe o yin kan sugbon amo gba
7: igba ti so tele won ti so lati abe ijoba won to lo wi pe ko si provision fun awon youth cadres yen pe super eagles ni kan
9: to ba je be o ye ki ile igbimo asofin ko ye ki budget yen ko din ti a kokko bu odun la kokko tori pe Nigeria o lo si work up ko de ti digba ta n pe ti ta n mura sile fde omi ta pe a fe mo pe ya ma ti lo si omi ni asiko ti to so ibe yen ijoba apapo ni idahun ti won fun alaye ti won fun wa lorilede
1: ta ba se wa
9: so pe kan na ba kan na
1: eto oro aje orilede Nigeria gan ta ba so pe o ku die ka to o be yen lapa bi kan 6.44 billion ta n soro nipa re yi se o le ja ko mo rile gan gbagbe o ko gbagbo wi pe looto oni nkan sojojo eto ora ji orilede Nigeria ta si buwolu
9: e ta ba nwo gbogbo n ta n gbo e te ba so pe ara wa ora wa je wo ya yo da be ni pe a le fe so pe se keje pe a n fi toro bu kobo loju
1: e ja loju oja e ja loju oja pada bo

0: Yes, mommy.
1: Hello.
0: Abdul Gafar Ayoade won ki wa
2: won ba wa si e
0: dada won wa ni lori oro awon gogo onje won ni awon agbe to je pe ninu ila yi lo ni won lo si oko lati se ise bawo ni ko se ni ri be gbogbo nkan oko ti won lo only won ti fi awon ijoba
2: o kalawiye ni
0: e nka
2: oko mo si mo si
0: obo baba
2: mo si agboro da won ti be lojo pa ilu kara lagara papa won ti ba wa si are
0: won
2: ma ngbe won loro ti ni
0: po hello yes sir oruko yin sir
3: baba rapture lo so
0: o pon
2: e ka ro sa ise won wa gbogbo wa o
3: nigeria yo ni baje se ri kan temi kan be bere ni bere se ni se ni gba tawon ti won ko mo je yen ko sebi awon osise na wa nbe awon pe awon osise ijoba o kon pa eni ti ba won kan lo sign kini na so ti gbogbo kini won jade awon kan wa ni di kini won to je pe tata ba wa se kini e to ba gbe lo de ejo e le kan gege ju we sa wa da n da tan fe nu ko wo je to je pe iji won la wa a se wa enu won ibi to ti ko wo mi sugar ni bi ko si eni tan wa di e tan ri tan ri esu kan tan ni ko lo e won se tan de gba ogun to wa lowe leyin kan ni tan tan wo de tan ma lo olohun ku ba wa tu
2: Ama to so wa le tori lo pe adupa lowo eyin na bakan na rapture e ku gbo wa o wo wole wo tu ba wa pin oro yo ni loju aye yan lojijo ja ma lo omo birin ta je na to o pa pataki lo baba wa omo we busari ojo dale eni faisan lo gba yin o opolo yo ni joba o ni ma fo mu yin o eh awa na ta je atoko eto leni adide fun awon akekegbe wa ti won ba wa se iroyin ere daya lede geesi e mo agba we pe emi o ti lonu kulu tori a fi pade si ago mesan abo lori ise ya magaji adebayo ti ami yo sinle
0: won lo joye
2: mo de no won gba le mole bi won kan magaji lo lo moju to ka mo dele lana emi na ni to dele loni ka fi pade si ago mesan abo ka tu obi ta jo gbera wa rin de lori 32 FM 94.9 e ta ba ka loni to ba dun mo yin nu e fi pate fun wa e to ba ku die ka to e mo se dajo lowo ara yin e fe jo mi sun ya laide olo mo bi se bo mo re wi tori ofin ni ibo eni rawon eni dam awa ni eda bi nbola lamid afala mboroki
0: e se won mo gbagbe lati ko ojo kokan de logbon osu kejo odun ta wa nu re yi lati fi ojo na pa mo tori ojo ayo ni o je fu lati jeun lati jo ati lati je gbadun ara wa pelu 32 FM 94.9 amala first egberun meta naira olubi npe fatoye lokomi re
4: alo no

Yemini sneaky baba yi bayi. Omo mama adura tiwani. Adupe, oye ka adupe. Dori bibeli je koyemi. Oni ki ope wa koma poju ibeli walo. Emi dupe. Kilo shi eto ni le dupe. Opo lo tiku. Opo lo tila. Dori pe awala ye. Awa yi baba agbe akpa o shekbe. Ansu. Anji layo layo o shi olonu oba. O ba da si bitu omo ba. O dogbe won. Wa rori sirisi baba la ba mo tenmo. O ngba tagun. O se dada lara e. O ye ko dupe. Wi wa ti mo wa laye agbara mi ko. You are the one I need.

0: ti mo mu e ninu ipo kipo ti eda ba wa ope lo se pataki ope nlo to ba je ntan e o
1: iya ile re o jesu oba to sogun aye mi dala ilagbara
0: tori ibi ti wo de duro to nso po lohun o se wa jewo o ni pike lomi to aspire laye
1: oba to fi ma je mu pa ma je mu re iya ile re o baba olorun to fi ma je mu tu ma je mu se Papa ti mo mu a
0: ko to saroye lori nto Olorun o ti se fun o kokko dupe lowo ti nbe lowo re na tori nti wo ni Olorun o tun fun elomi to n si tun be Olorun ko fun ni turu towo re un

0: baba sagbolo abin bola loruko ti emi nje ede kanka to to ko gbagun se wa le owo labirinjo ogboju omode ni mi ti pejo lawujo agba ki se pe mo yaju be ni ndayeri debi to bi en ti mo gbe dani jeru to mo fi so pe e wa kiri
1: sagbolo kan obi to aye mi se
0: be ba ni e da bi mbola la mi da fa la mburuki o mi eko eko na ni e ka ro
1: baba la ba mu te
0: se yala ro to ni e ja gbadu sliki die
1: emi ni sliki baba yi bayi epi addition le gbogbo mo lojo ibi bo ki won sibe mi to se leyi a se pupa pupa odun laye
0: ifara ni a ma sere pa gan o
1: ara ni bala gbohun soke o
0: a ma sere pa gidi gan o
1: ibi giga giga mi para fano mo kanu alia
0: hello
1: ebi to se
0: ara ma tun gba laaro to ni o
1: a ni kule we ni bo se tanu mo pe ogun ogode emi pin o
0: olorun mi fi toro dakun sanu mi mo je nse lasan
1: a kuro lori eyin
0: mo la la se dagba ni olorun asiko ati mo jere mi ti to
1: ori iwa ko ye ogun ogode emi pin o
0: ah

0: ni wipe ninu isi oluwa ire nbe ni bere
1: gbe mi debe
0: asiri la kon be topolopo mo ni wipe ninu isi oluwa ire nbe ni bere
1: bi kaluku wa se sanan ni tan lala se lori eleyi ah lori ake loke pe okay eni kan bere pe eto wo tun lele ise ya ni ise ya lo ro kutukutu mo wa dele fun atoko eto ya adebayo ti ameyu ni Ela ko e ma ti sa lo asiri pa la ro you know me now
0: Oluwa lo ni glory Olorun lo ni dede Kabiyesi re baba o Oba ta ori
1: ta ri se owo re

0: gbogbo wa ti jade le laaro toni ati je ati mu na la tun ba kiri
1: iwala
0: la la koko janjan
1: olorun ebi mare
0: ati je ilo mara abarate mori leko
2: ninu mole doju ani kan kori
0: ati je lo mara ejibo te koja sabijan
2: akoyin si re ojubo si rabirun
0: ati je yan lo mu opopolopo omo orilede Nigeria domo le okiri awon di lore orilede UK ago mefa olu ti mo fi jade nu le laaro yi ago mefa olu ti mo fi bota
2: o ya ka dupe olorun lo so gbogbo
0: bo mo to nbe lori table mi mo mo pe nle lomi ti o ba moju to mo fo bota ni ati je elomi oko labe obi eri ati je ina lo mu ko labe obi e fun gba akoko

0: mo soro baba to labo le kan were were
1: lori e pe addition yi baba papa wa
0: ah
1: emi ni think baba to ja
0: se mi ni lo slick pari ise bayi
1: ira ti wa ni
0: e si wa lorin kan o n gbe mi de be ni e dra po mo mi loju opo Facebook wa ni ile ise wa 32FM949 feyin e
1: koja
0: 32FM949 feyin e tabi lori YouTube 32FM949 feyin e na ni
1: ayemi ko le roju lai le ra koja o ayemi ko le ni tumo
0: iya mi ran ti odu gbe mi
1: olorun to ni le o
0: rapture na ti debi mi o ti re nikan kan to wa mi share program yi o
1: ile re koja
0: eh le seto ke mo fo me lai mo nbo were were ni you know now

o ti mo fe fayo ni bi oro abatola ti mo mu wo eto ise yala aro yi o ni bi kaluku se ngbe anju ati je ati mu ta fin ko lawon abe awon obi wa ti kaluku fi ran kaakiri e wo je ki ndoja ta ba tojo ojade a tes waju pelu awon kan ti bo mo boy 32 FM 94.9 ikonade ni posonu ise yale to lori kan di ta wa mo pada bo.

ninu re ni ke ba n feti si ori pa laye ninu re ni se lo dabi abc pataki le loru le jera roofing system lo ti mo fe wi oru le jera di to joju lowo ki ti sha tabi pawoda be o le gbo share share ojo labi oru le jera di bo ran mini mini labe ile te ba fi oru le jera di bu o ma tutu o tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe lati wa ra oju lowo oru le jera le di wo patapata laula mega top concept limited la soju atalagbata kan gbogi lori le de nigeria o le se to se Gerard roofing system to je stone coated latori le de new zealand to wa pelu warranty adota odun gbako lo se nilo lati da mu lo si ilu eko mo awon kole kole atagbale ko ti won mo yi hun dara dara ni won mu di truck wole si laula mega top concept limited adex road orogun express opopona maro si ojo ni ilu ibadan ni won kale si 081 85 4

a je ki ma soro baba tola lu nle bo were were bayi eh a kan to mo ti wa ni kale pe bo rin ajo wa se papo kini krista fe so pa baba tola laaro yi e farabale oro loye abi oro eh mo na ti pe ijo leya je ti ojo ko papo ni oju tu koju la ba n chere pa la nti ogun fe eran leya la nti bonu nigbati ore mi bere si ni juwe awon adugbo sira won ati awon alejo ta gba an kan ti ri Nigeria ja tori iru fe ise to n se won ti ri Nigeria ja ti won juwe agbole ti won fi signboard ile oloka orisisi nkan to fi n juwe muni ise aje ti so monu bi oko men won ti deru awon ben ri ibi ti mo lo to jina juri to jina juri won je be lori radio ati school la ti lo won mo nle won fo mo si UI awa ti lo

ibi ti mo so ke mo lo to jina jun ko je so lori radio do bo ti ku lomo ta ko pa kerebo bayi na olomo je amu alole ba mi mi o le na mi mo daddy mi ti ku won gboro mo pe mo rin ajo to to beyen were were na ti kan je le na ni mo fe mo ibi teyin na ti lo ati to si indi ku nle ati to juri ni o laaro e ka tujo wo igba wa se wa igba ti kaluku wa nbo igba ti mo kokko lo ofa mo ro ko beyen jina odun ti mo kokko lo si edo mo lo si ki lo ko lui o epoma mo lo ngba yen mo lo rodan kan be ise aje mo lo se nkan be ngba yen ni la ban lo lona e ma se yeye o on to kan ro abatola ni wi pe bi kaluku se ku on labe awon obi e ti kaluku wa jama kiri to fi di pe video call oku ta fin rira wa ka ma ba soro se o ti debi to n lo nkan kan emi omo bi gba ti ona latolodo soje ni e mo pe te ba ro mo ni dodo kire se ki meyin wa eyin sisere ki mu wa wona si inu oko e gba wona dodo kire si e gba on a good day e le ro mo kan legba yin te fe impress agba yin oka coach bi o ta coach mi ni ra nile omo bo se ma mu ice water re o on wa fun ni pure water pe ni bottle ni o wa gba bottle water en to lo won ba ken gba mi bottle water ma

ta ma binu mo ti na Andrew mo yin sugbon mo fe fi nkan gba andi ke le gbadun re ni aba wo ko an lo si epoma oju ajoji ma ri lebo mi o ngba ti nde be ri ngba ta denu oko mi o ti eran ti bi ta de ma ngba yen o sa side jebu yen lagba aba nlo go ta kire o bi won se rin si waju die won pade adamo e da o ma raye e ni subu lai lara ba yes. Ah abade oju ilu yen lona epoma ah ti wonu edo state gangan o logbe ba ngbe mi ba se ma mu mi ta ma ra dodo kire ta ma ra biskiti choko ngba na ninu oko le mi ma pe ta so kini e lelenu oko abi ta so sinu oke bo ba ro mi akoko mo ro mi e keji ah koda ki en luko loko ba gbe ara ba nlo ni to ba gbon mi ba ni won duro fun mi won ni side ibo oko e duro ru bi ito si ngbon mi aye gba yen ni blackberry se jade blackberry se jade ni copper kan wa legbe mi emi mo joko si egbe window mo like ategun gan mo like ategun ni to ba de na ma lawon o le duro olodun ti o ni boju mi je ike omi ikeji ti mo si mu lowo ku lowo mi omi to ku ti n ba to da sinu we bladder mi o to ku si mo kan nawo soju window mo kan tu ke ile fe mo to sele mo nbo

0: Ya, je kin se bayi mo so pa loju oja. Oja te fe ta ki se di regular one mo ni alejo nu le ni. Oga agba fun ile ise Dotac Paint and Chemical quality categories awon ni won ba wa lalejo. Sogili lo kiri won ise alejo wa na o to ra jo se papo ni apoda pade apoda ni o. En tori o ba pe o le pu oda. Si ya magenta ori machine yen da ba so nipa awon pigment orisirisi yen o ya wa to ye
1: jasi
0: karosa
2: ekule gbogbo ara le ekule gbogbo eyin eyan to n gbo wa jake jado agbaye gbogbo bi ti kan ni alalubarika yi ti o fe de o na ni a n kiyin eku bi oju ojo se ri gbogbo e bo se ri lagbara olohun yo tun pada da to run o tun ati ara wo tun gbayagi yagi oruko mi ni Idowu Adewale Adewuyi lati ile ise Dotac Paint and Chemical ile ise Dotac Paint and Chemical ni ile ise apan oda gege bi Christa se so yen en tori re o ba pe o le pa oda bi en ba pe wa la ponda a jiyan tori pe bo se ye awon mo ni
0: Dotac paint ifonu yato si paint ta fi
2: ko ya o yato so ile ise wa lati pon oda to je oju lowo nti a man so fun awon eyan ni pe bi eyan ba kole ton ti Olorun ba ran ru eni be lowo o ye ko kun iru ile be ko ri regide be yan ba wa tun kun ile to ba ri regide awon eyan mo kiyan pe e ku nawo ba eyan ba tun wa kiyan ku nawo ko ye ka tun ma kiyan pe Olorun boyi lasiri be ni be ba kiyan pe e ku nawo ko ye ka tun ma ki pe Olorun boyi lasiri itun mo ti a fi le kiyan pe e ku nawo ta tun le ma kiyan pe Olorun boyi lasiri ni pe tan ba ti ri pe irufe oda te fi kun le yin ki se ru different oda

0: paru ile te komu te pe teyan ba ko ile igbalode oda igbalode lo ye ko fi kun eyi tin jade lati le ise wa doctor paint and chemical je ba ti wa ri pe ah be se kun na si wa da mo olohun sa boyin lati ri eh be ba ti ya rowo nke ya tuntun itume ni pe gbantu eyo
1: oda ti sa lo
0: o ti peru pe won ti ri pe inte lo yi ki se nkan to le tojo la fin so fun pe be ba fe ra oda to je ojulowo ile ise doctor paint and chemical ni e ko si te ba fe ra oda to je pe ke ti e to ma ronu pe tun ile yin kun odun marun okoko bo seyin na be ba le fe ma kun le lododun ko en to le se be o fe to nkan mo ijoba gun okun bi kankan lododun mo ile fowo pa mo gan ko kun bi kankan lododun mo tori pe workmanship te mo san yi sowo to gere lododun be ba si ti ra original oda to je quality to je premium quality to njade lati le se dotac ani ani o si te ba ti fi kun le yin erengede ni yo si ma wa nbe be oda ni oni category oda ni ipele ipele tori mo wo pe eh awon oda kan e ba sa nlo be ni ko se nte le lo bi e ba se fe ojulowo si ni category meta loda wa akoko ni premium category premium category yen ni rufi oda tin jade lati le se doctor paint and chemical bi owo ba si se mo be na lo ogun o mo premium o cheap o ni tan yin o anything premium is not that cheap
2: o lori ojulowo
0: eh sugbon mo be so fun pe anything so owo na oni nan wa na danu anything o ba so wo na keyan ora nkan to fe ra le kan na ko se nkan to fe se le kan na o daaju keyan o ma se nkan le meta e merin lo tori pe beyan ba fi owo meji to ba fi ra nkan eyo kan o daaju keyan o ra nkan eyo kan le meji lo teyan ba fi owo meji to ba fi ra nkan eyo kan o peyanju keyan ra nkan eyo kan le meji lo tori pe nkan eyo kan te ra le meji o kan yin o tun ni bale pe sa tun ni ra le keta sugbon be ba ku ti pa owo meji po te fi ra eyo kan le kan na o kan yin o ti bale mo pe iyen ti settle now another category to tun wa oni standard category iyen ni pe oda to tun je ojulowo standard category o na wa category keta oni regular category regular category yen ibe wa ni emi na mo po emi na se seminar ibe yen la won force elomi le so fe emi na mo da po mi o jiyan kaluku le se formula ni ayin be nikan ba ru amala eh be nikan ba din ata yawo mi din ata si mi lenu mami mi na din ata
2: ipe ni yeye
0: to pe o ti yato si o ti ye nbe yen so la fi wa so fin pe te ba fe ra oda e bere pe category wo loda yi fo si be yin go se wa mo category re awa le ja itan be ba pe wa la fi so fun yin pe doctor paint and chemical a ba nkun le yin lona ti gbalode a tun wa fun yin lanfani pe ke mo sanwo pada die die leyin igba ta ba ti kun ton iyan la pe ni paint your house now pay later e mo pe eko to ba ro won e ta lawin
2: paint your house now pay later
0: e mo pe oja ti o ba da eyin o later ko won mo gbowo pada so na wa ro gba
2: ki
0: o da fun mi ebi na wa sanwo fun abi mo ti sanwo ni
2: sami akindele ni
0: so pe tori pe n ta ta fun yin nkan to je ojulowo ni to si fokan bale a to do aterun yo duro digbi ni ti o si rich ti o dun wo loju daada la fi so fun yin pe eyan mo so pe tori pe owo tin be lowo yin o to nkan eyan mo so pe tori pe le te ko ibi te nko lowo project yen o ti wa mu ilomi ha e ti nawo to po lo to ni eyan ma na won owo afofojuri mi ti o si no budget nigba ti yan ba nse ise ile lowo sugba wa fi ro yin lorun pe te ba kan si wa ile ise doctor paint and chemical agba we gbon te ijoba odusi ni wa ise mo foloko ta ba se ni ka mo so fin pe awa la kun bi awa la kun ton a nse nu ni
2: oda oto
0: me na ba kan si wa
2: oto me sa
0: eyin gan mo pe in ta n royin nkan gidi
2: mo ni bere meji lori ibi te foro den sa
0: e
2: soro category meta the premium
0: the standard and the regular
2: yes the regular
0: yes,
2: one
0: yes.
2: Now awon standard method ta te so yi e se category method ta o wa lori test coat o wa lori gloss satin flex
0: ben gbogbo e lo ni category yen in lo fi je pe ti e ba ra oda to je ojulowo bo ma tin kun leyin na o ti mo tori en go mo bere pe oga painter ise yi mo ti da
2: enu yin dun
0: yo si tun gba wa kan si e mo ni pelu bo se ti ri
2: ko
0: to ba sa mo sele ru ni be ma tin kun ni o tun ma se funfun le amania oga painter e to ya e mo wori ah ti gba wa kan le
2: awon bo le ti kun ri te le fi yan gan pe emi mo kun bi ewu
0: ah o po awa la kun laughter o si ta wa yi
2: eyin le kun bi
0: awa la kun laughter o si te ba lanfa
2: e mo paro wa
0: e kan si laughter house

0: pesa water leg na premium quality na la si lo fun yin a si ni gba interest kankan sugbe ra form o form te ba ra yen o ni o je ka wa le inspect odo yin fast mo pe lo to la je la je pe eni ka wa wu odo yin se mo pe lele o se ma lo nisin ka ma mo ni kile wa se nbe sugbe form te yin feel yen lagba street bayi la nlo nkan bayi la fe se nbe
1: office wo bo ni kan wa yin si
0: bi e ba fe kan si wa e le kan si wa ni awon outlet si wa kaka kiri awa ni omo wumi ni olosogo fire bridge ni omo wumi asi ni ajosepo pelu awon le semi na te le kan si wa nbe ni molete ni waju UBA bank e le kan si wa ni le se mudakas ventures to wa nbe be latin ta form an ta form na sugba ta yun san die die o
1: awa
0: lo ni te ba la do wa bakan na le kan si wa ni ojo ni waju IBDC ni mudis form and furniture ni be na e le kan si le se dota
1: ki en ba ti pe number wa bi jo wa
0: e pe number wa lologun eru ni gbogbo e asalaye fun ibi to 770-336-8-4345
1: I just show you, I'm going to go.

Eh, àwọn tí wọn wà lójú òpó ayélujára wa pàápàá jùlọ professor Okedi ran won ti fun eto toni won fun ni akori kan won pe ni irin kiro do mi Sẹmo ke mo ti da omi to wa nu kenu omi to wa nu ke mo ti danu ito si n gbe mi copper lo wa legbe mi obirin ni o si mu blackberry dani ito kere junu blackberry ko ti ipo gba won bold kini kankan ko ti iyagbe yen awon kekeke oni fun mi ni pin app kele ma pe ngba yen ta ma fi contact ara wa lo mu dani sẹmi o wa ni to ni ninu danfo krista Olorun ba ngbo mo si omo ri ke yen mo si yo nosun mi mo si tibo oju ike omi ti mo ti danu ni lagbara oro inu moto mo tin to wa light ala inu moto mo tin to copper di blackberry mo tun wo oju mi pe eyan lele aberan gbogbo wi oyan kan mi n ta pile daso bo ta fi dagba sugbon itura yen dai mo eto tan mo si de pada mo si ju loju window eni pe yes I ju loju window emi o ti rin ajo to jina to beyen ri emi mo pe yen mu mi mo kan pon otutu otutu mo ti mu ki akoko mo mu ki ekeji asiko ati to wa do emi ro pe mo duro fun yan ran church ti yan bo le si yan to ni lo ba di pafe oju copper atawon to wa ni line bi ti mo joko si mo se to won se ah ah oro jomi mo tun bo

0: Irin ajo mi ti ma da lo Eko fun ara mi. Ma wole ma rora amoju ero wa. Kola sopade abi oye. Ati engineer wale awon amoju ero wa do.
1: Ile yi wa ni du wa pari nurode. Ani nurode olumoran ko. Wa to yo todo baba.
0: Raptori ti share yes kan mi bayo. Ko se je wa so fun ra won ni ma soju opo pe le. Ago lati ago woye mo ti gbera. Mo ba gba Eko lomo lora nkan ni.
1: O lo te pa la bi ata.
0: E mo pe nkan ti o mo yan lara. Ito buruku yen na lo tun gbon mi mo sa pa mara ta fi de Oshodi. Si so kale ti mo so kale bayi. Ibi ti ara fence wa bi gutter ni mo n lekiri. Ene ko be ma n busy. Mo kan koju si fence yen ni. Bi mo yoyo na su bayi. Mo kan spray ara ogiri ni. Ibi mo tin to lowo ni mo tin kara ogiri ni kini eko. Alai mo fi Olorun ase lerin. Office kai mo tin to.

mi mo se n to lowo officer kan sumo mi eko ti o mora ko to ro mi ba na o try o a o try o ko se n ti o le ro ko to ro mi o try ba na o mi to lowo officer yen sumo mi erun ba ohun gan o le arrest mi pe were to laya to n to lara fence awon ta le le le je mo ko wo pe enikan ti sumo mi mo yewoju e bayi emi na mo po ti yiwo oni e pele sa oni e pele o banko yen wa lojiji e pele o oni won pe yin mo lawon wo ni pe yin awon oga mo gboju titi mo wo yin ah titi o nbeji oko gba yan tin ba sambi ona ti e se ona mi iye won melo mo mo to wa lori titi ki won lo han mi mo ti daran sugbon tin ba ni kin peyin da kin for express in oh olori olo n ba gba kadara n ba tele lo office oga tan ni n pe mi mi mo ta ti jo so sugbon baba yen o ni liver ti sumo mi pe e to la tin to lara fence awon won ni e kabo yes sir won ni eru ofin ijoba won ni mi rufin baba yen wa sara pe mo n to sara fence oni lo office bi tawon yoku e wa ah eti mi na la ba n lo mbara won yen tan yoku denku denku ninu keji se bi ta fi mi si eleyi won mo pe mo ti ko ni school lati le mo ko sare pada mo sa mo office yen lo mo lo ba oga won pada e jo sir kini kin se won la so gbo yoruba lede kan mo sa to mo lu abi mi se sugbon o do se bi mo se bo ta pada ninu ogba won e mo kan so pe yan to mo lu abi e se e mo ke bail is free bail is free

sallallahu alaihi wasallam mi wo ijati ti pada bayi ko mo di pe won tutu case mi yewo tori pe bail to free yen ti mo su ti mo roja ko po ko mo so pon tutu case mi wo mo kan ri ma si kan ti pe pensini ma gege ona wa o si papo pensini ma wo ngba mo de pensini o si wa make call kakiri pe mo ti sonu o iwo lo ku ti ba wo bayi mo sa mo won kai lowo ni o ko mo tun toro mi ro pe ko mo mi wa nu re wa le believe lati le pomo awon wa lati wole le ko lai ikan nu fe yin laaye soro ti ra chori yin na o wa very interesting e soro dada ah se to fun yin si ne je npori oke die na kaligbadu ara wa

Emo seun seun. Emi ti won tun share pelu wa, ilu Ibadan ile le ti sele. Carnival la kan ni, annual carnival, a very big one, one of the biggest in Ibadan. La ba de be ne ma ko chemical le. Emi si mo gauge mi mo ma ara mi. Sugbon ni mi ti ni ajo dada wa po enjoy. Emo ti tanki trailer ti ba nti pon pon pon pon. To ba wa ni load, ti trailer ba wa load. E mo pori re yen o ti do mo odo. Teyin o mo ti ni, be mo dari e kiri ni. Emi ti fe kuro mo ni mi sun bi bayi. Le yan mi ba ni ki je asere die si, ajo ma lo papo, a lo lodge so te. Ofo ti wa ngbe mi o like product tan ko le yi. Won sa ni ya fo mi lo. Ah, bi mo se pon gota nu. Mo ba pon gota. Mo pon gota tan, ise ti daru. Ise ti daru ti yeyin te ba je pe e ma nfa mi. Ise ti daru. 6 and 9 ti dapo. Event yi de ni carnival. Soja ma nwa, olopa ma nwa. Awon bouncers ma nwa. Ma ni kakiri ma ye moto wo tori awon mo ti o waye wa sise laabi atawon ti e ma ndi ogiri mu nigba ti nu daru ti mi o le rin mo ki mo se fe gbo ki lo nje security

solution si daru asawa solution si tori ati rin ti dogun be ba si lohun ko sinu moto ohun tena lo gbogbo gunu okan ni o dakitan inu lo mi o dabi ko mo fe pupu mo to follow ba se leri iwaju awon security mo lo loso si ti mo offload ni wa just go hey what are you doing there what's happening there titi ogbo fe mo ngba ti system ti daru

ah loju na ti jeun ati jomo okunrin oju ma ti ri gan krista ma ti rin ah yin ro ko mojiso le bi ri to po gbianju aje lo si kutonu ri akan ni wedding kan lo gbe mi lo mo lo shemsi la ba de be ah my chief I do ebi ati alaye mi kan la jo lo ni ya yen o le ma gbo mi bayi adebe a se igbe peyan de country tutun a se awon ere papa apa kankan a relate mo wo new environment ni won ba mu offer yi waye pe ile ise kan se oti kan o wa ni bi Nigeria bi bayi na pe o fe se road show emi da ti gbo wedding ti mi a se wedding onjo keje o fe se road show awon ni DMC to le ma mix Yoruba mo English awon ti ri ede awon ti ri French se mo le ba won sise ah mo koko na ike si badan na pe o wa lori level bayi pe for 2 weeks mi nile wa si bi ise o go wa ni radio kan gba yen ngba yen ngba ton so yowo ti ma gba fun mi do eni e ma re lori obo en to ku na to mi mu de badan a sa pawo sa mo lo 2 weeks mbeyen a pawo o ba n pada bo badan eh agba side idi iroko yen were were nigba ta de laro fi mi

0: Oke agba mogun e ma je nja bo Oke agba mogun
1: ejo tasi be saido yosuru itele
0: la ba de la ro ni imported oko ta gbe lo ba taku loju otiti to da ti joba Nigeria se oko ni fort ninu ero fo ko ba kan ti o so kale ile de tin su I think will be after 10 or around 11 ile ti su gan to ro pe ki moto to gbe a to full mo de ti wole ti pe ona ti mi tori awon ta jo wa si ku tonu kaluku ti lo igba te mi ti si aje a sa dele na ni lede ke gwa bole nu moto a ti oko e to ba gadadanu wa ibi ti koto yen jide titi joba Nigeria ni yiwa yen o mu emi de ojugun adugba mi sa ni adura mi pe aso ba baje ki sa de badan mi pada layo atalafia ejo eyin te ma ndi awon momo ile te inshallah ko we afi te ba ni ran won school ta loku e ma je won go o olohun e si won le e ma fadura ti won leyin omo wa o yare sugbon pe ke ma keji won yen jo to ma fun ni tutorial anta o se se koju mo to mo asaru moto yen de badan logo olohun gba ta ma de challenge after one oko wo yo gbe mi mo igboro ti laju bayin sin o ko si bi ti en de badan si to ro ko o leyin gba ti joba kan se sofin pokada gboro re mo sin bo ji 13 o'clock o jeun ni badan enu gba to stop movement okada lale mi mo boyo si tun sise be o le li so pe ori ni badan o ji ago melo mo ti gbe oloyun la ago meji o laju la ago meji oru mo ti fi machine gbo loyun lo hospital mo si turawo eyan bi ti wan titi amoni ya ti mo so yi challenge ti da poro se wa ni dele se sun bi ni mo sa na si oni moto yen ajo ni gbolo okay olowa gbe mi de iwo road mo de bi yana wema ni bi ile epo f jo yen mo roju le nbe yen omo ase to ba sun bi bayi oni pe oni keru e pe mo te pada si bi onilu onilu mo ti de ti mo ra won ya tension si kula lori rice gbona ah ni badan hey
1: o si na rio si de mo po
0: e ba paro ni e ba paro re bi da la ji ngbe mi lo yo pe mi mo
1: ka so mi lebo ka so la mo na wo mi o se ko si si re ko ni
0: mo kan ma like se do ni
1: ke se ni ko ni mo si
0: gba di center ko ro pa se temi lara
1: isi san le le ni mo se ajina won le le

0: je ka lo sojo oja ka para di ka tun wa gbadun olufa je mi rokun dada 32 FM 94.9 kan ni aderin iposonu ise ya na le ngbo magaji adebayo ti abi yulo leto lamidi wa role ni e ku kale e dance
1: it's time to dance you do samba
2: sẹju ni ka gbe si radio mi 32 fm ti wa oke
3: lopo igba awon eyan ki mo bi data won se man tete jo tan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere ki sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo àwọn apps tó ti ṣí sílẹ̀ lè ní a máa refresh ní tèmi o tó fi dórí àwọn apps tí ó lò gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé mo gbọ́dọ̀ mọ gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ lórí ayélujára tí olówó mi bá ti jí ẹgbọ́n tó máa ń wí.
4: Yay! Mo gbe o. Data ti mo sese se ma ti to.
3: Se mi o so fun e.
4: Jara e. Ma je ki phone e ma fi data re se oble. Se akiyesi auto updates. Pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba.
3: Ero ibanisoro la so le mi o. Kokoro tin je data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re.
4: Je igbadun data re ni welemu. Leave it 100 MTN.
5: Ode chance to lanta, nigba ku gba ta ba je.
6: Gbogbo ni bara Golden Chance Lotto. Eku aduro ti wa. Lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun. Lori basepo yin pelu wa. Golden Chance Lotto. Lesa kese ni won some winnings. O ni je tan kun tun ma bere ninu e. Nibi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Yi gan lo mo kan oni bara wa bale. Golden Chance Lotto kete. Lati so ni bara doloro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa afaye gbagba kuba. Laye akiso pe ti awon agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Wa ran sesa ni winnings. Idere ti le se Golden Chance Lotto pe je asiwaju laarin awon akegbe
7: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adewon ati asotele nbe o
6: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire.
8: Dreaming of your own land, your future home, or want a treasured investment asset? Soft Sands Property presents you a lifetime opportunity on Orange Estate, Ologweru area in Edo for just 3 million naira prime location, secure and ready to build. Also, Mango Estate along Lifeforth International School, Akufo in Ibadan for only 2 million naira. Affordable plots perfect for your family. And now, launching something special, Apple Estate, luxury living at its best. Just 4 million naira, top class value. It's located at Aboloke Village, Ayegu area off Olojooro Road, Ibadan. Flexible payment, easy in 6 months. No stress, no wahala. Spread it out, pay small small. Own your land fast. We deliver title, we deliver peace. Two great estates already selling fast. One brand new premium option just arrived. 3 million, 2 million, 4 million naira. Your dream starts here. Don't wait too long. Secure your plot. Call us now. Soft Sands Property, created to house the world. Call or WhatsApp 0916-461-5000 or 0911-555-0055. Today, Soft Sands Property, your land, your legacy.
9: Kò sí oúnjẹ tí kò wù kókún inú. Ìjòyè pàtàkì ni àmàlà láwùjọ òkèlè. Aláṣírí onínáwó, ìmùlẹ̀yà oníbùkà. Kò bá gbóná, kó ṣe tútù, kí ọbẹ̀ ṣáà ti lọ́wọ́rọ́. Ọ̀fun mi.
10: Bọ́dún bá ti dùn, àárọ̀ rógbó. Bọ́dún bá ti dùn, ara ò sá. Irú àkànàmọ̀gbò yìí pọ̀ dùn jẹ́. 32 FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀. Ló tún ti tẹ́pẹpẹ ètò àyájọ́ àmàlà. Àmàlà fẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀ ló tún kò lọ́jọ́ 29 oṣù kẹjọ ọdún 2026 àti ṣẹ́rí a máa tún ṣe yìí a sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ orú ẹ̀ lókè èpè tó ń ti gbádùn àlùjò àgbàdà ẹ̀rí kéékèèké tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹlẹ́ bí etí pẹ̀lú ọbẹ̀ ewédú gbẹ̀gìrì ìlà ẹ̀fọ́ rírùn Eran pomo to kata mora se koropo to suri amala la fi jo ma se jo e egberun meta naira le o fura ticket je gbadun to gbadun pelawon lo nje igbalode lawujo to yayi taye igba ti won bibire food canteen loke ado iya adija lamala ni ya na di oyo iya oyo alamala loja agbarimu atawon lo nje igbalode mi ko to sibe awon odiche won yi bi ta lo le jesu amala ba kitan laarin iseju aya tabi ta lokunrin na to le ru amala to fele to kuno bi eti ateni to le yara tete jamala to gbono laarin iseju aya ofe ni formu e wa fi 32 fe laughter house premier hill mokola ibadan bo ba wa dojo kokan din logbon osu kejo odun 2026 katu yaya tu yaya pade ni recreation club ni doju kwa damasigba ni lu ibadan o la to ti so di woke buka buta ton teran to jire pe lalojo to bagba mu ele so ni gbogbo aya jojo amala amala first 2026 lati ra ticket e ma bo ni laughter house sabi ke pe number yi 0806 218 5194 amala first 32 fm 94
11: Hey, you fancy me?
12: It's okay.
11: Hello, sorry, Bobo, you can't ban it already. 32 FM 949. Pay here, Asap.
12: It's okay.
13: Mo tun bere ku o le salai mo panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowe kan lasan are kan ko si leyin e
14: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
13: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
14: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko o ma ni gbagbe
3: lopo igba awon eyan ki mo bi data won se mantiti jo ton emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update ni e ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi ama refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji e gbo n tun ma nwi
15: yeah mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
3: se mi o so fun e
15: jara e ma je ki phone e ma fi data re se ogle se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
3: ero ibanisoro lasan le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju to data re
15: je igbadun data re ni welemu leave it 100 mtn
13: mo tun bere ku o le salai mo panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowe kan lasan are kan ko si leyin e
14: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
13: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
14: Maggi star yo so gbogbo onje

0: Yes, radio me. 32 FM, you are okay.
1: Yeah, eka ba opada lati ojo oja 32 FM 94.9 kan ya den epo osunu pa kokolo jin egberu ya lo e ka yawo pada ka ta wo se ngba yen ka gba pa bu mi to mi o ni gba laye oro ojo mi la foro ise tori won se n fi to mi leti nsin pe atun na lejo lori eto ni pe ayen opo mo ayen opo mo gege bi won se fi to mi leti e je ki n gbo won elomi na a ma so itan yen lonjo mi mo sha mo pe mo desi world sorry to gun ṣugbọn ti ko to mo mi ni ju 3 minutes or 4 3 kan po ju gan lo 07055 Shoki ni ka je ka se won bata ba le gba. Hello. Hello.
2: Hello.
1: E ka so sa o abi ka
2: ro. Hello yes my do me le lo ko te.
1: E se o sa o.
2: E toju temi ri ngba ke mo trap lounge. Mo trap lounge. Mo trap lounge do si bodem se ne.
1: E ja gbo.
2: Abi oda ko ti na ko ni so.
1: E ja mu lounge ni.
2: Eh?
1: Yes, e trap lounge ni ato mi ba de.
2: Mo trap lounge ni se ne.
1: I'm going to go to the house. Iriri gun li aye akani ka ma tura wa ka lara ka ni oni o san wa si dada asan wa soro Lucky Thomas la mojo ro ta yo se la ro tuni a tu pade to ba da go meji la ko jogun seju a lori eto mi adura temi ati yo gba lose yi loni gangan o di gba kan na e se won
3: alubata nrese jabata onilu dudun fitunu powi apodunu be aluse kere ona kere kori ba meji ko 32 fm 94.9 lo mudunu baraye
4: 32 fm 94.9 laughter house
5: ori oke tete premier mokola ibadan
6: Are you ready?
7: Ra komedi rukale egure tura se atari ajana kuta yo won mode le dayaka loro badi ti ka gbo safefe ka ma tan ra ni baba ju baba lo
8: FM 94.9

0: sama pojumo ni makibalu omo gbore aremo oge omo fere atemi ati gbogbo ti ton gbo mi atoju ton wo mi ore ti wo te wa lowo loni olohun ni fori whatsapp mi le o iya laje baba laje iya loja baba loja gbogbo aye mo kin wo lolodi eni kokan o baba ti dori agbagbe bayi e ti ma ba se se ni beke koko lo ra card ke lodu e ko mo je pe ngba ta ba ni e pe ke da seto di o wa mo dun bi gbe yan fi gan so gi gbigbe aye me my life ojumo ti ma lo ni are mo ge ojumo ti mo olohun ga ba mi o ke ba le wi le se oba to jiwa to ni atuma begbe pe loni oba to da wa to ni ka sun lale ana ka si ji la aro yi ka bi o si oba mi adigun aro bọ lojo obo facebook re lewa 32fm 949 feyin e ko la ko papo ni e mo fi alafo kankan si 32fm 949 feyin e ibe leti ma ri wa wo bi ran ya lo ko olohun ba kokko ba keyin oba lo ba ti so ba je eleti gboro gboro yo ba gbengbele kuti dan bi o wo eleru ni oba oga ogun oba tele ni ma deyin asore ma gbeje oba toju ko ri tori gbogbo oju oba bani soro matani je ka bi osi oba ti o ni gbimo ko lala baro ko lala baso ta ni ka kokko sore fun ko si loro olohun oba oba ti wo baba nle ti si sore fomo oba ti wo egbon nle ti gbola faburo ka bi osi oba mi oba nla oju kale oju kako agbe kan soso ti n bo gbogbo aye nje lo kon la re teni kedi o to so mo re laye eni mo fin ki gbogbo agba laye pe to kaabo sori akoto eto yin eto wa e gboro mi ro nigga na mo bugbe mo 32fm 94.9 eyin olori oke tente premier ni le badan ayin bi cement gbe dunle aye mi my life lo ka gbogbo gbe ma alasa atolu dari 32fm patapata labi ase oga wa agba baba oba peter omo eni mo ki gbogbo agba laye pe tun ku amojuba e tun ku ambe ti gbo wa o oju te fin wo wo ni fo eti te fin gbo wo ni di atawa ti lajo wa fa iku degbera ma loju obo facebook keke lo ma wo nbe mo binu wa laaro ni e be kini bi mi nu isele ka sele ni ona mi adio lana ye owo ojo die toro laaro ana lasan be yan jori ahun be lana to ba koja nbe omi o le roro loju re to ba je pe bi to lo ba ni tumo si aye mi my life ma bo loju obo facebook keke jo ma wo nbe kete kete bayi le ma ri mi wo bi ran o ni gbo bi sin yin laye
1: oro lori eleti se ti ma ti se
0: loko alamoju to lori gbogbo eto tin je ni anka ni alalu barika e olodun to ba yusu eni mo ki ka bo sori akotun eto to ni o yo to do loni bi se edu gbogbo kan si bi se kan si ide atitu ma ni pe tin ba ti weyin mi ti mo ri yen mo pokan mi a ma bale ayo mi a si ma kun gbogbo eyin aladu o ti mi ko ni se mi yo eyin alaterogodi ti doko duodo losisi gbogbo gba patata ibanjaye ti gba banjegba.

0: Ami.
1: Ama mena benga yi. Arifili.
0: Felicia.
1: Eh ma pe ba. Eh
0: pe
1: bi se ma pe luwa. Eh ni fili.
0: Fili.
1: Aha.
2: Aba lo do wa loke
1: lo. Lo na do yin lo fili ni ma pe.
0: Fili.
1: Asiri anti anu anti to bi ona benga yi.
2: Abi
1: boy abi Abigail.
0: Abigail.
1: Ona be lori eto pelu wa nu le agbara o. Morita la kan mo ran se lo bi kan ni ojo wa gbogbo le ma pe egbun re o. Aye mi my life. Olawale loko temi are mo mo ni yo mebi are mo sanwo enu tori idagiri oro. E ma bo loju opo Facebook yen wa lo wo na Abekuta ta pariwo njejo. Abekuta Ibadan Expressway. Bono ti di panpe ku ese mere mo se. Ama ngba ti o di ojo ana. E ta ri be ni pe ngba ti ojo tan wi ni agbara po lana. Won ti bere si ja okuta si yana lade. Awo ni nja be awo ti mo o. Sugbon. Be ba de yana jama je ni bi ti ona yi ti e ti wa to ti laka ki gan o le nwo koto giriwo yi laarin titi o egbe kan titi le nwo yi le bi pe gbogbo abe re ti yin rin tan a re ti o se wa laanu o awon ninu dudun olore kan ni eta oko si bayi be ko le ba wa bayi be ti gbogbo ayo le ba ma ri na ri tori opolopo wa ko mi bi o se wa ko eri ewo se ti ri erokun la eri laarin titi Abekuta Ibadan Expressway o le wo yo Jori mu wa ba wi wa lona ibadan sabe kuta ti yokululu
0: ba yokululu
1: be ona ejoba apapo ni pe ona yi bi o ba ti e ti si agbara lati wa se ona fun wa ibi kekere ye mi o lero po ya kapa yin o tun mo ka to ba jajoba apinle oyo ni ke se be mo fi yin won to ba ja won lati pariwo nkan bayi fun lati joy ni won ti ma wa nkan se se be egbe ti si nbe loke ki nbe sale ki lo wa de ta ba ti wa wi ani ebe owo ti an fun ofe na tan ibi se ti ran lo nje be ko lori o nta wa bari la wi e ma je ntan yin boju o ba ti o le oju nta ra le re awon kan le tari waju ni se tan ni won tun ma pariwo obukaki be ba ni oju ti toju ma ma ti awon na ni ati jade lo so fawon eyan be to dibo fe gbe wa ye ko ti won la lonu o mi sapata o lawo igbogbo aye lo nri o aye mi my life

0: Mama so make no keke awara le kesi da ko yan ati bi 31
1: e ka ro o gbogbo ile o gbogbo da mo ki gbogbo yin o se o nti mo ba wa ni
0: o ko yi mama ati
1: o ko mi ni Adepoju Alaje Adepoju lati Fatokun lati Balokun yana mi
0: yana
1: ti Badan Fatokun yana tipa
0: Nibaku. Ona do ina la se so lowo yi. Ona nti da oyo kunu dada.
1: Kini? Ka to jade leni. Ka to jade leni.
0: Mama oro wo le mu wa si an ejo ta le mu wa.
1: Ti mo omo ojo wa mu mu wa.
0: Ta ni debe?
1: Ain.
0: O se ni man debe o.
1: Ain. Mao, mo mu wa.
2: Mao.
1: Je lili mo o. O da oni ta o ti pe aluminium. Ni Fatokun
0: aluminium lo se
1: aluminium ni se ni Fatokun
0: ki lo pa yin po
1: n to pa po ni mo gbe se fun ni lati bi odun merin mo si ri pe omo adugbo ni baba re lo kole ta ba n goke yana tipa bo egbon re ni se block mawo na lo na nje baba re lo kole owo otun
0: mama
1: eh
0: ki lo se fun yin
1: n to se fun mi ni pe o gbo lowo mi ko ise mi pe otolowo to pe fun mi toko ta ko lele mo ti ko wo fun ora kini n pe o ba to se to ba tun ni eh kini kan ku ah nti mo ri to ora to ru lori okada to ni ngba njo keji bo kowo yo fu fun olora kini yen o ko po le kan na lati bi o nsa fun mi ni kin to ri mu eleyi gan Olorun re njo ti kokko sanwo fun ti mo fun ni 80 mu ni otun lo agba yoku mo a lo fun Olorun re ni owo ni Fatokun mo lo fun ba n ko 20,000 fun
0: mama
1: ko eh
0: se je lowo
1: in je lowo o lo to je mi ni owo
0: mama
1: mo ti sanwo ti to ko si on be we nbe nbe
0: ki lo ku le bi se yin ti o ti se
1: o ku window meta
0: kekere kan la meji
1: kekere kan la meji
0: tori e mo pe mo ti wa si bi ile ohun
1: be ni
0: nbi oro gba takura won ni bi window to ni eni ko won gbe wa si inu waju lohun a si ni ko yoju ke jo wa so ni soju ara
1: yin iro ni npa e mo pe o njibiti ni omo ohun
0: a tun wa pe number re debi pe o gba pe won wa njejo ko tun yoju na ah bo se wa ri
1: o mi adugbo e si idaru tori baba re mo wa ti awon egbon re ta jo se meeting
0: eh mo ko re je lili abi ki le
1: je lili mao
0: gbogbo eyin tan gbe agbegbe iyana tipa ni bako
1: ni fatokun
0: te ba mo je lili mao to se aluminium eh edakun eni ko yoju si wa o eh awon ati mama oro won yi awon ba won so tele pe ka so rejereje nto ye ko se fun mama se fun won o si le ri olohun ni se kankan ma gbogbo se won lo nti pari e wa salaye be se seun ki gba yo gbo nbo loku si ki gba yo mo ko to da be pa wa ra jo ti e image bo si bi ta ti lo lu owo ofin eh yo si ni gbese fun oko mo bere se re to ku aha to ba je bi won ti pari ise looto ko si to buru bi ke yan wa so tenu re nwo je yin se mo o gbogbo se yin mo ti pari o eyin la npe je lile fun e da ku gbogbo en to ba mo abegbon re ton pe ni mao ton lawon na se
1: block
0: and you awon le ba so fun pe ko lo down nle se radio ta tin pe o a mo ri ti re njo mejo mama to ba de to ba lu won je yin se mo to ba siro re nko
1: ba siro re
0: to lu won je ni kan
1: mo ko je po won je mi se mo ko je po won je mi se mo to ro gidi mo nko fun mo ni o mo ti gbo wo ile si pa to ri mi larugbo ah mama ti bo mo yin lo ba n ko receipt ah o lo ti ko sodo re se be na le bi un adugo si ra won
0: ko fun yin receipt
1: ha ko fun mi a fe yo kan to fun mi n yo ku ba mu n jo boko ba mu ah oni mo ah won bo a lo ti ko sodo un won wa pro yin wa do in dbc bi
0: a wo na ti ba yin da soro ri ladugo tele gege be se lo ma adugo ni
1: mo lo ma adugo ni olore ngba ta olore o abada si
0: ta olore o
1: o tu je nkan won nu gbimo Fatokun
2: gbimo landlord
1: omo landlord en to ti to ke ti won lo ba to ni ki ndakun awon yanju e ti mo yanju bi o lowo won oka mo gbo won ti so pe ah se je lili ah wo ah ke mo so ah owo nse teto na bayi na o si se kan fun mi nu ile mo si sanwo pari fun abo se lo se mo fi won jo won wa check mi ile mo e wo window ile lo se o ti gbowo pe ko se pe ile lo se ko se pe e to lohun se to lohun se gaga won mo mu won nu ile won ri e mo po jibiti bayi lo mo yi o ko si je ko mi adugbo ko daru ko
0: ye mama
1: mo eh ko ye ko mi adugbo daru ni mo fi
0: sawon yan mama ladugbo dada
1: ah won mama aburo won mo le baba re
0: ibi bele
1: ah o ba ti goke ni ya na tipa block abu egbon re lowo ile baba re nbe lowo otun bayi ile ori oke
0: ki le se lowo re gangan mama
1: nti mo fe lowo ni ko ba n pari se koko glass ni fun moku meta
0: frame kan be lodo yin nu e
1: frame meta le ko se se a dia mo pe eh be ga window on be nu le e si ri gbogbo e e yo kan to fun mi e yo kan to se yen mo ni o ku e yo kan kini frame ti to fi se kini o ku e yo kan on be nu le on be nu le yen
0: nti mo wire e ma gbo frame kan be lodo yin bye
1: be ni o ku kan
0: o ku frame nla kan
1: o ku nla kan
0: frame nla kan keke kan ti wa lodo yin bye
1: keke kan lo fit is okay
0: o ti fit ko ti si glass nbe
1: ko si glass nbe
0: ayo bi ti mo nlo nu
1: eh
0: ijo mo wa leun ti mo wo gbo e ise re kuku net dada ibi oro e ku si ni pe ai pari ise kolon je ki ke yan ma lase yori lori to ba ndawo ni tori ogun ni kini ogun
2: ni
0: ke yo dawo le nkan ko se dada ki o ba yori kan ma ni tan sise yi ko wa je bebi bele nja to ba ku le yo ni yanju ogun kan ni aluminium kan ti wa lodo yi nbe to je pe glass o ti si nbe soko glass wa ma bi oku glass wa ma ngba na
1: oku glass wa ma
0: oku glass eyun ati glass e to wa loke ato ti di aluminium kan ati glass
2: o wa je meta
1: o je meta
0: e ja mo ri che to ba nje mejo oju ni ti wa
2: amen
0: iru esi rara le ti o fe mi a won ja da eni suru ba won si ja da si ni o amomo nke so mo be o e ja o boya ri yan ladugbo yin lati agbo
1: mo mu lo meeting ni landodo meeting mo mu lo
0: mo mama mo bo 07055
2: Odometa
0: 949 080
2: 62
0: Hello
2: Odometa
3: Hello mama Fokolaja
0: Baba owo Olorun le mi wa o
3: alaga ti ama adugbo yen ga ti mama ni awon mu ejo re lo sadugbo kini igbese ti alaga adugbo yen pe Olori Ismail Omele ele ni
0: ese baba egbon won ni gbese won alaga gbigba te mejo
1: won lawon o pe won si pe egbon re egbon e lohun o pe mawo lohun o pe tin ta block won ni ko da won lohun won lawon o ri
0: nje ma awon egbe ti won se aluminium ni agbegbe won
1: ni megbe tin sa aluminium to ni mi
0: le awo wa won kan loni e ja o boya ri ara adugbo to ti ele damo daada o le ja pe ke so mo be ki todo ti yan kan wa be 09062
2: odometa
0: 949 09062 odometa 949 en to ba gbe agbegbe won ni o to ba mo pa omokunrin o boya ki ti e so mo be yo to je pe ele kan wa be ni a ma wa be looto sugbon to ba je pe eyan be na ba ni ta ba re eyan kan be re to so be to bi se se nu o hello o ko yin ati bi e tin pe o a gbo yin lati okay a gbo yin ba e mo bo yen
3: mo dada o ti se ga fe joni kan
0: ah
3: e ba mo dada o se mi agidi gan
0: ha o la gidi gan
3: mo dada
0: esun e se ri pe nti mo ni ka faye gba won yan nu 08075 00055 odometa 949 ati 09062
2: odometa
0: 949 and you e je kin wa lo sojo oda ni kete tin ba ti tojo oda ade eja te waju lori eto mama eja yonda yin nbo ba di jomejo lagbara olohun o da mi loju pe yo wa awo dodo awon oga egbe aluminium ni agbegbe o nta ba jo so pelu won awo je egbo ese ma mi ni gbo mi si eyan ara le an lo an bo bodetan e ku kale.

0: pajulo gege bi iru ipo ti won ba oku arabirin ohun ti won si sapejuwe re wipe iwowo goloto o na ni won ba oku re won je ko di mimo wipe irufe ikube o na lo lowo kan jamo ninu ki won si se iwadi eyi to dogbin lori irufe isele na olu koko nile eko giga ti community high school timbe nijoba bile orire lo ti je ko di mimo wipe awon akeko ati awon oluko timbe nile eko ohun o na ni won si wa ninu iberu bojo to nti ko bale okan ti aibale okan leyin ti won ti pada si ile eko won lati ma te siwaju lenu eko leyi to se je wipe isoro eto abo to me o na lo sa tona aibale okan ohun ta ba gbagbe gege bi iroyin bo ti so di mimo wipe isele ijinigbe ohun to ntoro eto abo to me lorilede wa Nigeria nibamu pelu bo ti je pe awon oluko ati awon akeko eleyi ti won jigbe sugbon ti ori to ti pada yonda won leyi to waye ni ipinle Oyo iroyin salaye oro bo ti je pe oluko awon na lo ti pele mo latari bo ti je ko di mimo wipe ki awon oniroyin o dakun ki wo mo se da oruko ohun laoko ti won se iforowanilenuwo fun o salaye oro si waju si wipe iwonba awon akeko perete o na lo nfoju won ni ile eko latari bo ti je wipe ominu lo bere si ni ko awon obi won lati le yonda awon omo ohun nitori isoro eto abo gege na lo fidi re mule wipe nitooto ogoro awon oluko olowa ni ile eko sugbon apapo onka awon omo to wa ni ile eko lati ko won o na lo je perete to si salaye oro si waju si wipe looto o na ni awon alase ile eko ohun oni won gbiyanju gbogbo agbara won lati fi okan awon obi eyi ti isele ohun to kan ti won si nfokan won bale lori oro awon omo won sugbon be gege o na ni won tun pa ro wa si ijoba lati le ri wipe won tun pa kun igbiyanju lori oro eto abo ni ti butoro ile yi akose mose apogun onimo oyebo dokita omo tomi layo oba o na lo ti jawe aki wowo fun awon orilede wa Nigeria lati dekun ati ma lo ogun fun ra won lai gbase lowo awon akose mose dokita o salaye oro wipe irufe igbese ati ma si ogolo eleyi to toka si iloku lo ogun lai gba itoni o na lo le se akoba eyi to lorin fun igbayegbadun omoniyan papa julo lori oro eto ilera o soro won di mimo iyan laoko ti akoroyin wa nikoni 32 FM 94.9 Emmanuel Adebanjo to ntako to bere si dokita oba leyi to mu ko kominu bipe ogoro awon omo orile o na lo nlo ogun adabowo pelu ogbon atinuda tara won lai lo sodo awon akosemose to si sapejuwe awon ewu eyi to ro mo papa julo eleyi to le demi eni legbodo siwaju si o salaye oro wipe ailogun lona toto o na lo le se akuba fun awon eyara eyi to se kanrin bi kidirin ati edo be gege na lo to taka si wipe bi eyan bakuna lati logun lona toto ati botiye leyi to si nlo ni lokulo o na lo tun le ba awon eyara mi je to si le so ni di alaisan ojo pipe dokita oba lo ti wa paro wa sawon orilede Nigeria lati ma ra ogun won lodo awon akosemose apo ogun oyinbo eleyi ti won ni iwe ase lati le ta awon ogun eyi to je ojulowo fun won siwaju si ninu oro re o tun se itaniji ohun ilani loye fa won araalu leyi to si ntaka si awon ewu to wa ninu mimo lo ogun lona ti o to ati eyi ti ko bofin mu eje agbo oro re siwaju si
1: ewu to wa ni bi lilo akapo ogun fun eya ara edo wa ati kidirin ni opolopo gba ka ma lo ogun ni lai si abojuto ati itoni ati ilana ti a le ri gba lowo awon dokiti ewa onisegun tabi awon akosemo ogun yen awon pharmacist wa lilo akapo ogun lai se pe a ri itoni lati odo awon ni ti mo awon akosemose ti mo daruko tele yi o le se nkan to ye pe o le ma ba edo je ati kidi

0: wọn ni mọ pe ogun kan na la won lo to ba ti lo I awon ise awon ogun yi a ma sise kise to ye pe a wa bi pe o di pe o wa bere si ba edo ati kidi nje
1: ijoba ipinle ondo lo ti san konko ofin mo awon akeko ti won to meta dinlogun lori gege bi won se n pari idanwo asekagba oniwe mewa won ta mo se wa yeke gege bi igbese to leyi to tun ni se pelu pipaka ma abajade si idanwo ohun leyi ti o se latare akale aworan kan eleyi to lo kiri lori itakun ayelo jara nigba ti iroyin to nje jade to nti iwoye nipamu pelu orufe igbese ohun gege bi awon akoroyin niko ni ile ise wa bi won ti foro wero papo pelu abileko blessing kolawole leyi to sa apejuwe orufe igbese leyi ti ijoba ipinle ondo to gbe o je ko di mimo gege bi eleyi to tun ateyi to ye to si taka si bi pe orufe igbese be o na ni yo je eko fi orufe awon akeko to ba tun fe wuru iwa be si waju si ninu oro re o je ko di mimo wi pe awon akeko o na ni won ni eto lati dowo odunu wipe awon keko jade iwe mewa sugbon irufe idowo odunu be o na ni won gbodo se pelu eleyi to ba ofin mu gege bi omolu abi to si tun salaye oro si wipe irufe igbese eyi to ni se pelu ati ba won wi ohun eleyi ti awon akeko to wuwa ko tona o na ni won ma ranti gege bi eko to se pataki ninu igbese aye won ti o si tun je isiti fin irufe awon akeko mi to ba to fe daru asobe soro abileko kolawole lo tun pa ro wa si awon akeko lati ma se ayeye eyi to ni se pelu wipe won pari iwe mewa won lona to ba ofin mu ki won si ma yago fun awon iwa buruku eyi to le se akoba fun ojo iwaju won tabi eleyi to le pe fun ijiya eja gba ariwoye re si waju si
2: silence yen dabi o wa fun le mi bi mo se ri mo like e to ti ye signing out yen o wa oke o je nkan to wu mi lori gan pe omo ga fe se to pe e mo kan le sign e mo pa to awon kini na ma nse dressing na ma nse se mo so je nkan to wu yan lori aye gba ti wa wo kini so right now nkan ta awon yen se ko da ti eyan ba de set example nkan e mo bi ko bi discipline awon mo mi atun se ntoju be lo mi ni pe ko with bi o se gba certificate won se but won fe fi ko won lo mo mo pe when in his time what I mean when his time won ma da pada fun won ke se won ma seize forever but lati fi ko awon mo mi logbon ko ma ba le se be o ti ye yin iro awon to so ti ye yin ba ni si ko make iro mi ti ye yin e po mo yan lo ni elo boyfriend imu elo joker imu awon na ti se kini ko ro mi mo bi mo se fe to san racks even if you want to do such a thing not ko ti gbugbo aye agbo
1: Adeti ara so sori gbogbo kini. Iroyin agbaye lekunrere lesson 30 gbo lati koni 32 FM 94.9 nile okere. Orilede America lo ti firoyin lede wipe won ti bo wolo tita papo ohun ijagun ilu. Eleyi to to billion $2 owo le okere. Odin esun merin neba mo ati le mu ki ayipada kode ba ile Saudi Arabia latari oro eto abo won gege bi iroyin bo ti toka si wipe eyi ogun e to nwaye laarin gbogbon to se je wipe ogun ohun o na ni o ti jerodo lori mu mi iroyin salaye oro gege bi ate jade leyi to ni se pelu igbero lati ta ohun ijagun ohun o na lo ni se pelu ati tele ilana e to ni se pelu tile okere papa julo to nti erogba to ni se pelu oro eto abo iroyin salaye oro wipe irufe igbese ohun o na ni yo tun pa pin igbiyanju lati le je ki oro aje ko duro re to nti idagba soke re lekun na iroyin salaye oro wipe eni to je abenu gan iyan labe ati mojuto irufe ita ohun ijagun ohun o na ni yo gbe igbese kan mo nkobo ohun ti won si ma gbe igbese yi to tun ati yi to ye iyan nilu New Jersey fun awon iroyin yajo yajo tabi awon isele to sele laika awon agbegbe yin te fe fe to wa leti ele kan si wa ni ile erin Laughter House Premier Ayo Mokola Ibadan tabi ke fi atejise ke fi sowo ranse si oju opo ibare ni soro yi 0705-655-0949. Eyi lo pin iroyin agbaye wa lekun rere fun ti tasiko ta wa ni koni 32 FM 94.9 ki n to ma lo awon koko to jeyo ninu royin ohun re lekan si awon odo lapa oke oya ariwa oni won ti fun umai nigbede ke ojo meje lati kowe fori apere sile oluko tori koyo ninu isele jinigbe nipinle oyo je odi mimo bipe ninu eru o na la won siwa ile america ti bu wolu bilionu meji dola owo le okiri o di esun merin gege bi owo rira ohun elo ijagun sile Saudi Arabia Akinwale Aboluwade o na lo se akujopo iroyin olubi npe Fatoye loko mi e se be tin tete gbo wa yo dara fun wa

0: ami olorun gbogbo ala lu ta ko le ta de moto e ka san yi ka gbogbo bi te tin lori ofe ati ma gbo radio aderin poshonu losan tuni 32 fm 94.9 awa lo nile gogoro ni laughter house oke tente premier mokola ni lu badan soft sound show lugori afefe mo si ro wa mo be wa keni ti an sa lo ba ma de ti sa lo e je ka tete bele je ka gbo eto tuni mo be wa mo ro wa ka tete bele je ka je anfa ninu eto tuni tori adna lejo ninu kuluwa ni osan yi ani alejo ta ba so pe agba lejo lori soft sound show e mo pe ko le je alejo to je bi pe ise re o ba ilana ti wa mu ko le je olorin ko le je elere ori itage aje en to mo nipa oro ile ati ile daada ni awa ti ma n so lopolopo gba sugbon bi gba ti a n ka ju leti elomi ni pe won ti fi yo siju won ti fi yo siju ti je ki opolopo pada speli morogo nigba to ro ba ja si bi pe ha emi na wa ri olohun ka ti gbo pe en to ti nile lori oni mo ya emi na wa ri ka ti gbo pe en to rale won ji soro organizer kan fun mi ori ele keta eyin na e wo foga e wo ye ajo ti oda ko to kowo le foga dawo orgba orale akoko o bo sowo olowo oro ele keje bo olowo ele keta lo pada ri ko apere kan niyan tori e oni eni moju ogun ni dabi nire abi nbala lamid loruko mi lati ile ise soft sands property ile ise ton se okowo le ati ile ni ilana to ba ode oni mu ni ilana to fi awon ni bara wa lokan bale emi fo lohun ba se ri lo fun yin bayi pe bi a se se eto lowo lowo bayi awon ti o tun sori ire tutin lo nbu lara ile soft sand o ye ka jo lo ni sugbon tori ke mo wa pade yin losan toni ka si ma ja alejo wa ni tan mo to rajo sadeun amugba ti en ti ora le wa de se won so pe ntale ni awon ti ora le fokan bale won ti wa lori ile bi mo ye n ba yin soro e si ri e ri lori Andrews wa ni soft sand property lori TikTok Facebook as well as Instagram abi nbala lamid loruko mi afa lamboro ki be se mo mo je agbon safefe be ni mi o fi se mi sere ni le se soft sand property lo je ke ma ri mi ni gun bi meji ko si gbadon tu sajoji na tori pe ati ma ntenu mo pe alabajo se po ni ile ise 32 fm ati soft sand property tori de yi omi eko eko na ni alejo to nbenu le pelu mi loni ya mo boya ki pe won ni ayaworan le ni abi onime ero abi kini kan tori fun awon ti o ba mo baba lati brikila baba lati brikila opolopo yen mo pe o mole leyin ke pe baba lati ke si se ko eso yo yara se yo fun o pari enu sugbon lode oni ta wa awon ti igbilana igbalode ye daada won mo pe awon jo technical engineers wa mechanical engineer electrical engineer ati plumbing lori ile na ni o ke se nu oko o awon civil engineers construction project engineers awon environmental engineers awon architects ati bebe gomi wo so dem engineers po alejo wa ki awon ara ile ke so ruko yin
1: uruko mi ni jami olabode ogun wo yi e ka ro gbogbo le
0: film akoko te kokko gbe jade bo ni film yen se ri ngba te fe ya atawon osewo le pe be
1: awon mo npa film ya o
0: kile a mo npa re
1: pa ka lo yepe yi
0: ka lo yepe
1: yi si benti ni awa mo ta fi ni kan ta mo npa eniyan ara mo npa iri tagi
0: ka po yan ni mo si benti ko di kan kere kile o duro dada ti o si ni dawo
1: pelu gbo olohun
0: all right awa ti ba so fun awon eyan wa awon to ba leti gbo ti awon kan na ma ba so pe a fe wa yoju sin a lori ile o ara le lowo yin o e je anfani e to ba si tun fe lo sori ile pelu ogo olohun yato si ti en lo leni ti awon yen lo gele ti won ola on friday a tu lori ile lola to ba mo ko fe ba wa rin titi ma bo lola estate meta lani ani yapu ani mango a de ni orange estate ikan lakufo ikan ni ologun eru ikan ni apple estate ikan 2 million ikan 3 million ile to pe to je ni labe ni 4 million aye so die die e si wa so die die e wa aye so die die e wa lodo ti wa ti o si ni si pa aye kankan mo ko lawyer kan eyin onise ile kiko yi o da pe anyway emi no ka kun we mi ni mo ko lawyer kan fun client wa lawyer si obirin o si po mi fopo o si po mi fopo o kori o korun o kuru mo ni he ti amo to bayi ni igba ti o wa bere last one ti mo ju gbo e fun lori chat wa ni o wa se thumbs up but now is exactly be iwe ti yin pe nbi o tu fun atendo mi se mo lebi loni le ni abi atowodowo back omo gbogbo we patapata latu ko to gba iru fe ile ti mo fe kiwo na konu ru ile ti mo fe ko ranu oni me ro wa e ka bo le kan si yato si pe an gba won bricklayer lalejo wa ba wa kole eyin wa wo lati yato do yin ki la le pe ni yato ta ale wo bi yato abi be se wo ile ilu ibadan ni sin gege ba se nkole wa e mo pe ilana orisisi kaluku fi nkole ti e awon kan si ti ko ti won to dun wo rekete fun opolopo odun sugbon ti won mo pe ogba aye ijoba koja won mo pe titi ijoba palu awon ni opadagba ta ba wa ran le lowo ta n wo layout le un ni boya ni nunu estate abi ta ran lowo awon omo onile ni iya ti nge bi architect awon nkan wo la le ri bi red flag ti afun mo pe layout fun mi abi le ti mo fe ran lowo omo onile yi o ni lati igun ti architect e ba wa wo red flag le o ma de be o
1: ni gege bi architect ti o je ayaworan le igun ibi ti won le ti ri nkan nipa ti won ni oju wi pe nipa bi ewa ile ti e fe ko nipa bi aye ti o wa ninu ile yen bo se newu lo si because orisirisi aye lo le wa nu ile to je bi pe teyan create ti be to je pe in fact ko ni wulo fun kini nteyan fe lo fun gan ti o kan sa jaaye be sa ngba to je yi pe awon to wa ni gbangun aye yen ko ni won sise nbe so iyato yen yo wa nbe e wa e ri se le yen gan ile mi je two bedroom la pe but se yara meji yen ta pe so wulo yara meji ta fe se ile mi e kan wo be to je pe e kan ri a passage kan ti o kan lo gbara yen gan ti o wulo fun kankan ju pe ke kan mo ko ja ti o si to bi regere to o fe to didi yara gan owo na le de sin be won gba ti yan ba gbe ise re fun ayaworan leti o mo ise re lokokodun yo ba yin onile yo ba manage e yo ba mo pe yes this is nkan to ni loni nkan ti o ni loni bo se ma relate aye yen mara won lotun so si ti o fi jo ngba ti yan ba wa wo le yen lokan se le lo re wa bayi abi photo mu wu ni abi ai ni abi kini kan ni so eni ti ayaworan ile o se pataki nipa igun ile
0: oda bureau of physical planning for building o wa ni Oyo state e dakun awon igbese wo la le gbe ta ba je pa fe kole wa aba tin kole ta fi ni kan damu ijoba lati eka bureau of physical planning yen
1: gege bi ise ti awon physical planning so ti eniyan ba ti ni ile re to ti gbe I will ti pe ayaworan le to gbe fun pe e ba ayaworan le so awon yen ni lati gbe lo fun si physical planning lati le je ki won awon no ye se ayewo ti won nbe nipa space bo ni o ye ki n file lati ara igana mi sibiti le mi o ti bere latara titi sibiti le mi o ti bere ayewo lo ye ki n fi sile lati ira titi sibiti fence le mi o ti bere to gbogbo awon nkan won won yi lo ni se pelu odiwon ti ijoba ti laale ti eyan si gbodo tele go star ba ti tele ko gbogbo awon odiwon ti ijoba laale fanfani ara wa na ni o yara elomi o le je pe ibi to run ti nwole to run ti ran ni wa be
0: yes
1: so gbogbo awon nkan won ye ventilation ke si pe keyan kan kole ki le o mo ni window ko be ke kan le ke kan sayo window kurupo kan si bi kan
0: ka pe ferese
1: bi ferese ti o ni to bo se ye ko to so gbogbo awon agbon won won yi lori si ati be lo wa be to je pe awon physical planning won a sise ni lori ti won a to le fun ile pe ile te fe ko yi o alulun te ijoba e lo ko
0: bi a se mo nisin pe site analysis report plan wa e ton pe ni sarap e wa dakun ka ni mo ti wa n kole to mi lowo ti won se wa so leti mi pe mo ye ki n gba pufa se mi ni kan damu ijoba ti ijoba le je ki mo kole n lo regardless of bi mo ba se yo shape e abi since o ye ko mo se fe gba permit yen ni erike Oyo state government won streamline kan ni enjo meta ni odun ta wa inu re na ni permit se tin ba ti wa nse ele mi lo kan to soro permit yen abi to je ki ijoba permit na sa ni pe ibi to fe consider plan to nile o da bo se sugbon tin ba ti wa ka lo ti mo nko lo ti won soro permit ni ti mi se bi tin ba ti sanwo o ti tan ko ni di ki ijoba o yewo mo
1: ijoba o si yewo won o se nkan to ba ye ki won o se lori e be ba gbugbu be iyen le sasisi I correction na wa so to se to ba wa nbe ni won o si ti o fi gba ilana to ye ke gba tele te gba because o ye ki eyin o ni permit pe e lo ko ile ke eyin o to bere teyin o ba ti ni teyin ti bere ti won wa wa da yan duro nbe pe permit yin da te ba ti file won ti da yin duro nu yen e si ilana to ye ke e si te ba ti tele ilana yen ti won ti ni e lo mo ko ile yin lo so igba yen le yan to ni ase lati lo mo ko le e lo labe ofin
0: ṣugbọn ti yan ba ti wa na ro etan ti yan ti na ro ile tan ti joba to wa gbo nipa re ti yan si pe o ti se ti oto se a da le won wa tun ko lati sale ni abi a ma so pe mo se ru e mo jo mi
1: ijoba le ijoba lo ni decision lori iyen lati dawo abi lati mo dawo but gege bi ilana e mo ati mo pe ta ba ti fo igbise kan to ye ka fo e fo gbo fe kan ti o ye ka fo lori nkan to ba ye ka se ati mo pa ti sai dede ai se dede ni so a de ni o ye ka correct because gbo awon nkan ti ijoba ni ka se ke se nto fa fa ni ijoba fa fa ni ara wa ni ta ba ran ti ni asiko kan ni ipa nigba ijoba kan to lo seyin ni ise ko to kan joba da wa a gbo pe won wule enikan wa ni gbegbe kini so ara amọ ru anfani be ti ru eniye ti o ba ni iwe kankan ti won fi so fe ko college be ta won ru awon kan ba isele ejo ile yan won wo gbe na ni ko si nkan ti o sele abi won kan wo pe titi koja lasiko yi ni bi yi o sugbon gba to n kole yi o ati so ye ko fi ati fun won ni iwe ase pe college be sugbon ni ese titi ti koja nbe a wo le ku nbe ijoba ni ngba to o ba ni eto lati ko si be ki lo fe ba joba so so gbogbo awon nkan ti won ni ka se won won yi awa lo wulo fun o le mo eyan le ma ri loni pe ko wulo fun mi loni but lola o mo nti o sele iwo ni o wulo fun ju awon tan ni ko se gan lo
0: oda e seun e soro pe ta ba ya aworan lele kan ventilator mo mo pe ka yo aye sile e je ka wo agbon ti bi bayi iru aworan wo iru design wo le ma gba wa ta je onile ni moran papa julo bi pe ina wa da ni Nigeria yi ngba ti e ba kole tan rin gidin to aye pe ti na ba ti wa lo bayi bi gba ti yan ja si orun apade ni lori aworan ile yiya imoran wo le le fun wa lori beyen na to je pe awon to wa fe kole ke se pe won kan na ro block lasan to fi je pe leyin oni dabi air fire ti o ba ti sina tesi oni ka mo ngba mi
1: beyin ara won kan ta nso na niyan in normal a proper design ti o ye teyan ba ko ile bo se ye ki ile ori ni pe ka ti aso pe eyan gbodo kole ni iru environment ta tori pe ile kiko design yi o ni se pelu agbegbe kankan bi won se design Nigeria yi bi ko ni won se se ni outside Nigeria be ko ni even Nigeria yi bi won se se ni Nigeria bi ko ni won se se ni north because weather wa o yato die die sira won
0: won ni ilana ba se kan panu pe o tun ma ni se pelu boro se mu sina
1: be ni gbogbo e ni se gbogbo e lo ni se tori e lo fi je pe awon onimo ero awon ti won ni mo nipa awon ise won won lo ye ki eyan engage lori ise to yen ba fe se so ventilations lightning gbogbo awon nkan yen ni won o le consider together with ina ti ina kan ti wa lo ni ise o a generator wa ti e ti baje a le ri na lo se inu le yi a wa ni le sun be mo ni ta wa ko jade ni aba bota so inu le yen na si je ki o le wa condition fun wa lati gbe titi digba ti a ti e fi rectify awon artificial illuminations wa ati ventilations ta ba ni at least naturally o ye ka le illuminate inu le ta ba ko daada so
0: come on di pe amọ tan tosi losan
1: e pe losan gan la wa mo tan tosi la mo tan fitila ka to le wole
0: okay bọrọ se wa lo ori nisin ise ti yin yato si ta mo structural engineer
1: ben
0: mo ati gbalejo kan na la ro ile ni na sugba asiko ni ogba wa ni ba je ki n da won duro ki awon na joko ke le ko awon eyan wa ni mo dada a para fi oro itisi bi kan lori pe kini wo wa ayaworan ile ki lo wa se tori e ri pe awon ile kan won da mo ti yanan na ile kan pe yato nbe nu ise architect ati ti structural engineer sugbon gege bi ilana teyin n gbe gba oju ti yin rile ori oko lori awon ise ni isin emi ni isin ma fe kole ko to kan oni yara meta won wi pe lati darapo pe awon architect si ise ile ti e ba nko won lo tun chip ju ki e ma ko fun rara re lo lori owo to ba doro material how true is this
1: o to ni ara won ti ninu ara won kan ti mo ti so sile tele ni wipe te ba nro ti pe mo ni elomi ile ko ile to ye pe aye mi gan ko ni wulo fun ninu ile yen eri pe laaye yen to lo yo se sili nbe yo re gan nbe yo lo block nbe yo te tie nbe yo se gidi kan gbogbo ru awon waste inje to ti ja si wastage yen but loju ti e ko ni ri pe wastage ni owo awon to sa fun to ro pe won o le san wo won pe owo awon architect ti ti poju abi nkan kan kan lo ro lo kan pe mi need architect mi need engineer mi need kene kan lo ri se mi
0: baba ramo
1: bricklayer yi gbogbo o ti si 1942 no ji n ba won ogunmola kole ko si leti o le ko aimo ye ona ni won le gba lati fi materials wa lati fi owo wa waste but ta ba pe awon ti won nimo jile lori e lati bi ibere ti won ti n pare nu paper awon ti won ti n cancel ni won pon se n cancel gan gan den wo yen ten pare won wo gan nu paper ni won wo le ke se pe lori site lo ye gan ti ma wo won ti wo aimo ye nu paper awon office won kun to bo ta pe ya nta fe ko ni sugbon eni ti o ni plan lori nkan to fe se to de ju bi to di fe se yo kan ma se na ni to ba sa se yo to cancel yo to ba so owo eni kan ni sofo yen so but ta ba pe awon onimo ero to wa ni gba re won o ti joko won o ti so mu o ki won tele ki won to wa sori papa pe intern ni loni so leri abe yen iya imoye nkan le yen o ti save ti o ni soju ti o ni foju han fun eni to nkole ti o ni ri bi eni kankan but awon professionals na wa de won wi ah this architect abi this engineer this whatever it is won ti fi aimoye nkan won ti save opopolopo nkan fun wa
0: e se o yes nigba ta ri ragbeyin ko to di pe egba lati wa ba wa liyan alejo bi bai ka tu dupe lokan si loriko awon alase ikan ni ta wa ati ile ise soft sand ngba ti ya ri ragbeyin boya en den nikan lohun lori phone ni mo ja awon oro kan le mi o ko le sugbon mo fi si opolo mi pe olodun je ki wa yin ko bossi se ni orilede te ti de pada si Nigeria ni nkan ti mo fe bere ti apply ni abi nbe Nigeria na wo lowo lowo tori e so ede kan bi pe boya semi sea of o wa abi elementary survey wa boya ikan survey kan a kokori survey kan saju kan abi a kan kini kan ka to kan sea of o gangan se ran ti oro yen e ba wa yan ran dada tori ara ile
1: okay nkan ti a n so lori ibe yen ni wi pe ni jibo yen ta n soro lori ejenuti ile pe bo ni iyan se le da ile to fe ra mo ebo lo se le mo pe ohun ni ile yi ni fokanbale ba wa so pe a need the sea of o kile yen ba ni sea of o ile yen ba se wa n soro lori wi pe ah ile awon kan ti e lawon ni sea of o la ba bi won lere pe sea of o te le ni lori ile yi ti n bo won ni o wa in view ni okay ko ti jade a mo wi pe a mo take igba pipe ki sea of o to jade okay oda e wa ja ri survey plan yin ah wa ni awon survey o ti si nle o kini ga survey yin o ti si eyin te de ni sea of o in view ri survey plan yin lati produce fun wa wa ja ri preliminary survey na ka fi mo pe o di ko so to je ko je ko ye wa wi pe awon yen won kan tu ro tabi elubo fa awon eyan ni pe awon ni
0: e ma daruko le ise o e ja be loju bayi ni isin na bi igba ti e ni e sabewo si ile ise kan pe e fe ra ile kan ile ise te ti fe ra le o na ti wa so fun pe survey o ti de
1: survey o ti de
0: survey no ti de so ka awon yan ra le le
1: e be ni
0: iya ra mo koko ni o to ra iya ra mo koko ni o to ra igba mi to ba gbe awon le mi de se odo wa nisin won na fe tale igba ti ba wo le ma ri poruko awon ti e ti n pari to ti n pari opolongo ti e ti gba yi gba yi na le ri kebi e gbe pada lo fa awon tan ni ke ba won te ra lowo kan ba yin ta pada ati ke to soft sand mo bowo lowo iya imeji ni o je oda to ba tu wa ra le lowo ile ise mi tan nisin ko to ora le to lowo ile ise o wa fe bere ise lori e o wa ni dada o architect jami olabode la won lo awon ni oba yawo ran ile re ta buru esin je architect to ma ni oni di structural engineer o won la ra ile ise awon ni to wa ka gbo engineer le ati painter et everything to wa survey pe gbogbo awon nkan won yi lo ninu awon tejo lo school abi lara awon omo iya re abi batan re to mo pe o ye ki aburo so pe mo fe ja anfani egbon mi to wa so fun mo pe e tu su loju kini ejo engineer e tu su loju e e je ka mi mo iri ko mo ra pe christian fi yo si ni
1: nkan to sele lori ibe yen na ni bi pe kaloku na ni nwa bi iyo si dun obe ti e so ko a ko si nkan to buru be ṣugbọn nkan to buru be ta wa o fe ni bi pe ke yan olparo fun yan
0: irufe ero wo
1: iru kiri wo ti ba je ni ori nipa okowo kokowo te ba tin yo ba ba yan si mo fe ra cement lodo yin ni ah e fe ra ni cement ta ta fun yin o o da 10000 lanta o e gba o e ba fi 8000 pa mo mo fe wa ko cement mi lola o di lola 2000 mi ah cement yo sin le iro kan
0: oro
1: bi te yan mi ni pe even ko je onje jije lasan so o ye ki ododo ko wa lori gbugbu transactions te yan ba fe se so ke yan de for mo lo abc so on katan try lati so la ni because o ye ki ye ti ba je te en ti o rale boya tin gba we ni boya tin dajo lati jo ni tori e lelomi be lomi ba fe kole awon mo mo nu le mo se me ba fe kole o nje te nje le meta e so de meji o kiru eni yan o tun wa kowo fun yan kowo yan o tun ra so ti yan ba fe rale o ye ko se iwadi to to pe se ile yi je ni o looto abi o je ni o document wo ni won lo wa lori ile so ni si ofu ko ba ni si ofu awon lo ti ni si ofu definitely labe si ofu ye ko to ni si ofu ye awon document kan le ko
0: de bi
1: yo gboro ti ni survey o gboro ti ni kan ni kan wa so fun e pe le ni da won ni ile awon ni si ofu e ja wo survey yin ko si survey ko ri survey fi ile e ti mo pe ro ni npa
0: awon yo de understand ki
1: elomi o si mo titi di ba si nso yi tawon yan pa ri lori ayeme ga gidi don la elomi o mo tumo e na ni elomi be ba gbe da ba se drawing fe elomi ta ba gbe elomi o so fun yin pe e wo gbogbo nkan te ya nu paper ko ye ni e sa ngba ba se decide ngba ba to decide ti ile ba to de itedi window de elomi to ni tumo si elomi
0: ngba ti se se te mi
1: ti se se ti elomi is de ni ko se se de ke se yen kan be se nso lati nu paper yen o ye ju omo te ni ko wa ma ko se mi lo ti o je pe omo tuntun ni lenu ise so awon idani loju pe lati mo boya le nse oni ni lati mo ile se le ijoba ile se le ti won ja si ke se le ti o ye ko ye ke yin o de si boya open space ni ti o ye ke yin o ko rara ki won ti wa gbo lowo re so o se pataki ki eyan na ko se iwadi to ko to di bi pe yo ti e ko wo le o lo lands ni lati lo check ni e ba n chat so bi ti an fun mi ni pa won ti se ni mo fe ra transfer ni so many ways ni yan le fi ra le so genuity le yen o se pataki leyin gba yen lo te wa to ma so pe ya wa kite ti o ya so bi o wa o e se kini kan bo je pa won won yin na won o se ran lowo fun yan na lati se iwadi yi ki gbugbu awon ko keyin o to le bale pe ya owo mi ri e gba
0: oda
1: so eyan de le ko de sin to buru nbe wi pe ile wa awa lata le fun o ale nte li ba sise ale nte o li ba yin ko le yi o to ba teyan ati e ba jo soro
0: tina ba wo
1: e ti e ke eyan o ti mo wi pe ti le ise soft sound fi so pe eni bayi ni ke ni o le ba yin ko le yi o e ti mo ko ti lokun dinu bo ba ja yin lo le soft sound le mu
0: exactly
1: so o ti fi okun o ti won ti fura won sokun pelu bi e die niyan so iye awon na de fowo eni yen so ya ni pe tere o gbe tan ba ni gbagbo nu e pe eleyi ke se engineer da sanwo fun o
0: ti o pora
1: di ngba na de mo ti wa ni kafancha o tun atun la ma de e ngba ta de kafancha e bridge kan wa ja eyin kafancha la wa ah ni koja bi e do fun afose meji te mo won ti se wadi won ti so fun pe won ti mo pe
0: eleyi lokundi
1: olokundi ko se so o fokan eni to ra le lodo won na ba le pe
0: o yin sanwo gbo
1: so wunu
0: ale jo wa ma se oju opo pe ile fa won yan lati bi ni ibere kan bi meji tori awon ti o ba fe bo ami na tori e si da ko ile ise yin na tori bawo ba kifun ni yan kifawo ni iye bi iye ogbon te to fi ko wa ni osan ori awon yan tun ni imo to da si a wa lori ile kan ni bi ose merin seyin alogo bi ti yo wulo fun anbe na ni na ba soro engineer kan won ni to ba ti gbowo ise bayi won ni hotel yo wa fose meji
1: yesun irresistible
0: won da wa Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes inu studio 32 FM leni lori soft sound show ona ni 09062000949 07055000949 bakana 08097000949 lawon akoko ti e ba nro awon bere te fe bi alejo wa leri je kin tun je ko di mimo fun yin anfani kan tun si sile nle ise soft sand yato si awon estate wa ti mo so pe wa nle oni 2 million lakufo oni 3 million lologun eru ato ni 4 million to nbe ni agbegbe ayegun olomi yes odu titi ni o ti sumo sakula era pe en ya mi lopolo kan ni ijeta ti ajo so lori pe abalabi lori ile wa ara bayi ka tun ni ka tun fi da bi pe yo tun to aje pe ona tun ti je si ta fi mo sumo awon ti an nimo nipa ise ni yen oto ni ka wa rojo lori radio oto ni ori feed sugba lara ka ma so mo ru won na en jo so pe ti abo lori oro okowo ile ati ile nisin yo mura so awon properties meta tata kakale an gba san die die e kokko so 40% e san 40% leyin 40% e san laarin osu mefa e wa mo da yoku mo da mo da to ba ti pe e lo bule yin ke mo sise lo ni nigba te ba san 40% o e la anfani ati to ka si bi te fe lori ile wa a won fun yin leyin ti e ba ti san 40% a mo lo sori ile abala bi te fe un e to ka si a ti mo pe ti owo yin o fi pe a ni ta be n fe lomi to ba wa di pe o karangi da pe e ni le ba wa lo mo owo yen agbara yin o gbe mo tori awon idi kan abi mi a ni ri pajawiri anfani tun si sile fun yin so pe ka da owo yin pada a o si da owo yin pada lai yo charges kankan ni ile ise soft sand property ba wa se operate to je ka ma run on lonu then an ba won yan ta ile serious minded people an ba won yan ta ile ile te ba fe ta e ya woran re bi 30 minutes 30 seconds e se video 30 seconds ta show gugu ayika ile yen e wa fi sowo si awon number ti ma pe ka to ko lori eto ti ba ti wa pe awon number yen awon number yen le fi sowo si ta wa ba ti ri ogun ti se ti awa ba ti ri ile yen a wo to je pe nta fe ni a si wo document e ni lori e a wa jo soro a o ni gba nkankan lowo yin lati ba yin ta nigba ta ba ta le yin tan laarin 48 hours e tu lo re fe ati gba ile yi para abakan na a n ba won yan moju to property won bayi ati bere yen koda demand ti koja property ta ni lowo bayi o je ki assignment wa po dada demand ti po koja iye won rufe awon iwon ile ta ni lowo nisin eyin te ba fe wo ile ti a to wa nle fun tita e lo si website wa www.softsandsproperty.com www.softsandsproperty.com e ri awon property yen be to ku nbe bakan na e le lo sori TikTok wa Facebook ati Instagram softsandsproperty lori Facebook TikTok and Instagram ladies and gentlemen another opportunity is here for you. Fun what to have a benefit. Very large opportunity. Ni biti o teju ni gboro ilu Ibadan. Ni biti o teju ni gboro ilu Ibadan. Ni biti o teju to je pe ko si n to le ma ta nbe. Aye ori o ni gboro ilu Ibadan. Opportunity kan ti wa. Ati ri property kan ba nsin. Koda mi o mo be e se fe po to in demand ta ni le supply yin lasiko yi lori building yi. Ni bi return so e le lo fun office e le lo fun any other thing our qualities to wa nbe ni pe apartment kokan a room o to bi jura won lo meta ni apartment kokan and suit ni each apartment and suit apartment kokan dere meta ti yin eyin le ni prepaid meter pa ile kokan ni ara new acquisition wa yi omi wa nbe permanent electricity wa nbe solar wa nbe ninu ile internet wa nbe ninu ile gym access wa nbe ninu ile so whoever is interested should reach out to soft sands property awo ile ise wa lo bo si enikeni to ba nife lati je anfani ninu facility gbangba wa dia lo ani gboro ilu Ibadan fun inquiries e yoju si wa ni laughter house ni oke premier mokola ni ilu Ibadan soft sand awa ni number 15 onile gogoro ninu laughter house gangan ni mokola ni ilu Ibadan lati janfani suit to ni gbogbo facilities yi you will wow te ba debe kore atun sare development kan lori ibe to je pe ele mo ko nu ibe yen laarin ose kan te ni lack anything parking space what else do you want to ask of gbogbo te ba ni lonu le patapata lo wa nbe alejo wa engineer abi architect jami olabode ogunwoye e ku joko late kan won fun yin laye ke daruko ile ise yin ati number ti odo yin sugbon fun awon ti ko ma ba jepo mara won number to wole ise soft sand lele eni ma fe pe wa soft sand ahead of coming tori ojukoro ki ipojukoro je tabi eyin te ba fe gbe ile yin fun wa ka ma ba yin mojuto ke le bolowo boda agent en te ba ti gejeri ko ni understand te fe ka ba yin mojuto le yin awa o ni enikeni lara tenant to ba si bo so ti wa na kire ku orire o ti bo lowo idukoko abi kejeje kan so pe ohun like madam yin tori ke madam o down kan ni towo yin ba ti tan e mo pile duro mo e se ni ku ni ba ti se le yin to ba ti bo sowo ti wa o ti ku orire pelu ba wa se handle business wa the numbers to call to reach out to soft sand la won won yi 091 64 61 50 00 091 64 61 50 00 tabi 091 15 55 0055 091 15 55 0055 tabi papa ele pe mi gangan Abimbola Lamid ti e ba je pe e pe number meji yen te ri response loju ojo e le pe Abimbola Lamid to ra won ti o dai lo na ni ti bo te ba ti pe number yen te ri response e le pe Abimbola Lamid anytime number te pe mi si ni 080 55 76 70 84 le kan si 080 55 76 70 84 e pe mi ka jo soro business papo lori ile ati ile te fi ni bo sowo olowo Olorun je ki won gboro rin wa si bi gboro mi ro ni damu e ma nka mi na papa awon agbagba ti mo nbo sowo awon ara Egypt je nlu jibiti kiri ko ye ko tun je yin na mo e mo seri mo e mo dilari mo e ma ti pe yan lari mo o ti lari mo nu e alejo wa e daruko ile ise yin ati number ta won yan le pe yin si
1: uruko ile ise wa ni Tihaj Integrated Projects Limited
0: Gerard
1: Tihaj
0: Tihaj okay
1: Tihaj Integrated Projects Limited
0: ya e se e pe number yin fa won yan
1: so number we ni 0 number wa ni 080 58 42 8002
0: e fa ba le pe
1: 080 58 42 8002
0: oda e se ngidi gan ni a le ro pe ta ba tu case yin gba mi to wa da soft sand property loan tori ogbon opin a mo kogbon lo na ni lenu gba te mi na darapo mo business lo to ye mi injo wa kilo kan mi wa lai mi ma yato nu software ati plan tele emi ro pe plan lagba ngba ti mo ti ri sheet to tobi garagada wa gba ti mo tara wa se mo se wa bo yato dada mo mo genje yato si e je lo teni photocopy type setting awon kiko ni mo awon did our assignment oro ti a lo ra sticker ni odo awon to ta stationery ta le mo gba ati sade o na nu iya wa pelu gboorun to pa yin ogun pa e tu wa lo silera ko pe ko pe ile ile won ti won bi kan fun mi ibe si tobi dada koda 60x120 ni an pe oro koda ki o fi agbalagba pa e be so
1: imi o ni yora le to yo ko ni digbimo to dele wọ́n agbé mọ́tò sí ilé bàbá sàlá
0: ẹ pàkì bẹ́ẹ̀
1: sùkúdí lọ́wọ́ mọ́tò ń ṣe
0: sọ́sì wà ń bẹ́ẹ̀
1: ṣé
0: wọ́n ìjọba tí
1: wọ́n ìjọba tí nígbà tí ò ní gbé mọ́tò délé rẹ̀ ó gbé nǹkan tó délé rẹ̀ kó tilẹ̀ kó mọ́nú agba rẹ̀ kó mọ̀ pé òun náà sùn kọ́kọ́ kó fọkàn kó fi orílẹ̀ oṣù ká kó sùn lọ ìrọ̀ ni
0: wọ́n ti bá ṣe wọ́n
1: gbogbo
0: ẹ̀yàn aráalé àfi rẹ̀ fẹ́ sí ẹ bá àwọn òjòkó Facebook náà bóyá rẹ́ nìkankan tó bá ní ìbéèrè kankan tí wọ́n lè fẹ́ béèrè mẹ́ onímọ̀ ẹ̀rọ wa Lucky Thomas lájọ ṣiṣẹ́ papọ̀ lọ́sọ̀ yìí fún ẹnikẹ́ni tó bá ní nkankan ṣe pẹ̀lú okòwò ilé àti ilẹ̀ ẹ lè kàn sí wa ní Laughter House Office Soft Sand onílé gogoro ní òkè Mọ́kọ́lá nílùú Ìbàdàn kò sí kékeré kan tí ò nílé lórí kálukú mójútó ara rẹ̀ ni o ẹ kàn sí wa àbí kẹ́ pé àsáwọn ojú òpó pè ilé tí mo ti pè síwájú orúkọ tèmi ni Abimbola Lamid mo ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú onímọ̀ ẹ̀rọ Lucky Thomas Alejo wa architect Jami Olabode ogun wo yi e se un te wa le kan si ajo se wa o ni baje o a tun ma pade lori awon eto mi lori kan ni e ja fi si ago marun lowo ro le ka le mo bi ta ba ere idaraya ja papa julo ase ka gba ti o waye laarin orilede argentina ati spain oro ti ri bo se lohun o ri fe england lana a ni kwade ayo

Madana mana. Awon baba money money, awon baba maya maya. Won ni ko to ato ni moni. Enje wa me ri pe bi ana ba ku. Oni ona ni o sin ku ana. Oni nbo wa ku ola ni o sin ku oni. Bo la ba wa ku ko ta ni o sin ku ola ko se en tumo ba mi edumare loye. Lo fi je pe gbogbo wa bayi la je aje toni eledumare lo me en ti o je tola. Ni wo yi jejo ade ori eto. Nigba ti eto nlo bi kun kudu ani to ba di jejo a tun pade to ba jojo mejo. Ojo mejo nlo ti wa di oni bayi o oni nbo wa di jejo. Mo keni ti mo ri o mo keni ti won ori mo se na emo ni pele mo wari fun oba alade gbogbo. Ati eyan me so tin be lode le yori yin oni buru tori ori adire oni buru ko ye dudu. Ori adi oni buru ko mo yo lorun be yan ba ni pe ke mo logba yi kari adede oni gba fun. Ele la joko si orere nwo turu wa ba wa o. Odede la fi de ka orere dagire wa ba wa ajoko enira wa do ni re to po jaburata. Ewaju wa ire eyin wa ire afirese akarin oje. Adire okoko. Alade okoko. O fese tan le won ni kini won ni ire ni oju re bayi la si wowo teru tomo ni won sape wowo ni won dagiregire wowo elu fe mi ka lowo won fe ifa ni fe won fi ifa joba ko se nti o me pe fo kin sara fe won fe wa fowo o mo fe wa fo mo mo fe wa fa etete ku tin se bale oro won wa ni fenu fe wa pa bi na fetila oni lojo 16 osu keje oko lelegba odun ati mefa eje me pe isin so de bi ko mi ogbon gbe iwori so de bi ko jo mo fa ati se ati wori won eje me pe omo obe na gbogbo won se osi bi meji to gba tare bi lere ekani 32 fm laje dubule si o 94.9 in laughter house lori oke tete premier ni makola lawa ta tin da bi edun ta wa ro bi owe atagbangba kari la atagbangba kari okwa wa lese koko atun.

Lucky so fun mi labi aso. Ato ba mo lo fi sori ta ka ile ja igi to petun lodun se kini. Ki wa ni ti o ba ni ah igi ma petun daada bo petun kini won kini Yoruba nso. Owe kan to se se boya ka ti egbe yewo ka gbe yewo o ni nse pelu oriki o ni nse pelu oriki sugba oriki ti won ma ki won owe na tu wa jade lataro oriki un e ji kin fun ni apere kan e ji fun la apere kan ti o baba ni wi pe ai ko wori ejo se mo pe pa ire pe ni ko fi pa won nje mo wi pe owe ohun o ni se pelu oriki alapa ani pe ai ko wori ejo ni ko fi pa won ko ti pare gan won ni pe bi oka nla ba si waju ti se be tele ta lo je mu gi tere ko ka loju ta le yan to le fi ku mo porodo ko se be lona ko se yan to le ko mejo meta pa omo ke ni o duro igbo gbodo duro bi gbo ba duro ajuna tagbatagba oke to duro gan wa gbon sisisi ko to kore agbojula o ma jigun ejo eri pe la ro ri kini won ti yo owe bi okan la ba si

0: Hey, you fancy me?
1: It's okay.
0: Hello, sorry, Bobo, Ikoni, Bani, Dore, 32 FM 949, Fe, yeah, Asafu.
1: Asafu. It's okay.
2: I said, you can't be said, you, me. 32 FM, you are okay.
3: A couple of pilots are Judaja. A bit of a coat is still unfabulous, see? A tattoo way, it's a mua, oh, a Latin or Ricky or Luco ye. Can I warn you of your own? In all Luco yiki, Jejo, Monica, Kajo, Kete, and Mabino. In all Luco, you can joke, Kete. Killing, Paria, any kinds of one, it pay a two guni, baba, one fishy. Kiwaloja, two gugai, bella, one loba ye. Nigba kan se mo gege ba se mo nuko yi jagun jagun ni won ta ba si mo ninu ori ki won dada won ni pe mo kin gbo fa leyin gbagba waju ba ni won fin gba ota ai gbo fa leyin won o tun mo pe mo kin sa fogun ni tori en to ba ko loju kogun jagun jagun to ba doyin gogun ti nkan kan ba se iwaju bayi ona ni won fi gba ofo ohun won ah eleyi ke se po nsa lo wa ni wa ta ofa mo leyin tori doju si mi kin koju si o na ni jagun jagun fi ma nbara won ja eh mo ni pe e wo kan tun wa je yo gan ni ko yi ile nigbati awon eyan yi ti won fe ba oluko yi ja eh nigba ewo won loluko yi obirin ogbodo pa agban won obirin o kin pa agban ni ko yi ile nigba na ni ke se sin o ijo to birin ba dan wo bebe ogun ni won ran baba won ilu yi mi le fi di ilu na mule sugbon bi tan si so ki mama se awawi won fi onuko yi niran wi pe se bo ti e mo ogun jo ma se bayi o ma se bayi bo se je jagun jagun to na ke se wi pe o beru ogun ko beru ogun sugbon ah jagun jagun ma tun yo ogun ja ko si gbogbo igbese yi ti won gbe to je wi pe lati bo luko yi ja oluko yi ra yele pe ah tan ba se bayi won ni pe aseju awon po o wa wo pe kini won tun le se o won ti mu aya won ti mu etu won ti fi ranse si won o tun wa wo la ran se bi nkan kan wa to je wi pe ah ta ba fi ranse si won tin ba fi le gba abi to wo birin won ba te tin ba fi le se be tin ba se bayi baba won gbodo lo sogun dadan ni oluko yi wo pe ki won petu sawo ohun ko lo ni itu bi nnu bi sugbọn sa fe fi oluko yi ran pe ki gangan ti e ni shema awon obirin oninu fufu po ninu won ninu awon obirin be na si ni okunrin na won wa gbe agban ranse won gbe agban ranse soluko yi amo ta agban na je sugbọn ti won ba bi omo obirin oluko yi ni won ba ngba na lohun gege bi tan se fidi re mule ta ba were oluko yi gan ta ba were ti won se ngba kan to je oluko yi en te ba wo e ma fi e ma ba mi lo ba won yi se gbe ekin kan bi agbon wa mo to wa nbe o ibinu ti omo oluko yi to jobirin ti won ba le to fi gba bayi o kan fo kini o mole ni bo se fo mole okiki ti kan de baba ni bi ti baba wa lo ah lagbaja mo ti gba agbon gbigba to wa gba gan o fo mole lo fi yo ninu ori ki won wi pe obirin ko yi ogbodo pagban ni ko yi ile ojo ti won ba dan wo bebi ogun ni won ran baba won laise meji nigba to ti le gba a je pe ko si wahala o di dan ki oluko yi ko lo sogun na ogun ti won wa ja lohun nigba na to fa saba bi oluko yi bo se di okete to fi wa di tan pe ero oluko yi ogbodo je okete a mo pe wo won ni ki wa ni pari re la wa nlo bayi lo fi je pe atugun ni baba won fi se won ja ninu oriki ko yi kini oriki kan wa nbe to je mo nka ti won ni wi pe ti mo ka le kan ton ni pe adojo le so tin be nile egbon alapo tabi iran lo kan loju ogun ogun lo burule so dele pe ogun lo burule so pera won lo ko erindinu won lo sun le erindin sode erindinu won sun oke pe won ore yo meji to ku ma nigba to ku wa gbena giri towo tin dun awon mo nuko yi wa o pe ah bo lan se fe se bayi o chairman ti olori ogun o ba ti ku awon ti won si nle awon eyan ti won jagun won awon ti won jo jagun o ri pe olori ogun gbodo ku ni bi o gagun o ba ti ku ogun o ti ise bi ko ise je to loju anu oni ko bo se je to loju anu to wa wo pe bi ohun ba wo pe apale manka igi o se sugbon apale ka eka re betun ba n ba lo bayi o se se ko mo re eyan feyin le fun bi o se gba ya fi ya oluko yi na re o ogun gbona giri giri giri giri o di gila gila gila gila gila gila emi o si nbe o sugbon akawe ogun la n se ke ma la panpo mi po bi n ba juda selomi lori bayi o jo lo wire wire wire wire elomi bi tu ba tin lo gila gila yo ko lu gingba mi yo ro be eyan ni yo ma do bale ah ni rogun nile yo ah ni ri lokire lagba lowo olohun oba mi edumare oluko iwa o pa bon ba n ba kini lo won le mo ohun to to sugba mo ohun ti won tin pa lo bayi ko kin la fe se ah ogun lo gba awon mo ogun ohun ni won tun wa ro ti oluko yi pe an se gbodo mu bale bi oluko ise stanu aseyin wa aseyin bo kaka kile oku ile o sa bo ba po wo kadan yo fi rogi ni ah oluko yi biri biri biri biri biri biri biri biri biri oja se male oluko yi si di okete pe oluko yi to ba jeju to ba je okete ba be lo je oluko yi to ba je okete ba be lo je ibi ti atugu ti wa wa eleleyi nigba to je pe oluko yi gangan lawon eyan fe baja on na fe dojuko on na fe opon fe reyin e sugbon won wa reyin e mo baba ti di okete mo won lowo be se e ko si wahala nigba ti oluko yi ti di okete bayi ta wa la fe baja mo ogun ti pari na nu awa ta ba ko ni eko ede yoruba daada tekun la lo se nle we abi ayabe won ko wa daada ni ede yoruba a tu ogun nkan ton tu ogun bi akojopo oro ta so di oro ruko atugun atu ogun bi o se di okete bayi ogun kan tu ni ogun pari ko si pe won bayan kankan jam tori pe oluko yi na ni won wa kaakiri oluko yi ni won fe se lose oluko yi ni won fe se nusuta oluko yi ni won fe mu ero oluko yi o gbodo je okete atugun ni baba won fi se tori awon eyan e lo fi di okete pe ban ba n bo ogun bayi lo o se se ki won pa awon eyan run ta wa lohun wa fe je baba le lori bitan na se waye nu to wa de we pe ero oluko yi o gbodo je okete atugun ni baba won fi se a le pa owe ah se mo pe ero oluko yi o gbodo je okete atugun baba won fi se o a le pa ngba te pe nte a je pe ati tori re se nkan to je wi pe itori e ni won fi nayan abi tori e ni won fi fiya jeyan lori nkan bayi o tun wa se nkan na radarada abi pe o tun wa se lona te pe yo ma munu bi eni ti o ti tori re jiya pe ah tin ba si mo wi pe nkan bayi bayi bayi bayi lo ma se ni in ni ti tori re se bayi pe ka fi oro jin eni ti o ba ni koya pe ka mo fun olore tugbe mo je tan yo aseyin wa aseyin bo ete usa on la won mo ni ko yi fin je ko bayi o okete mo ni ah odun papa jule e to ba ri nu gbogbo daada ah ora mo wa nbe mo mi o ye run ke lati awe won gba pe atugun ni baba won fi se atugun wa tumo si pe o tu ogun o je ki ogun o pari oji kogun pari ogun pari patapata en to sele nu ikoni 32 fm le ngbo 94.9 e mo lo suri ta payo lu jera facebook mo fi ibere kan si be le kan e ti re yan da mo ni pe igi to petun lo dun se kini mo wa ni ki gangan na wa ni etun ohun ki le tun ohun etun abi petun kini petun tin ba nikan petun ki lo tumo si igi to petun abi igi to petun lodun se kini mo mu apere re wa pe tin ba ni pe obe ti o leku lodun isapa aha ja lo bo mi e je mu itan dowe mi wa Adebayo ti mi leyin ti mo ni won wa nbe awo lowo ayubo gbeyin olusolo olusegun soro aron keto suna tun soro sibe mu iwo ye bode mu gbeyin alaji mufta ogunrin de manido ti ba mi wa daada ba mi wa ba mi wa eja lo bayi ojugun le nwo abi aran le nwo lojugun oju alaja parin leyin odi aran le nwo lojugun oju alaja parin leyin odi

ẹsẹlẹ o ṣẹlẹ nile ijesa ogura lu olobi kan ajefonra mu da lomu gẹgẹ bi won se ma ki won seme ipe ke se gbogbo ijesa ni je oso ma lo tin ta sonu won ni je ban arakunrin yi o je alajapo onisowo yo ma lo lati bi kan si bi kan lo si bi kan si bi kan owo re wuwo dada o si ri taje se to ba ti pa kitimole laarin osu to ba kun le laarin osu kan le ma wa le laarin osu meto le ma wa sugbon to ba de bayi yo keru bo ni en to ba ko lo si idale boyo wa si badan ni abo lo segba ni abo lo seko ni yo ta yo tun fira awon kan mi to tun tan le wa bo se yin mo bo se yin mo bo se se ajapa ija ajapa re lele ti olodun si ngba fun apolopo awe yin wa en to fi mu lagbaja to fin se bayi e tan ba fi awon omo na ti koni laifi apolopo eyan feran re gan pelu nitori ise tin se wi pe ise yi owo re wuwo daada elomi gan wo pe tan ba fi omo si odo re won lo sodo re pe te mo ba fe ko se yin bi odun bi melo ni oni pe abori omo ba se sisi ise to ni o ami le lodun kan mi le lodun meje won le lodun meta elomi si le ma te lohun tin se aye se be ri opolopo awon metan ma ko kakire te ba fi ise da elomi ngba mi ise o daru lo bi je pe lati gba ti won ti wa won ko ami si ti lo ninu won to ba ti kuro nile ejesa yo lo kakire yo ta awon oja re kere kere kere kere awon eyan won mu omo wa fun an wa lo si gbe opolopo gba ti won ba lo si irin ajo isele ma nsele ngba mi won le pade idagiri lona won le ni jamba to je pe awon nkan ti o fara ro ma nsele ekan eyi ti won wa lo pelu awon omo tawon eyan fi nti won iyo ni won koko oni ijesa nigba na lohun iyo ni won koko oni ijesa nigba na lohun ori omi si ni won gba koja e mo wi pe ko si en to ba mojo wo lo mojo ku ko sese ma koro awon nkan ba hun pe se ma ko awon nkan mi ti ke se iyo sugbele iyo lo wa nle lo ko ka lo ele tun ta ton ton mu ma ebi ti won tin lo lori akomi biripo biripo omi oko yida odan odojude e ma iyo si ni to e pe orun ni ko si wahala sugbon to ba ti de pe omi ni iyo ti lo o odiwi ninu odo igba ti won fa awon apo jade ko si nkan kan be mo iyo ti ba omi lo wahala de ba arakunrin yi ke se akoko re ke se keje ti won ti ko ijambo sugbon leyi o tun gagara pelu erongba pe bi won ba ti lo laarin osu kan osu meji ki awon pada wale arakunrin wa pe ile o se pada si bayo kaka ko mo loro ba bi ise wolu ni yo ya fi ojo kun ojo re leyin odi ni igbele to gbele bo tun se tamo ilu minu o sa jamo jamo jamo jamo jamo jamo jamo jamo jamo jamo jamo jamo jamo ra won ti gbogbo re ti fi bo soju e pada pelu awon e to ko lo nigbati awon mi o jan awon mi won ro njeje to se dada won sa pada sile igba ti won pada sile o tun ko eru o tun keru bo inu awon eyan tun bi pa alagbaja tun ti de o ti se bi ise re o in to ti wa ko wa bayi omo wa gagara o ikan ninu awon omo to wa ntele igba to n dele oloyin kan ti royin ewo ba mi mo mi awon oro bo won tele baba ajesa lo si oko ajapa ti won ma nlo ma o akilode mosuwadu lori ibu o tele nisin ele lo bi osu mefa lo wa ni o tele o ma loju be lo o sari gbogbo nkan mere mere yi to nse ori gbogbo nkan mere mere yi to nse iwo na so fe se be nse o fe gbanya ati se ku lara wa ni omo wa jana pe ba mi seri gbogbo be se nwo e kan we gbogbo sanyan kan kan aso ti won wo le ma nri oju won ma ri leyin odi
pe a ojugun alaja pa le len wo sanyan oju alaja pa ri leyin odi sanyan le nwo lojugun oju alaja pa ri leyin odi ebi ti o wi o n bo se jade nu a ma so fun a ma pa owe yi ni opolopo gba ti won ba re yan kan tin yo bi ojo abi tin kan re banda ta mi yan an fi ola re toro ta mi yan fa ah mo fe dabi lagbaja mo fe dabi tamedo emi na fe lo labe mo fe se be mo fe se bayi be ni o n ba wa gbo abi ti o ta se nikan leti pe e ma fo lo lola toro o bi pe e kan wo won ba ni intan na koju won o le dele wi o dabi o we a tun le lo we pe ojo ganjo to pa elewu etu ni ko ni dele wi e kan ri ti won yo bi ojo ni awon alaja pa an ti won so won e kan ri ti lo ba ni awon ni san toju won ni dele royin kan to nsele si won sanyan le nwo lojugun ojo alaja pa nri leyin odi lori itakun ayelu jara egi to petun ti gi ba petun ki lo tumo si

Olorun ogogo asi ogogo ni fun oruko re Oluwa aye mi sile mi nje oba obirin re afefe ikanni 32 FM 949 Love's House lawa ni Premier Hill Mokola ilu Sibadan si ani ahin so eyan ara ile mo kiyin mo ni aku oririn ko sibi ti owo je otutu yi ode ngba ta ba wa complain pe otutu mu nbi to tutu ti mu gan to mu gan lo lotutu gan kini kan se to afin yo si olorun lorun ni omi po lamu losan suni sumo ju gbogbo e lo ma se bo se e ka se ko ba le ri bo se ye kori olorun ku wa pelu wa ani share be ni nkan kun de ni se mi wa e se je ka ma gbadura nkan kan se mi mo ni pe seri teyan ba jaladura to ba jal e ma gbo to ba jaladura to ba ki to de sheka obe ni to ba ku die ko mo lore jisi koto mono mono asise imole fomo olorun ibi oni ba yan sugbon bo ti wu keyan jaladura to ba nse bi e wo mi o nda jo ni gba to ba ma ka ibi ti o ti bo na ibi ti oni la ibi ti to ngo lero ni oni sam 91 fi se pe oni emi ti mo joko si bi kokoko ga ogo ni mama gbe abe ojiji ta ni abe ojiji ledumare bo fi gbogbo apamo si abe ojiji enikan soso to ni aye ati orun losan yi atemi atesi to fe gbo mi e wo mi ibi oni ba mi e gbon to ba je yin ni seri mo ti ma so fun eyin te n gbe to mi isobirin ni o isokunrin ni eje ka se je de me a o de me a o to ba nso fun e pe oni leyi tona sile e tare e no nso fun e la amori o ba oku oni leyi tona sile e tare e no nso fun mo ti ma nso several time without number wi pe awo obirin eje ka mo ba se ma se sawun oko wa nkan kan to wa ma ndun mi ni wi pe oko igba ewe eni ejo fera yin lati ibere pepe and igba te ma fera yin by now o si e ke mo do's and don'ts of yourselves by now ko ye kon wa su kankan fun bo ko mi se ma nse niyan igbeyawo odun marun igbeyawo odun mewa igbeyawo odun medogun te si complain tell the school nbe to de wa nbe o ye ko ti mo pe iwo oko mi re e mama sheri awon kokun wa te ma fi nsere mo ti so and this is going to be the second time ti ma so mi o ni pada wa so lori eto mo lele keta teni kan ba fi ru e lo mi enough of mommy I was just trying to be funny e ba wa bebe mi o le ba bebe o mi o le ma bebe si nkan to je pe olodun ko se pe ese teyan ba mo mo da especially ese si emi mimo bibeli pe koni dariji e ma be o ye ke ti mo wo ara yin gbogbo e no mo pe lati bi 2 weeks to be precise lati bi last week continuously ojo yen ro a fe le rijo kan to joro lati last week Wednesday ya tori mo ka ojo Wednesday pa mi gbogbo week to jo fi ro isida kin fe wole ko se wiriri isida kin fe moto ko se wiriri asha drop yen sha nkan si mi lara ni for good 1 week ko wa loko sinu ile ere nsile iwo gan fe nu ara e soro oni kon je pe ya nje bo sheri oko mi fe ma rin kurin mi de ni gba fun mo de mo bi si ma si mu sheri bi te si ma mo kunrin yen far from it ba ko kan re jirin egbegberun e a lo alamu ko te fe ma fi ba okunrin jako ki sa sori iwo to ba se pe ma make sure mi ni fun lo nje e kule o dadi wa e kaabo baba yin si de lo balun e kaabo kede se ya yin wo bo si bi jare iya ibi npa mi se wo ko mo ba soro ni oko eniyan ko da lohun eyan mo e wa ki lese mo me ma se nkan kan rice ton ta se ku laaro o ni mo mi se pe ka warm ka je pe o re awon ole wa nje oko e de wa di ba wa ba e ngbo ti mo ti lo lasaro to je pe mi fi nkan kan kwenu ninu ile mo wa densin so wa nje kankan le but so be wa nle now oko wa cool gilo kitchen o support o bobe mi o eju mi sile sorry eyi to ba je pe onje to nlo senu ta n gbe mi ta mu mi si le fi fun oko yin ni punishment
toko e ba se kona mu e lowo emi o ni daruko awon alamala kankan o amala festival e de le se pe kin ma e de le se pe mo se poru polowo amala festival tori e si ba mira tickets e saanu mi mi o ti itaju meji yen lo o bondu ton de fun mi o po o e saanu mi o ikoko e wa jade akilode oga akilode mo notice de ronjo meta e ba se manse to ba di break time kwari mi ma be so oga sori awon obirin ma nfonisha yawo mi de fe ti mi sita so pe lati bi last week nsin tin ba dele yawo mi o kin fun mi lonje oga ijara yin to ba fi le mu oko e jade ni bi awon mama kan ton mo nje ese to wa ya gere ku nbe to wa pade awon omo kan ton mo nje ese ko to le muru oko be wale wa se ko to je o e diyen mu e ma e va mo so ti pe nkan meta le gbudo fi ba okunrin ja e yo kan ni tokunrin meteta na lo ye ko ye tokunrin but the most important two owo awa obirin lo wa be ni ko si bo se wu ki wa toko e ma ja to ni aye yi je ko de ko bonje ninu wo ma to ngbona lelele je ko dele ko ba onje lori table bi o ti e fi owo sile ko se nkan kan awon mama wa na ti farada won nkan kan won ko kan han si wa ni hey excuse me awon mama wa won si fi oriro awon nkan kan sugbo gbogbo gba yen mi ri boya boya ya ti mi mo boya o ma nja tori mi ri se mo nkan ta wa ma npe ni ija teyan ba di ese ton ba nora won se me pe nkan ta wa omode igba yen mo si ja won nja won ti nora won won nja se me pe nkan ta mo si ja niyan boya there is other way ti awon baba ati mama wa fi nja ngba yen bo ko han si wa ma fi ebi pa oko e debi to ba bo sita ele na mo ku mudia ibe ni ko ojo ko si ti o ba je pe tori onje lo se jade to ba ni kin fi seto mi o ni down leyin teni e se yen leni se wa reji se ti e ri weather ta wa yi eyin okunrin kan loro si kan na wa won le ti gbawe o keta won ni se le nko izira yin won se ni se le lo pin bed si meji e fi gida bi gba ta se ma joko ni primary school abamu rula aba won desk aba fi chalk fa ogudo koja ogudo gbawe jo ina ara gbowo sibi ti e awa tun mu tem chair ta fin joko se me pe desk and chair ni a tun mu chair wa amomo kini yen se baje a tun pin si meji a lo wa ero to ma fin kon kan sabo a fi pin table and desk chair and desk a pin si meji won le ti se be na nu le yin se weather ti o friendly yi o ma se o wo mi awon kan ti wa ngboro nsin oketa www.oketa.com free ni ti han sori igba kan ni oko mi o le wo ta ma ton re nigba ti obirin birin anti e na le kin jo awon fe fi hale moko awon ni o ti wa do to lati bi me nsin awon oroju e nle mo lati bi me awon oro mo kin jo ma mo mi e jo tori pe ko si nte ba ba won so mi o ki ba won ko se gbugba won ti mo ma ba soro na ngbo se te fe gbo niyan e o da bi pe eni style kan te ba ti seto ba ton ba ti gbo olorun ma nlo yin won ma ngbo so be pe mo so toro fun e lati me mo be lowo eni nibo lo ngbe lo to ba gbe lo bi kankan lati me ko ye ko ri be even to ko ba se pe ebi o keta o pa ohun amen te on ba da non kitchen e wa won chef won la won aso kan to ma nwo ni kitchen now awon aso kan na wa to je wi pe ti daddy yin ba ni ti won de se pe you want awon aso kan wa to je pe ko si ni mi o si ba ja bu je afi si o ba ra aso yen lorun e de ni e de mo method wa ni mo fa se fun ni mo gbo wi pe to ba gbo pe nko oko e fine o nyo so mo ya e ni shin bi ro lore o e ma le awon okunrin sita o ina e ma ti wa fe jo sun mi mo te ba ti je pe yin le wa at fault ebi ma awon okunrin kan na ton fi o keta dun iyawo won mo de si salaye fun yin pe ton ba lawon o se bi kankan irona npa on se bi kan e fi won le
mi ti ni time awon yen mo ti ni ki gbogbo eyin obirin to ye pe oko yin won o keta yen won o fun yin o ti podun kun si podun meji mo ni ke send list yin si mi oruko yin e fi won sile e fa won kunrin yen sile won be won wa to sita won wa to sita linta si fm ba ton ma ma be mi kin to le tu eyin yawo won le fun won ni arabirin ti le oko e sita o o wa ni kajo ka bo nbe emi pe daddy ni role anu oni ta lo nsoro mu ni o ba bi ri afefe ni o do da bi pa n gboruko yen ri anti ye e mu lanti ye mi si won ni se ko si mo ni mo fe ba ma won ni mo mi e ma waste time mi choro jo fun yin e ma waste time mi emi lo fe ma hale mo ah ki na fi kini kan se nbi kan won le bayi ni for sale I want to lost www.oketa.free.com. What you suffer from me? Eyan ra le mo n pada bo. Eku kale.

0: 이슈.
1: 오야 마샤우 온두유 바네시 다리수 FM 럭베비 94.9 행이에 안페릭 다국구와 바예 아와 피에스 고
2: 아와 피에스 고
3: 32FM, the Power Net Joy Station.
1: 32FM,
3: the station admired by other radio stations. 32FM,
4: yeah.
5: One tagline is never enough. 32FM, 94.9, filling the world with laughter.
6: Are you ready?
7: Drop one, two.
8: Here is the station admired by other radio stations.
9: Yes, we are.
8: 32 FM 94.9.
10: Mo ki gbogbo eti to n gbo mi ni dede asiko e oruko mi ni iye afin olawo yin omolara ti gbogbo yen mo si salaye alagbo tori le se wa wa ni agbowo ajesumo bi UI ni ilu Ibadan mo fe da wa ni moran lori kokoro ninu ara to n dayan lamu kokoro nu eje o ma n fara yunyun o ma n fara tita o ma n fara jijaje teniyan ba ni kokoro nu eje o ma ma da omi ati eje re lamu lebu wi pe yo affect inu oju toju ma ma yunyun toju ma ma jayan je teyan ma ma wu bye bye opolopo awon eyan mo kokoro isinorun to ma n le siyan lara to ma n bara je ti ki je ki ara o jolo te ba tin ri gbogbo ru apere bayi e kan si iyafin salaye alagbo ti a wa ni ajesumo bi ni agbowo nilu Ibadan ero bani soro ti e le pe wa si ni 070 30 90 29 58 le kan si 070 30 90 59 58 nkan mi ti a tun fe ba wa soro le lori o ni arun ibalopo o nse okunrin o nse obirin gbogbo eniyan ma npe ni ifeson arun ibalopo o ma je ki oju ara ma ja obirin je arun ibalopo yi o ma je ki awon kan risirisi ma ko ma jade boya lara okunrin ni abi lara obirin to je awon apere ti ko da lara wa isalenu ma nkanyan teyan ba ti ni arun ibalopo o ma n kokunrin o mo kobirin a le ba pade nibi ti o si imototo abi nibi ile igbonse ti o ni imototo arun ibalopo yi eyan ma n ko laro okunrin kan si aro obirin tarun ibalopo ba n dayan lamu o ma n fa to ma n di idiwo fun okunrin abobirin lati ri ere igbeyawo o da keyan toju arun ibalopo lọpọlọpọ tori o ma n ba ẹyin ọkùnrin jẹ o si ma n ba ẹyin to ma n di ọmọ lara obinrin naa o ma n ba jẹ arin ibalopọ yi ko sẹni ti ki da laamu o n da ọkùnrin laamu o n da obinrin laamu ẹ yọju si wa ni oluleṣẹ wa ti gbogbo eniyan mọ si iyaafin salaye alagbo ni agbowo ajesumobi nilu Ibadan ẹrọ banisọrọ ti ẹ le pe wa si ni 070 30 90 58 ohun miran ti mo tun fe ba wa soro le lori ni arun jedijedi ti eyan ba ti je nkan to dun ju eyin ma ma dunyan okunrin tabi obirin o n domo kekere na lamu ti suga ba ti poju ninu ara wa o ma n fe idudun o ma n fa ki eniyan ma lonu mole olorun ni gbogbo ti mo da dara dara ni olorun lo dewe atebo lati ma fi se wosan fun gbogbo wa teyin na ba ti dele ise wa ta de ti da yin ni moran ta da yin leko lori gbogbo awon kan ti o n doju ko yin olorun o fase si gbogbo ti a ba fun yin mo nigbagbo pe yo be yin na lara mu leekan si oruko mi ni salaye alagbo tori le ise wa wa ni agbowo ajesumo bi UI ni ilu Ibadan lati bi kibi ti e ba tin bo te ba ti de UI e so fun olokada pe n lo si ajetumo bi ni waju mosque tower kalitu e ma ri wa nbe e ro ba ni soro te le ma pe mi si ni 070 30 90 29 58 le kan si 070 30 90 29 58 aso ti ogbogun olorun oni fi se wa
0: kini le o something se o salaye ni o wa lo o be gbadu
4: aki dakeku aki wosun daran bi nkan se oto dake bi eni mama fe fi ai makan gbe mi ara eni salaye ntin se o aya wogun to lo si salaye alagbo laje tun mo bi agbowo nbadan ti oyan ese kankan ni posin opo ni nkan se lagu ara to nwikun to bore mole wa salaye ni salaye alagbo laje tun mo bi agbowo nbadan ai ro mo bi ni telomi arun balopo lojo pipe lori legacy ogbe enu arun malegun atogbe lori awoka narun ajaka oko mo mo de oteterin ti o tete soro o legboge amusagbara soro kete kete na ro won agbo topo eyan ni fe si o galo na bayo ntin ni pelu amulo ti sese lo fin jun ase pe won bo Kevin kankan lagu ara 08058984013 08058984013 WhatsApp number 07013902958 fun kude agun ara e kan si salaye alagbo laje tun ma bi agbowo nbadan debe salaye ogbagbo o si gbadun tara
6: Get ready for radio like you never thought was possible. Possible on the Pioneer Joy Station, 32 FM, 94.9. You're tuned in to 32 FM, 94.9. The first station dedicated to bringing you joy, happiness, and laughter. After the tactics comes the play.
11: It's Connor, what's he gonna do? Oh!
6: After the play comes the goal.
11: Could be the match winner from Lionel Messi.
12: Ronaldo!
11: Aguero, they'll do it. It's a terrific goal.
6: After the goal comes the uproar. It's sports on 32 FM, 94.9.
13: Hello, this is John Bennett from BBC Sports. You're listening to 32 FM 94.9.

so re ni ko ra leti ki o si ni ojo ola tu foko bale abi o ti le gbere ile kan tabi ile adepamo ile se substance property lo ti fi anfaade sile fun lori ile wa ti orange estate ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni lu badon pelu million meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni mango estate lojo ona life hot international school akufu ni lu badon to na je million meji naira ko won rara be lo sun won fun mo lebi papam pari beniti apple estate fun eni ba wi bi ti aye irorun to pin si million mere naira oni fun eni ba dat si mo laye awon lola abo loke lo wa lagbegbe ayegun lojo ona olojoro ni lu badon aye so die die o wa laarin osu mefa ko si wahala ko si ariyanjiyan e ko sa ma sanwo na pelu irorun ki e si gba ile aye pelu ifokanbale ati iwe to yanju ile meji lo nta warawara tele tutun tun ti wole ni yajo yajo million meta million meji ati million mere naira oni lewa ijafara lewu feni to ba mo yi ohun to dara wa muti re pe wa kia kia loni lori 0916 461 5000 tabi 0911555 00 tabi ki e ko si wa ni laughter house ori okitin ti premier mokola

a tun ti gbe ara wa ni agbon ere idaya lori 32 FM 94.9 kan ni aderin poso nu lowo oro le tuni ka le gbadu awon kan ton sele jake jadu agbaye ninu awon oniruru ere idaya bi en ti se ni fe si won si ati bo je pe won sele lowo tan bara wa so re amu lati rede wa Nigeria adele okere papa julo iru idan eleyi to sele ta si ti mo bi ti ori to ngbarun re lana na ni oro sora re ngba ti orilade England to fi aba keke te gba nila oto were were buje nigba ti Argentina teyin wa gberu nigba ti ifese won se ton tenu bodo lo e to so Argentina di orilede kan ti o lo pade orilede Spain ni ase kegba idije fe yagbaye to dun ni ta fi so pe to atun wa ature mi o tun di odun merin mi ka tun wo idije fe yagbaye to je ti awon agba agba oje ni agbalaye boro ti wa ri un a ma soro lupa re tori pe won je tawo tawo iko egbe ba orilede France atawon ati England na won gba owo lo ka gbo ka ko ma je pe erowo mi iyan ti ipo keta ele to tin bi iroyin ati awon oro lo ni ranran ni dede asiko ta n ba yin soro e je n dese du olorede wa Nigeria ki mu royin ele fun wa ah bi a tin gbo nisin won je ko ti mo pe oluko ni to ko iko jewewe orilede Nigeria lokunrin to n be labe ogun odun to ko won sodi Abdulmai Kaba o na tun ni ko ti Bayelsa United ni a ti kede re gege bi oluko ni ele ti o mo ko na sodi fun sa tutun to n bo ninu league orilede wa Nigeria o je pe okunrin ohun ele to ti lewaju ko ti Akwa United Rangers International ti Enugu Canopilas ati Wikiri na lo pada wa bo si ipo alakoko ninu league ko orilede Nigeria e je ka ba mode birin na yo nori pe agbabalu lowo eyan orilede wa Nigeria Shukurat Oladi pupo oni so pe iko Chiroma won ti fi adeun re loju bayi si odun meta lati ma darapo mo wa lati ma ba won sise lo ninu ko na adeun tutu eto tobo ni si lo wa je pe yo mo tenu bodo to ba di ogbonjo osu kefa odun 2029 tutu ti ase gbere lowo nu e mo pe ni osu keje odun to koja o na ni Oladi pupo Shukurat lo darapo mo iko Chiroma amo ni bayi lati lu awon ifese wonse to ti gba fun iko ohun o ti gba ifese wonse meji o le logbon fun won bayi o ti gba adeun olodun meta tutun ki o de be duro ma ya lori ede Nigeria na pelu ro jon je jade nbe ton bayi mu se awon ero ti won gba lowo e lori pe tan fe ma se ninu league awon lele mo pe won si fi agbaye o dabi pe won wa kunjo lasan ni ninu dijo awon tori bi tetetere bo amo bayi won ti ni ninu league orile ede awon yo je pe enikeni to ba fe darapo to je ajeji ti ki so morede Nigeria ninu league awon nbe o gboro je to n gba bolu fun iko ti orilede re lowo lowo bi be ko won ni won gbe gbede kele irufe eyan to le wa darapo mo ninu league na aboya igbesa to dani abe to kudi e ka tu to leru fun league orilede na o se se ka pe kelu nigba ta ba de iya ti be na e ka tu wa patewo fun eleyi na Chukwuma omo orilede wa Nigeria awon etu obeje elesi owo mo so nipa Rosemary Chukwuma lo ti je pe only eni akoko TSR re yara julo nuna wo benin lori le de ili adulawa bayi tama soni pa eri ologorun meta tori akole toni iseju aya ton lo bi mewa ati ayara fefe marun o dini ogorun 10 seconds 95 asabi seconds ona ni won so pe akole omo benin je o wa kun awon bi meta mi lati orilede ti Nigeria tan na je pe won be ninu mewa akoko latara be na orilede Liberia an na leyan meji ninu mewa akoko o wa fi die mule irufi agbara to nbe lati agbon iwo orun ti le adudawo fun awon ere to nbe ni ori odun e je dinu agbon ise kikan na ka wero yi to nbota lowo yi o tori won tin fi die mule bayi pe o dabi pe ina ti wo laarin Conor Ben atun ati Ryan Garcia lati mu oju aje koniso ki won si fi kuku bara won sere to ba je pe oro to n jade lati enu oga agba ninu ko Golden Boy mo so nipa abesaku bejo nigba kan ri Oscar de la Hoya to ba je ti a le tele gege ba se fi die mule ba ipele ti waterweight na ni ja won ti waye bi an ba ti mojo ti kede re a so fe yan lolufe na bakan na Shakur Stevenson o ti fe teru oka mole bayi tori pe leyin to ja ija ti osu kini to je pe awon eyan wori wo pe bo lo se je bo ni iba se ri ija to wa ti ti o fi mu lo best yan ja ti awon eyan ni ko ti awon olorun bi esi se wa o ta wo ni si pe won wo osu kewa odun ta wa ninu re gege bi igba to se se ki won de Devin Anri ato won ati re Steven Shakur Stevenson ki won de won sira won biro yin se je ko di mimo niyan e tara be je ki ko menu be ka bo sinu dije ti bodo la fi ajogba lori koko lori kan kere abi ti aye to ba ti gba ni bayi na idije ti Cincinnati to n bo ni osu to n bo won ti je di mimo pe Carlos Alcaraz yo pada wa sinu Cincinnati Open pelu boye je pe omokunrin to fi orun owo ti ero lati osu kerin bo ti gba sipo ni se ma pe ko le kopa ninu dije ti Wimbledon to pari bakan na Roland Garros ko le gba won kopa nibe nitori ifarapa eleyi ti o ni amoni bayi na won ti je di mimo pe okunrin to gba Cincinnati lo to koja o tun bo wa takan gbon ni osu to n bo nigba ti won ba to bere re Carlos n bẹbẹ lo to bakan na ni Yannick Sinner eleyi to gbe adre ti Wimbledon Open to gberu ni sayi

0: won tu jọ lo popo pelu ara won e ma pe anisina na ni omorede italu akoko eleyi ti o kokko fi dan ninu DJ ati 580p masters 1000 eleyi to je pe ti ko gbogbo e ni ru ti asiko ta n soro nipa re tolo ba je ka gbe wa so nipa atupale die nipa yan ma mu kada kata fun wa sugbon tori awon nkan ta pe kelu bi kada kata ba se gbe won si lati so nipa won mo ki gbe kuro le jake dadu agbalaye abi mbolala mi loruko mi sporting cristal lori kan eje ni po sonu 32 FM 94.9 Laughter House Oke okay, Tete Premier Mokola Lubada
1: Ridwan Adekunle Clever and King Cabo Soreto
2: Aji Golodo e na King Cabo Soreto ege
3: Rafael Lampard loko ti mo nje emi na King Cabo
4: Islamiya Olajumoke Busari loko temi e Cabo Soreto ko ti pinu

0: US, England, Germany, France, South Africa, España, México, Japan, Korea, Netherlands.
1: Oda kabere atupale tori akoko ohun ki gbe lo ke nbe la todo typewriter birin ni role nigba ti fifa ba nse ranking won lopolopo gba ta ba wo awa lolufe kan ma fa pa janu peru metric wo na nlo tan kan tu awon eyan bo se won bawo lagbaja se de bi bai ba lo se de bi bai e je ka wo ka se agbeyewo lori irufe en to sele ni World Cup odun yi nisin te ba boju wo se ka so si bi wi pe awon egbe agbabolu mere ni ti wo ipele to pe ko si asekagba France Argentina Spain England se to ri pe won fe idije loju ti o pe 48 em ko last edition iran moroko won wo semi final but ka wo ki n bere lowo yi wi pe tori pe se pe tori pe won fe loju tori won fe loju si 48 lomo le ti so kale ngba ti epo to mo ti an ba ni first 11 to ba tun ni bench okay abale pe tani kan ba ni jury ara adawo to de ba moroko niyan just i ba ri ti lo ballu yen o fi be jora won mo se ka gba wi pe tori pe won ni depth squad depth ni o je ki awon best for yi kan imagine ninu dj ni abi ori bori yi olodun kan so pe yo ri be
2: a le so pe boya to ibi meji na lo fe mura won sugbon ton ba fe idije abi teyan ba ton ba po to o ma fun awon kan na lanfani over awon kan de wi pe to bi je boyin gbogbo ro awon to de ipele round of 16 but am final awon to wa si idije igan to ba pe won o fe loju ni a ni ri won ninu idije yi pelu bo se wa je pe awon awon iko yi ipe won de bi ti won de e kan je ka lo wo ibi ta ti isori telomi wa to na ti o ti fi ko goja ta ba de so pe ninu iko ilede kokan a le so yen player ju player lo looto re oruko ose sugbon o di pelu poke oluko ni wo lokun won sodi mentality won ati pe nkan ti won tin se bo awon to dede ipele ti won de ati mo nkan ti won tin se bo e ja wo ninu idije euro amo bi to ilede england de ni copa america amo bi ta argentina de lo ilede spain euro spain lo gba idije euro now pelu gogo to wa le a le so pe boya to pe boya to pe won fe loju to pe awon agbabo awon iko yi gangan intan to intan to ati mo ti won lo ton ton ati mo ton to ade mo kan ti won le se o na bide bide ige won fe dije loju si awon to jo mo le awon to jo mo le gangan lo pe funju sugbon awon ele won fi han pe yes awon ole atalagbara ama ya won soto sira won ibi kan to de je pe yes idije idije the round of 16 or the round of 32 tele tele re la bi last edition round of 32 round of 16 gbogbo bi ru tawon bi elomire ibi ki idije to bere lata yi pe bi ru squad ti england ko sodi awon mi o fo pe england ti le de pele semi final gbogbo bi awon ole de portugal ohun la expect lata yi pe gbogbo awon agba ball ta mo pe yes won gbe won gbo nje fe won gba wo bo la gbogbo nkan ba yen sugbon teyan ba ti oko ri di first game like teyan ri idije woko idije fi egba adere awon iko yi ara awon teyan o ti oko ni pe oke tele o ba gba elei ma gba bu lara awon merin teyan o ba ka first 5 abi first 10 ni awon merin to de pele semi final yi ma wa nbe afi teyan ba fe se pe boya olote abi nkan kan ko jo teju be lo to ko to di idije amo nkan ti won tin se
1: e se ma oro aje kari yen pe baba ogbon
3: atogun
1: e ku ju meta emi o mo pe country yin o jina si Nigeria to beyen mo o ga ko ni si yonu fun gba kokon ninu tan bodo ala fese gba awon to wa ni FIFA ranking laarin won lati ri ipo kini ipo keji ipo keta ipo kerin amerin tan wa ni top table na ni de ipele se ka so pe ka toro idariji lowo awon statisticians at awon analyst ti on collate awon metrics yi lati gba iwa abi eyin o wo ni abo mi
4: ohun ti nkan to wa nbe ni o da ki eyan foju kan wo eyan keni eyan ki te o da igba te o ke

0: ti pe kun fe ku si alagba lorun ka ma bo nbe ka wa kuro nbe ka ma pada bo ni boya bi England no to England fitna ti man sa fun lojo to pe na na pada ko yi e ri bo man calculate nkan won ni I ma ja second jade o ka ma lo bele ye jade first ka ma lo ka ma ja gbona bi ka lo na ma se ta lo to ta ba mu rede England ko je ko boya ta ba tin so lagbe ni pe bolo la fese gba ni boya ki se boya league o ta boya bi world cup mo ro pe gbogbo opolopo nkan ti won ni Oki, keke yon lara wan, pe wan kan liru jato kwa ni wye debi kan, suba lo dwe da be kwa beta, uye uye di, a li sopa wan nan kedi, suba wan nan bedi nou kato yon bing gati wan ni okwe fun ta yon pata, ta ba ba wan, yon na jo yon fa wadye kato ba, ipi ta wan yi na wo, o ye ki mo wan be, suba nkan kati mo karu, ni bedi wikwe, FIFA nikan lo shi li so fun wagam, ne pato suba, ju ta vin woy, o da awan bere yon ti wan bi bay, o ne la ven so be, suba, koko, nkate wafa yon bedi wikwe, inje, a li so kwe, afikon, ti o wa o lo je ka ri opolopo awon ile abi lo je ka ra won mi na kan de pe emi won ti gban nu sori sori lapojuwe to ba gburu awon spin yi na ti o ba se ri kokan to lokun ninu ni ile abi owo ti spin ba wole bi a ka so gbowo ki vadi to bo si o fe bo mi pa na won ko ye won mo o pe ka won na kan to pada di pe won pada pick ti won pada si oju even spin ti mo wo igenga ko se spin to gba iro ile spin to gba iro won roro ju ile lo sugba won roro won ororo ni ta fi roro mo se won ti se there was that guy who is obin gakuga se to ba ti pon mo tese re wole awon to roro se ba won ti jare anu awon ti roro se ba won na ma nbe yi won ti daju won lo na niyan so a de le so pe price ba kan sugbon ko je pe nkan to ya mi lenu pe mi mo bo bia price ta mo bo lati nu sori sori la wo nje ta mi ruru price ele ori bo amo nkan to sele bo ya ara won ko ya tabi nkan mi nbe nbe eh iro mo kan so pe awon ipo ti a ba won kokan won be ka so pe iban to ti ba won lati group stage lo ye pe o wa simi si ara won ni ya ni abi be so amere en je sekunu dije pelu bi ti nkan de do yi won justify ibi ipo kipo ti fo ba gbe won si ibu ko ye ko ba da se FIFA ranking leyin le time gba lo je pe o jade o ta gbe si 1 2 3 4 mi ro pe nkan kan meme je kan kan wo
1: oda e seun gidi gan ni e seun gba awon jomo pe asu ojo da sugbe ka to lo Ralph Chido se George sorry Ralph Ambali
2: I talk
1: yeah it's coming home it's coming home it's coming home unfortunately o ku sojo ona kokon mo kankan rara England so kale so gili lo gidi lai roti sugbe opolopo awon owoye ati nile okere te ma won ton jomo England gan won ti ni aipe niye oluko ni tusu won ni ohan ninu fese won si ana awon kan pe o ti yara lati se pasi payo agbabolu ju pe ki lo kan loju e ti soro nipa ile abi nkan mi te ba tu wo loye
2: a fu ti oluko ni Thomas Uchemi o ya sise oko ninu nkan to si ninu on gbese to gbe lanuko o
1: se e ja kuku lo ja ka de kale raye se atupale o dada 32 FM 94.9 kan ni adonu iposonu e fun alaye an lo wa nbo wa iku kale o
3: Radio me 32 FM ti wa okay
4: Gode chance to lanta gbigba ku gba kan ba je
5: Bugbone bara Golden Chance Lotto. Eku aduro ti wa. Lore kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun. Lore basepo yin pelu wa. Golden Chance Lotto. Lesa kese ni won san winnings. O ni je tan kun tun ma bere ninu e. Nibi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan oni bara wa balẹ. Golden Chance Lotto kete. Lati so ni bara doloro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa afaye gbagba kuba. Laye aki so pe ti awon agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Warance sa ni winnings. Idere tile se Golden Chance Lotto pe je asiwaju laarin awon akegbe
6: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adewon ati asotele nbe o
5: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire
7: that's

0: yin te mo ni ko e ko sara te kin da
1: kini
0: awa mobile wan se ba wan se
1: owo ilu ni yen
0: eh onda
1: snare ni yen o mo ton pe ni snare
0: ah kini mi mo
1: snare ni mo nse yen
0: a mo da da
1: ah o ye kin koko beru pe bo ni snare se mo ndun
0: o ti se bo lo ti
1: o ya bo ni simba se mo ndun se o mo simba
0: sim sim
1: ah ifa
0: simba
1: ifa doju ti mi go raye ah so Simba len kan si
0: oh no Simba Simba
1: ze ta won ni lu ba gbo mu goraye
0: o ti bawo ni Simba je bawo ni Simba ndun
1: Simba mo ndun bi agogo ni
0: eh
1: ti won ba lulu kini ti won mo pari re si lori ti o se gan ni won pe Simba
0: o le se jazz abewo abewo ni
1: ah pele my dear lo ti ye mi mo ko to ba je bi bata bi gan
0: bi agogo ma mo yen
1: yo yo eh eh mo ti gbe olo advance
0: ko si wa
1: pele baby
0: kele
1: hello
0: bele Simba
1: o je gbo yen leni lo ko sibi kan wa ti le mo so
0: ki ma fi rori
1: mouthpiece lo ko mi ni Simba mi o mo Simba tele
0: o mo Simba
1: o se je ka wo kan do mo mo Simba tele aki ye kro le oje
0: se o ma fi Simba buyan
1: eh se ibu ni wo tu fe mo
0: bi ai bu la ma mo nkan wa ni pe o so o so ju pele te bi Simba
1: on sori perese bi Simba tori Simba ma nse perese
0: o wa ni mi mo Simba
1: eh eh eh eh
0: o ni ye ti mo leyin olorin olorun kan ni pawo ma akorin jeun ni
1: awa layo yin na ture jare ta mo ba yin yo ta mo ba yin ki awon ololufe yin awon ti won se nkan re kan ati omiran eleyi to je wipe won ti dajo re sona won ti se ni abi won se lowo lowo ta wa mo npe won lori radio gege be ba ti se nforuko won ranse si wa we ka ka ba yin ki ololufe yin o ka ba yin ki awon molebi yin ore yin ni o uncle daddy father uncle daddy cousin yin gugu won patapata na la mo ba yin ki lori eto yi ati den role yi 32 fm 94.9 lori oke tente premier laughter house mokola nibadan ibe na la fi kale si olusola omo momo lo ko mi a to mo pe number sita te mo fi atejise yin so wo si lori WhatsApp ati lori text message ka tun le je ise te fe ka ba yin je ni role eto ni emi mi kankan mo wa nbi o
0: emi ni kun le fani yi ifan lati bi kan.

0: an se lori awon ojo opo yen ni e mo network service nkan ko ba yen e mo bo se ma nlo eyin na mo na o e mo be sa wa
1: eh wo
0: ifa egun lo network lo ba mo ko net mo ko sapo ni
1: mo
0: ko sapo ni
1: re ba mi
0: akoba ni yawo carpet awon loruko awon loko en ko won ni pe
1: na le tin wo pe won black black lori ifila black
0: kini wa wo
1: na ni fa network ni
0: eh we black abi
1: oh god ah ifa
0: kilo sio
1: e pe network jade be te pc
0: se mi ba je ko ati ere ju network provider mo pa se kini network jade ikoni tati fm le ngo eh ba mi yo ni ete itin lo lo lo ba ni bi tati mbara wa yo tati mbara wa da wodun
1: okay
0: on ka yo ba e ko wa ni won ni le ko wa wa lagba lowo olorun
1: abi
0: o e ye pate je pate ayo ka jeyo ka jojo ka jo da wodun
1: okay
0: e ma yo pe ah e ma ko ma njeun e ma ko ma njeun e ma ko ma njeun ah ko ya mi yen ko ya mi yen
1: biti agan bara wa lo ni role
0: e wa ti tani ibi tu ati network n bara yin lo role
1: eh boya ko de ra wo ta be ya yo si ta
0: o na lati sa ati sa pare n bi ti yo ba lo
1: la o sa nu ni o so ibi ti oro le aye wa wa ri ngba mi ti nkan o ko mo wo pe nkan kan o le se nkan kan
2: nkan si le se nkan kan 785 hash
1: ka tu gbiyanju re
0: ka tun
1: soke e soke o da ja tuta lona mi ifa

0: won tun bere fun o le se alai mo pani lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
1: maggi star ta se latare wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara
1: maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko o ma ni gbagbe
2: Together. I said you need to get this radio, me. 32 FM, you are okay.

0: Hello, ma.
1: Hello.
0: Eba crawler, mommy.
1: Now.
0: Yes, ma. Ade ku birthday on the 10th, ma. Mo mo pe manu a so ye ko se ma pe mi e wo sha ma binu si mi mommy e ma binu. Okay. Olusola loruko mi ma. Kunle na wa nbi pelu mi. Ade n pe yin lati le ise radio 32 FM 94.9 fe yin e ni ilu Ibadan. Lowo lowo a wa lori eto ta pe ni e ba mi yo. Eni kan to wa je wi pe won ni e se pataki si won. Awon lo fu wa ni number ki ka pe yin ka ki yin o. Oruko won eni ti won ni pe ka pe yin.
2: Amini ti o Peters Omot.
0: Omot. Ti o Peters Omot Osho. Hello.
1: Hello.
0: Se n gbo mommy. Oruko eni yen ni Theopitas Omotosho Omot.
1: Okay.
0: Awon lo ni ka pe yin ka ki yin. Yes, ma. Yes. Odama. Aha. Ah, tori akoko wa. E ba bi ni o se se ko je wi pe gbogbo awon atejise eko ni a ma raye mu oju opo to se
2: mona mona lekan ko ti igbadun gan a yo sira
0: o yo le fun wa tori na ni fi se binu ni amo te ba tu fi sowo si wa ni pelu ogun olohun
2: lo se to
0: a gbianju ah ifa asiko de tin lo
2: eh to ba di jomejo a mu e toku eh sugbe to wan bi ba e Mr. Kilanko Akin lolu ari awon e ti e fi sowo si wa
0: Mr. Yedun Gbenga ari atejise yin ki se pe ari e ma binu a gbianju boya lo se to nbo ti e ba le tu pada fi sowo woli mati ogunsola ari owo yin na nbe and editor ni pe ka pe Victoria Kaki from birthday, Temi Dayo. Ari message, but then time will not permit us to call anymore. Crown, Ari message thing, you know.
2: I should be a cat to my law. Emma Bagby, Amala first, Amala first. Ayajo Jamala, Tamanja, Jenya Wanya. But you enjoy it, do not tie. Otoma Colondi 29.
0: Yes,
2: 29 August. 2026 lo ma waye belata o ti wa nbe ni belata
0: gbo wa ta mo ba yin pe te mo ni e mo ba wa kiyan eyin le
2: wa ba wa samala an gbadun yin ka ti tun jo foju rin ju bayi e tun ba mura to da juma fun le bo ye ko pe didi eni ma gbe fun e ko ye pe didi eni ma gbe fun ah ati mi ta gbe fe ni yen ni odidi eni eyan wa gbe bo be ta po bi ni a ma le nta ma gbe fun ta pokunrin ni a ma le nta ma gbe fun
0: e pe number
2: e wo te ma fe ra ticket amala teyin o ba se aran ni pe fe ki abayin ra sile ki a de fun ti e ba wa lojin abe fe ra fawe na lori awon oto lokojo kan ta ma fun ta ma ni pe lagbaya lo ni pe ka fun yan 080 7272 0308
0: ero ra pe daddy wa
2: 080 7272 0308 080 7272 0308 or none in number T. Egg Pissy.
0: Egg Pay, if I need a pee. Era to get the low of
2: the battery. I love Missy. I love my
0: oh, Lucia, mama, look on me. I've been so you know. So by the go major part two, female tashi dono, ni leari wo. Lose to koja, ema go part two, torino, ema go walo, ni 32 FM.
2: So to batti dia go meji. E pade wa lori etun yin to wa olore ilu atun gbadun ara wa emi ni kunle fani yi ifa mi e go kale eh samala

Irawo kan yo mi lu titi. Irawo san tohun dagbalagba peju si. Afin gori oke o han kete kete. Ikani dati 2FM dosu o le tente. Oba laarin awon okan ni. Dati 2FM 94.9. Ikani aderin ko sonu. Oke tente premier. Mokola ilu Ibadan lati sun didun didun fo won araye. Ibudu ayo atori sun idunun ni 32FM. Iroyin asiko ti o leja makan nu. Ere idaraya lese kuku ati kakiri agbaye se bi se wa ni. Agbadunu eto to n parunu re. Ka ja fe to omo niyan. Ka si gbe ni

0: agana kwa mon derole e ka mo ki si ku sa mekun joye kini ku sa mu kokoro le enje mariwo ti gbogbo awe eyan pa ngba na lohun nigba ta gana ku ta mon derole won ni pe awa joba re ni oda e ka mo ki si lo sa tun mekun joye nkan kan na ni won so kini ku sa tun mu kokoro le ti won so nanu igi yin se fin ayele to un se fin ayele agbe ti juda afoworo yaju an pariwo pe wa awon oda na ni se wa awon ni oda n to ni abawala ni telorun to ba je pe wa awon ni oda se ba rin wa na lati mu won pe ki won lo re role fun a o tumo si wi pe bi won se ri lo n se afin won ba wa na se ri leyin eja tun ra wa se labele ka to deta tori ta ba ti da nile ani siwa wu lode ta ka mo fe ko tan fun ra wa e ka le o mo kiyin mo kiyin mo se ni pele wa ku koko janjan la saaro a de ku weli weli biti biti bamu bamu ojo eyi to nse wole bayi baba we ta lai bi ta ba bi awon olore ilu le ti won so na ni pe sare pe ojo nro won ni se wa awon ni nigba tagbara yale to ya sob ti omi n gbe opolopo oko lo won ni so wa awon ni o eh abi ki le wi abi kin bi cs o le awon na ni won fa agbara tin yale tin ya gbogbo e cs e kale
1: aki
0: eyin kini
1: gbogbo eyin ara nigeria o te je pe ijoba lo nilu lo ni gbogbo nkan awa la ni eyin te wa nbe
0: be ni n to ba wa le fi wa se
1: ni lomo nigeria awa gangan lomo omo akoko eyin le ale kayin tori elemi ni
0: ele ka wa lomo ale abi
1: ba wa le ni akoko akiyin ku gbogbo ti ojo ojo ba nso ni nigeria e to ba je pe bi iro kan temi ni mi ba so pe opolopo awon nigeria alaje fenu lole bi adie
0: ni won
1: ohun lo poju ninu won nigba ti gas won ti po won ti gba won

bon ma man ke ma fe nu an fi nu kiri ma fe nu gbole ni si bayi obo kan tin dun ara yin bale o ijoba chief to wa lode yi ni Nigeria yi ijoba ti e ke ti koko ti wa ti pe sugbon ta ba si ti wa tan elomi ta ba tu fe fi be ta fe fun yin e ri pe e tu gbadun re sugbon ma je ka awon alatako kan kan ma ko si yin nu boya won tin be nle yi ara won tin be nle ok

0: e wa se bye bye e wa se bye bye fun wa won ni wi pe botle je wi pe egbe igbese atu otun lori eto raje sibe sibe nkan si gbowo lori emi na tun wa jade lori aboro ti awon eyan ko jo won ni wi pe bi oja se gbo lori inflation bo se wa nita won ni pe gbugbu e na ko ti lo sile ta ba si wi ta live interman so na ni pe pepe se gbugbu re ti wale o yungba sise lawon omo Nigeria won fi ese te afaro yin o te ba nse ato kan te pe ko ti so eso lara awon omo orile re to si ni pe to nse o da ta lo ntan ra won
1: e se seri nipa inte so pe averaja ataja ara jije
0: kan revelation e bi kan se gbo lori ibi oje lo si e ka fi mo
1: ki se ounje le yen ti ma mo e pe ilu ti nkan rira ju ti lesi
0: ki wa ni o
1: e se bi ounje nikan ibi ounje nkan to ounje e bere pe ru ounje wo lo won to ounje alagolo elewe abi raw food that's all raw food bi elewo tanisi e soro yen isuju ti jade
0: e se ile wa ndi e ni
1: ibo le tin gbesu se won import isu ni e ma ye na wo bitibiti owo ta na ta fi moju to oro le de gbe nkan si bi ba se bebe ba gbe ko ni wu e lo wo ibi kan wa tan pe ni academy desert ni chile e gbe le bayi ni desert ni nkan ke wu be lori le de kan ni ko de si yen bi se ma ye nkan ta wa nse ni gbogbo le ba ti desert tan elomi o ti gbe bi gi sa na yo gbe oruko ko bi kokoro bayi ni ita wa so fun yin ni pe onje tawon banki agbaye isiro owo na mo won mo oro kan bo se nlo
0: ki won ya yin lowo mo
1: kan si gbowo won pada nti won ma niyan in ta ba so fun yin e so wi po won e lo na gari lagbole bayi gari oju boya bi 30 owo ti won na na jori alo agolo kan gari agolo kan nisiyi ko wo 500 abokan e to ba daju lowo 400 rice bi de bari do ti won ju oni won ta legberun meji emi won ta legberun ka bo ewa bakan na se ge so nje nu se idi mo kale
0: se se price ti won pada
1: se te ba ti nkan ba je Congo kan te ba ra legberun meji se won nu
0: egberun o ti le legberun meji o ti le pada
1: ibo lo ti le legberun meji soja ni abawe je nta nu gilasi
0: e won pe o ti won ti awon mi ti nta 60000 pada bayi
1: e mo gbo soja ni oja ti gbogbo eyan na to lori na teleyin na ni abi ite ra ninu tan di ko sinu pop ti atan na si awon yen le fi so di won se ni to wa lori raja wa nibi kan to ko sinu gilasi to tan na si to police e do se gbogbo e se won ni rere nbe inde fi so di won niyan so ba ge so oja to je pe eru le lo omo le lo okunrin le lo obirin le lo ko se en ti o le lo be ibe yen le ti so di won ke se bi de ti fi se siro yen yo pe nkan ti won ibe yen ko ki se next state le di ma so po ja ti won ibi te yin te ide
0: a ke se state la wa n gbe o
1: ale awon oja awon te o le ja awon te en raja lowo won na tu je na awon yen na ja lawa mo ya e mo le ma te pe to ba di ri to ba di ri ge ni 5 kobo bai ko ni to afi to ba to ri bi o ten bi 40 kobo to ba very elomi lo faye ni awon eyan lara gbogbo west africa patapata nigeria lo nje ti lo je ti rorun ju
0: nigeria lo nje ti rorun ju
1: nigeria lo nje ti lesi ju lo je nkan de nu nje to ma de le je tagba le je to lori ilu le je lagbejuwe e wo rice ipinle won ti je lowo nje ko nu nje talika nje alagbara nje ole nje ala ko se nti omo je o si lesi ba ti so pe buruku to yi ni sin bayi bi ile kan ba wa to ni baba ti ya to lomo merin won obodo je rice abokan tan laaro gba jeje pe gba je sedi baba fe ja se je gan so to be ambisi ta ba si won je lale
0: aje won je lale
1: rice abokan
0: awon melu
1: baba kan ya kan atomo merin won o le je tan
0: rice abokan
1: won o le je tan
0: won le jetan
1: won le jetan e to ba sekun
0: se n pe lomi le jagolo meji
1: ibi tun to da wa la lenu o nja ajeju ma pala kai ni gendi olohun bodo je koja

0: Fin lo gere gere ibe na la na ti be oju opon na si ni wa to bayi eni kan wa be lowo mi gba ti ori royin to ni kin bon bi nle pe ki wa lo ta tu wa nje ran se baba pe ah igba se baba gan nkan fe le kokoko bi oju eja bayi
1: awon alai ni rori na ma nje ran kan ba hun eyan ba ti rori kan le ni o ma so wi pe en to ti lo oda ni sin lapejuwe e wa ni le iwe ile eko giga varsity e wa n doju ko awon wahala kan dododo nbe boya owo te san o ti poju boya ounje te nje o ti poju e wa gbo pe won ni primary school te ti jade won ti tun ko won ti le tie won ti eyan ma wa be lo fe nje ile so pe tori pe wahala university po e pada si primary school
0: ah afi we yin lagbara
1: so e le pada be
0: afi we yin lagbara
1: pada be tori ire primary school ibi te wa ni ojo ori yin ni primary school ati sinde se tan be ti lo secondary school ke se iye iyi te gbe ku nbe le tu gbe ni university sugbe lo mi o mo in tan pe ni lo si waju se ki du dare gun soju kan ni ilu ogbodo dare gun soju kan le viri don fi je pe owo oja o wa le yo tu gbe ra die yo wa le yo tu gbe ra die nti iya opolopo eyan ni tan so ni e pe se ri ijoba ke se wi pe mo dagba na fi se ke se pe mo se lu opolo na fi se joba elomi wa to ba fe yawo meji ya leti yawo tin ja oko mo lo da wa lale
0: eh
1: o mo bi o se to ari won te ba ran meji din bara won kan olowo won lo da wa lale
0: eh
1: o se to ari won bara won kan to ba mo bi o se to ari won won ni ja
0: eh
1: seni ji o wa le tole se bo lo oro wo lo fe ma so si so lori ilu e ma so bo lori ilu nda lu seri ibi ti se baba ibi to gbe ide awa o fi pada si rivasi
0: on lo si waju
1: na na la toto boya eja ona bi oye ja mo ni so sugba inta be mu wa inu apatala di be mu eyin wa wo enu ake awa towo wa tara wa temi wa ti gbogbo nkan wa nbe nbe gan iyawo wa nbe nbe omo wa nbe nbe ara le nbe nbe ara ode nbe nbe ta mama ko emi wa ti o ni meji ta ko be awa oke eyin ta wa nfun e gbowo su e gba a se titi fun yin a se gota a se omi a da bobo yin ti yin kan ni be ke lo bi se wo de ba npa ke mo dana fun ra yin ke mo ba yawo yin sun ko mo bi mo ke mo jeun ke mo ni ka kiri e ba pariwo
0: si asu
1: e pariwo
0: an pariwo
1: e nfi no firi firi
0: bi ma lugbe ma ngoro
1: e bi gba ta ja ba gbe ta politi n ba yin nkan da de so ile elomi wa nu yin ni ta ba ni o ma bo lori po yi yo da lu ru ko ja tun se be wa lojo meji wa lojo kan yo ba lu je
0: e so e je ka lo bayi lori oro kan tin ja irin pelu ile ise obe yi ti won da le le sha re to je ti ofege eni ti won ni oro kan gan ti won fi esun kan a le ti ni pe aje re si ma lori tori pe oro si wa ni le ejo high chief parunto pa se wi pe ki ajo mu ni mo dani Nigeria bi pe ki won fi ki won se wade eto lorin sugbon na soro bi to wa ko to wa la kata awon agbofinro ba bi e wo se ri o ipo ti won lo je ofege ke so ofege o tori wi pe owo e tin lo bi irinwo million naira 400 million naira ona ni ohun ya to n san ko won to re ipo na gba e je ka wa wo a n gba po Nigeria a n da ile ise le lai te ko ni pe ko ba ofin mo ko tona debi wi pe o tun ni owo ti won yo nda be 1.3 billion owo ti won na Nigeria ti o ba ni owo onilenu se ajoji yo de laji yo amona ka sisare afojun ati pe ru owo yi to ni ohun san ni owo le ti fi di re mule o fun awon kan na ni won gba lowo re ta ba fe gba ipo ni Nigeria ba won wa po kan se dede ni ko ye pe agbodo mo anya abi agbodo farase abi
1: yes.
0: E farabalẹ abi ka koko fowo boyan nu e ti e farabalẹ
1: gbogbo nkan te be so ti ye wa
0: ehe
1: e ri pe be o da bi ba ti e fe yawo ni banki mo wa so fun yin pe elomu garanto wa abi ko lateral pe o da o 5 kobo la fe yo yi mo ya iwe le lo lo mu wa abi wi nkan to property lo je pe bo ba ti esan pada gan
0: o ti kaju e
1: bo mi se won so pe o lo mu ni duro wa te ba fe gboji ti se won so fi n gbe lo mu duro wa o pe a bayi mo bo ba sa lo ile ilamu to tun mo si pe ka to fi o sori ipo ojoba onilo awon kan gbodo na recommend e Yeah.
0: Recommendation call him on so.
1: Emma boy fara bale. Be ah if he be. I want can you solo re? Ibu I feel be ko le jena gbe iman jena gbe ma fi be kini kan kan kan in love ti bo inu ara won so wa buruju leyin te mu mi debi ti mo di verse se kin ba do gbe ah o da o oniroyin o oyo gba bottle water ko mu
0: eh kasa ni pe beyin na se gba cs o a ti bai e fa won kan lowo
1: orisirisi ona leyan de ma n ba depo igba mi wa de gbe ise do ise le ni o gbe ode be ise ta wa ti nse na ju oria ije ta ti bu se lo gbian depo o na be po nbe ta won ma lu tun pari we kan ma fa won le nu ewu
0: hm
1: on la tu tarabo
0: sugbe ita wa tarabo yin ko ibola ba yara re ja
1: to wa nsoro yi to gbe owo kan to n fa won kan o le fun yan lo wo le ja won ebi re lo lo yawo fun sugbe je ka gbo nkan ti le ejo so na atawon ni se wadi e ma je to roro yen ta ba ni ka mo nso ladegun aje pe afẹ fun awon ile to wadi ati le ejo ni lo ati se won ma ja so la tegun
0: o si wa e ji mele yi eh ile o da bi iroyin pa ni lerin ni ah ke se bi ti mo lo gangan nu ah ile igbe ma so fi Nigeria won ni pe awon gbegbe si lori ofin kan to ni se pelu igbesi andibo nkankan nitori pe o da igba to pe ofin e ti won fowo si gan nigba to pe won fi sara won lese ni pe awon se atunse lori re pe opolopo awon asofin to wa ni le gan bayi o se se ki won ma fi le pada mo very of you nge ke bi won se so so pe ke wa se bi ti mo nlo nu but ti mo fe yon be ni pe ta ba nse ofin ti ko ba ti bara so pa pelu ru yin bayi e mo be se ma yo pada sugba ta ri po bara so gba pelu yin te pa ma ra lu lo kan e mo be se da pada ni ipinle kan ni Nigeria en to je gba keji gomina nbe obirin ni o wa gbe ofin kan jade o gbe aba kan jade o gbe lo si legbe ma so fin won ah wa mo be won ti buwol sugba ni pe ilegbe ma so fin o gbe igbese yo buwol tori ko won ti se agbe yewo e o ni pe obirin ti mo bi omoge ti ba ka pelu okunrin eto okunrin to ti gbe yawo se
1: okunrin to ni yawo
0: married man ti ba kan papo pe be won lo si ile itura ni o won lo si ile itura bi won sa kan pe won se yunkin o ni pe ti won ba fi le muru obirin be yo lo se won odun mewa iru okunrin be yo lo yo san owo otan million meji owo ti won na Nigeria an kan won bibi ro mi pe ah e ba bi CSO bo se nkan ti won ni ki won lo ma se fun awon ara ilu nu ati wi pe se ke se wi pe ah boya arabirin kan o ti fe gba oko madamu ni madamu fi wa o pe ah in to fi ba temi je o in gbo fi kakale to je pe yo si di ofin igba to ba lo e to ko aye re to ba lo dun mewa lo gbe won yo dola
1: ara nkan ta nso fun
0: e wa wa eyin te gege bi oloselu na won royin be se ma se iru awon mo bayi te fe ba fe se pale te kan ni ki won wa te kan ko gugun wa te kun won sinu oko sawon eyun se mo we awon lo mo ge na ni ti iru nkan ba to ba ta je wa ba je ba si mo lo pe won ka omo ge kan modo yin omo wa ran mo na lo se won abi
1: e farabale o se ri oloselu awa ta jo oloselu wa ba ju lo ta jo lori ilu yi akitani wa gbogbo egbe la le gba mara e mo iwe mimo kan so pe ojise kan so pe won ni e je ki awon omode ko wa te ba ri omo lodo wa obirin abi okunrin baba ju le obirin te ri gba jo wole itura abi nkankan kan ke to le fesun re kan wa e ni faran re nibi ta ti jo nse e bi omo le re pe se looto ni bi a se mo wole yi o se n te lo se nu baba jewo pe be ni ah en pe o ti je binu sugbon e le so wi pe nitori pe ah ise ti awa nse o faramo ko risirisi eyan omo gegere agbalagba okunrin obirin en da gbe dire ta be ni ti a o gbo ko sun ma wa ka de joba se po sugbon e ti igba keji gomina yin nisi to so po be se en to ye ki amariri kakan sara si ni ka gbo
0: lori se akanse
1: tori oro yen da bi oro amukun ewe wo ile lati n kesho rode awon nkan yen o ye ka ti pa na re lati le ti e mo wi pe lapejuwe nisiyi
0: an gba yin
1: ti ile o ba ti dun omo ti o da oni jade nbe to mo buruku ba ti jade ku ile yo mo da wahala le sadugbo adugbo oran ju lowo ilu oran ile de lowo o ti yin
0: e tin te so yin mo gbo yin
1: eh obirin opolopo obirin mi ni e sun ti kan wa na ti fi we sun se
0: pe won ti
1: obirin mi fi pa ti pa mo ko ngan ti fi ti pa ti pa re po ko asi ya se ten tubo ni yo do gbon tan lo le itura yo wa lo re po nbe sugbon ko se en ti o gbo ko yin gbo gbogbo yen o la fe je ku se eri gbobi le tun gbe kini yen jade
0: be ni
1: ki to ba jo gbe to ba jo pin ni aso gbe ngbi le yin okun yen gbe re nitori e ti o ba di signal mo ko bi to ba fe mari ko lo mari ko kunrin na to ba fe fe keji ko fe keji ke se gbe tori gbon baya a gbodo je ki awon kini yen ebe ebe ise ri gbogbo eto abo eto raje o e je ka se suru na ka ko yan ju eleyi yes
0: Esho tuje adari legbi ma so fun agba ni Nigeria agba keji ni Nigeria o so ni pe ewo eja barawa nlo ifoso wopo daada pe ka won mo Nigeria na si ma fo le ran ti aba wo daada gba mi o ye agba eran ko nle mi bo iyode ama ipe ele da yanju re ntoto sugbe igbese wo ati pe apa abole ti fe ka won ara ilu na o da si kati bi eto to ni se pelu eto raje kati o ka fi wo kati bi to ni se pelu eto abo na ka fi wo
1: seri indo koko wa ni pe oro yin aso ni joni sugba ara awon mo Nigeria o bale o kan si o kan ku balabala bibeli ti ero yes taba koko mo lati eto abo iwo to ba je baba abi ya to ti lo mo to ti le 20 odun lokunrin to ni meta fi meji le
0: bebo
1: no mi ke le fi ma se ti do fi le un yo darapo mo awon agbofuru aba won ole si ologun eyo kan to ku ma wo loju
0: bebo
1: iwo to ba je baba na to je ginde to je bi omo gbodun ogoju odun darapo ma awon ile to abu
0: awon mo ti nko
1: awa ti fira wa le territory tin na ni ta ba ni kakawo mo wa sinu ijoba e tu so wi gbe avise family omo alliance si commissioner alliance minister kini kan kan oya omo eyin e mo le drone lu igan e ma lo lu kiri koma di pa eyin la nkowo fun eyin e ma lo e fa wa le gbo en tell you mo ni wi pe se ra omo wa tan wa ni okere yen e ro ba na wo le won lori ni
0: ehan e na wo le won lori
1: ngba to di je pa awon omo ti wa ni ori ofe nbe fun won nbe yen ni ilu oyibo ta de owo won wale e to ba yo san pon meta mo won eyo kan
0: le to tun wale ju ti Nigeria lo
1: yo san pon won eyo kan tori bo won wo wi pe to ba jo mo ti won na lo wa sodo wa seri ni di se awon loko won be kini kan ni no ton ni di se awon loko to ba koni ma
0: koni to fero
1: ba ti nde bi ba yo ma gbe
0: yo ma gbe ro nti e ni
1: ba do yo ma gbe ro ni iru re lawon mo wa afani re lawon mo wa nje nbe te fi ro pe anawo le won lori ke sowo anawo kankan e lo bi won lere so mo ko asiri to wa nbe mo ja yin loni e
0: esun igba keja re da keja chief won soro kan

0: awa la for ke mi o awa la njo to ba ye boya nice ni ogbe won ti kun batakun atu mo fa mo ile won ranse si lu di keji ya fi ati fe le won ranse si beni fe le won ranse si gana tan lo ma se won be
1: awon igbese wo le ti wa gbe to je pe o je kanjuko te won pe ti wa mu dagba ba nigeria
0: ara to je kanjuko na ni be ti ma n pari bo ngba mi eh kadu di be won

0: nbe e ri pe iru kan be yen iru ile beun kia kia gbole ba kia kia ni orun to sele ni
1: ah iroyin ko jade oni pe lori igbeso to e ten gbe lati le fopa ma agbaye na na oni ida 79% of Nigerian ni won wa ninu ose ati ise be tun se ngbe igbese atun to se a ni pe iru awon ile fopa ma agbaye bayi mo mo bi won se le collect data abi won ma kojo ni
0: se mo tun mo 75% yen a je pe yen 25% ni kan ni ori nkan je ni lori nkan je
1: no 21 ni ori nkan je
0: 21 lori
1: ni muse muse won da muse muse
0: o ya ni lu ide wa yi so jo be
1: lona wo
0: se lu te ilanjori aten ri so jo be se ti ri le epo kan ri tan sun kale ta ma tena si be sun tan ni tori ke tan la mi yan wa re po on tele tawon yen ti lo ma n sere me ba ise tan so so fin ba won re ru ke se awon kan to je pe bo ba yo tan lo de be mu nka le o n ti so ile lo nje o ile oti se so ba won ta so ti amo yoyan so tele amo yoyan se be to ba je to kan e ba le tan ni lo be
1: en te fi so di we ni
0: e mo gbo ninu ilu moto n lo abi moto lo ami ra moto
1: a ti gbo pe e ti mu owo ori oko ti won gbe wole ati ti kini wale
0: so awon to n soro yen nitori pe won ti je bi ti opolopo yi won ri won bi eni to inferior bi awon eleyi o awon eleyi o awon ile yato o an yato si wa o kini gangan kan le fin foju kere ti wa na egbe superior gan superior si wa pe awon eleyi daju wa lo boye ya awon abi nkan ke de se be na foju wa awa wa inferior o si won pe awa awa kin ibo ni won wa ta fi mo pe 75% ti omo Nigeria ni ori ajeyu atajeseku ni bo na tin bo na ti ri melo na ka
1: e se mo wi pe le mo dodo won ke bo adun won pe e fe yawo nkan kan gbogbo e ni won se collect ti won si wa awon data bi nkan se nlo
0: melo awon melo na ka se Nigeria je alabaja ba ni se alabaja ba ni Nigeria ni ko soro lori e ta ba so wipe awon yori nkan je nlo boya nu 100 boya ka so pe ida meta bi da marun pe ri teni ori nkan je laaro ti o ti dale ko si bi de very atun lo wo ni lu to loju anuju Nigeria tun ni
1: ipe kejari ni bi pade e ti won se iroyin gbe wipe won ni wipe bi orilede Nigeria se lakun laka to ye wipe ati enidi nidi lati to si abi lati ja laini rara se mo wipe won wo sakun re wipe ati de bi to ye kade won wa to ka si orilede Indonesia wipe ni odun 2025 wipe owo e ti won pa lori oro epo pupa lori oro epo pupa on lo bi $45 billion ni won pa lodun 2025 in raw palm oil pe Indonesia $45 billion ni won pa be lodun 2025 awata wa ni epo robi gangan to sun kolikoli ibola se amulo rede ati wipe bi awon se le ka data orilede mi pe ti won pa ni se orilede mi sa wa gangan fun awale se akojo re pe lodun 2025 for odun 2026 odun 2024 iye bayi la pa lori ore epo robi ni Nigeria se aiche file jade ki won so be ati pe ti eni pe ti awon ti won wa ni eke epo robi gan ti won ni awon pa wole gan e ti lobirin fin gbon oro ni
0: ibi ti wa laayin wa niyan eni ka so wo ta pa wole aso fun yin e wa so pe e mo bi ta na si ki loku ta ibula na wo si Nigeria e ka bula na wo si e so e ka bi ta na wo si mo ro ta won so ba deki ba so fun yin le ngbo okay ori pupa ta so ni si yi a se si o re ni tori pe a ki pupa lo si le okere ta ba ve mo ko le okere ni se ba se mo ko ipo pedro lo okere opolopo eyin na le tun mo ke
1: e mo ti lo te ba fe ko lo si le okere ogba abi palm plantation melo leni to je wipe elefo gba ya pe ti joba lele ati wipe e wo gba keyan to de oni ti won fowo koko se ngba na lo koko ti won gbo kan le ngba ti won fi se kan ribiribi ibo lo wa loni se oko ti won fi da koko ngba na ti run ni ka to wa so pe boya e wa o pe e da epo pupa awon lede mi wa to je pe ogede ogede ni won gbojule ti won fi soro aje ti won
0: bi de ti mo na niyan ta ba nta ti ijoba ba ni ka to robo nisin eyan ara le tumo ki pa ti fe gba se lowo yin
1: ke won fe to robo se bi nte ba ni le to robo
0: ta ba ta ba ta ba yonda le ni abi oya o ebo wa la ve ma fun bi e ma ta fun o kini ka ga si ma gbe ka fa won akose mo se be eyin na le tumo ki pe
1: epo robi nko to je po wa ni ka wo yin
0: na wa nu nkan ta nje nle yi se mo ni epo robi an fi ran se si le okere mo ma ko loro ti wa na a si nlo labele
1: eh so ba take so pe jeta
0: la ti je
1: won ni jeta la won ti je nkan lata gbeyin won ni awe eyan won wo ri nkan fi benu e won ni pe igba yin yi order bi nkan won ni ke se rere nigba
0: ti
1: yin
0: nkan ti nso ohun ti je nkan lata se lu ilo wa ko turi to tuma ti be ko ri nkan lata
1: be awon eyan ti won to wa nle ni won fun won ni royin
0: awon wo ye won paro ni ase ri to sele ni pe sara to wa le okere yen ko ma wi pe opolopo awon ti won be nlu tan paro fa awon ga awon segin mo paro fun won ni ko se to to mo won je nkan lata lati je da lati je gba be fufu ole jawon to n ba won soro n gba re fun
1: akiboye susan mama mama soro yi pe olore ilu won ni pe keye tan awon je mo won ni pe ro yin po mo ni ojo la won bo lowo yin se won le bo sa
0: bi bo bi ba wo o si lowo wa mo te ba je pe joba o ba te won lorun ti won fe je ka tu se mi mo leyin mi tin bo da be se kan so kan wa ri aye
1: edo ti won ba fe ke se mi mo leyin mi tin bo te fe se
0: e ma gbo odun merin lati fe lo yi lojuku gengere yi sugba opolopo awon omo na jori ana nke lojojumo be ka dakun ka tu se yo kan si o se tene o kan si la fi gba baba ti awa pari eleun a fi yin le
1: ehn esun a soro yi pe igba keji aichi won soro yi pe lodun 2025 owe ti lo bi $45 billion o na ni Indonesia ni won pa latere epo pupa sugbọn ile egbimo asofin Nigeria agba ajo ton ri soro epo ni Nigeria won ni ki won to je oluyewo wo ko wa wi tenu re wi pe awe ti lo bi 210 trillion owo Nigeria no da igba to je pe won o fi si bi to ye ko to nbe se awon ro yin tan gbo leleyo a gbo pe ye bayi ni Nigeria papapo ijo ti won ba ti fi si be ti o de bi to ye ko de a gbo ari water sugbọn to ba de bi to ye ko de bi ti won ti na a ni gbo nkan kan pa re
0: se ri oro owo ke se nkan ta fe mo so lategun
1: si asu
0: no obolopo mo na jori ale ye wi pe
1: o mo fa yin popolo si
0: o si ati se ti mu mi ori won dundun o mo do gbe wa duru million e wa duru billion ti en ti na awa la fe ye wo to ba de bi to ye ko de a o so ti o ba de bi te ti mo wi pe owo yin akan mo na pa se nta lanto
1: lanto
0: ile ye fira e fira bolu ile ye fira gba ile ye fira kiu ile ye fira fufu ile ye fira dudu anto to pa na wo yin ni ko se jo mo wa di enikan igbo wo ta fi ran se da owo ta ko fun ko e agata ni oju ti da ibi ta ran lo nko ndu sele ni e
1: ko si wala ko si wala eyan ale je ma se kini ni ala fi bo tori pe kini on kan yin 0705549409 8097000 ile okere +23490602009 o ni number ti e pe si ni olokan ijoko ati mu awon akole kokan emi ti ba tin wole a ma fi se a si ma yo kuro e kale e kale sa
2: e
1: ba le ni
2: ro
1: yi
0: esun agbeni lati ole yo
2: ko yi o ko se bi ni aye ti mo bi mo bi lati aye gan yo
0: yi so ko ma gan kan o ko ma gan kan ba jo ba won dan dan ni o ma
2: ti e ba ti suru o e si eni ogologo mo Nigeria ti gbowo ṣugbọn tori gbowo yen o de ibi je ko de ehn de ti pe won ko wa o so ba ile so ti ti be e yo so ile je ko kan yin ko kan yin
0: se won so fun won wi pe owo wa la so bi ko dodo wa owo osu ti wa nikan lowo wa
2: owo yin owo da o da ni owo yin ni o dodo yin tori pe bo yin ba dodo yin ni se se de wa go ni ni ko dodo omo Nigeria ni ba ko mo Nigeria ka mo no ja ma je du bi a bi da ko ni o ti ga be se ni ile okiri se bi awon se nti be ni ta won ti o le pe awon are ti won ati ise ti won jo pe wo ti ba se nti be ni
3: so wo la pin ta o to rowo kankan lowo wa ta pin ni ta lo mokunrin na
2: olorun ni mo se pin ju bo ko jo yin
3: sawa ni okowo fun ni sawa ni okowo fun ni alowo fe bi sije lu ko debi to ya ko ti fi sise alawa ko eh alodo wa ko
2: olohun pada mu yin na ni
3: ti eyi o mo kan to
1: e seun eni kan fi kankan si orita kan eloja oni wi pe se le gbara pe be se nse na Nigeria e bo se lo siwaju pe keyin na ma lo siwaju be
0: a le du si animo lo lowo olodun ti mo boje saye ti wa a le mo so bi ko saye wa bi Nigeria olodun ti saye ti wa be o ti se Nigeria be
1: e si wa te gan ni ko nitori ko owo na de asun color fin yi o na le bi ke jade e kale
2: ide lo ko la ri mo color
1: e si o very gidi
2: support yin ki won ba jiro baba jo olore olore ilu wa e ku se o won ta pe le jo anu mo leyin te ma fe ice takiri ba si ki e fo ice
3: so ta seri alaje venu lo le ni won
1: e ja gbon ti won so
2: pe ye ro school so flight le gbe lo be se pe ai te pe ice kiri e ma da won lohun si
1: yin ogbeni jide mi ni won lo jo anu o awon na so pe to ba nice ko le je leader ko le lead ni o
2: ah won wa nice ah awon ti o ki mu awon eyan mi le lati ti mole
3: Mo
2: ti yamale
3: won
2: nice
3: kan. Tata. Ta
2: pe
1: rice ni. Kali
3: la jare.
1: Yes, bravo yin rice. Ayebe, e kale. E kale.
2: E kale ese po nse.
3: Hello.
2: O ko te mi ta o are.
3: Hello.
2: Asagbaje.
3: Hello.
2: Ese.
3: Ki lo sele? Ah.
1: Won kiyin ni
3: fun kini
1: won kiyin pe ku se ah se ko mo tun kiyin abi wa gba mi ni
3: hello hello mi Elizabeth
4: Alexander
1: e kale ma
4: hello
1: e kale ma awa pelu yin
4: e kale Alexander
0: iye Elizabeth ile ko da kankan mo ko mo do sele obirin lase lasan ni obirin lase lasan ni ko mo do sele
4: ani o pa ma je wi o se ma bu wa ta n se no bi ni ka bi agagbe egun je wi awa la yen sipo e je wi e je so e le ke mo gbe de pe ko gbe so fun emi e je so ro e se mi ti e be so ni bi pe agbejaro lo nu ni ologbo jori a ti won fi gbogbo aye won ta fi ko dukia jo e sa dukia yen le ko wo sinu afin asan jori a ni abe yin na o le o gbe odo tun gba
3: ko si kan to kan pa ni eye o ko si to kan pe awa la mo ba ti fe se
4: ni si ni ah eyin bo don nu ah se awa ta wa ni
3: po kaka biurele ba se gomina ilu kan ya re se ko ni dogun le
1: mi ba
3: o ti oju pe won le yin lo won le yin lo won mo le bi o ta mo yin togi ni
1: mo nkan agbalagba le n ba yun
3: togi ni hello hello hello hello
1: ekale ekale
2: ale kuse aje bola lati bidija e be lowo lori ilu aboyun tunisha e tin tawon se gari ni ko wa mo mu
3: aboyun
2: enu oyo aboyun en tari wo omo omo lai le baba so olorun to so re dopo ni saria
3: woli e woni kan ma pe eleyin o oni aboyun se abala fun loyun eni to fun yawo re loyun koni wa gan jo je fun sa wa ni kan ma fun oloyun lo nje sa ni ko ma mu gari ni olodun to je ko loyun yo ma se gan jo video ti o ma je olomo nu oloyun ebi npa se ti gbe oro buruku ni yen so n gbo ti omo nu oyun so
1: e kale
2: e
1: kale sa
2: yes sir e ku ise so
1: e seun
2: ayo le so lati ojo e jo mo ko fe pe lowo cso ni
1: ngba
2: cso e ku ise sa o
3: ilo sele
2: e yi ko si ro do se bo be e ke ri pa ta ba fe be program e mo gbo e lo fo kan ba le to
3: ba ti wale ju e mo fese te e mo mi suzi e
2: fese te bi ba o
3: o ti wale bayi o ti wale
2: ko
3: si nkan kan to lo oke mo so nkan to tu lo oke so nkan to lo oke se po be ti lo lo oke
2: e ja mo pe 2027
1: and the lane. Eshin, Eshin. Ejika de ojin deja. Ambo olore ile tu. Ikoni 32 FM le gbo 94.9 Echo Kale. Celebrate here.

0: won tun bere fun o le sha lai ma pa ni lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
1: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
1: Maggi star yo so gbogbo onje

0: ninu re ni ke ba nfeti si ori palaye ninu re ni se lo dabi abc pataki lilo orule jera roofing system lo ti mo fe wi orule jera di to joju lowo ki ti sha tabi pawoda be o le gbo share share ojo labi orule jera di bo ran mini mini labe ile te ba fi orule jera di bu o ma tutu o tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe lati wa ra oju lowo orule jera le di wo patapata laula mega top concept limited la soju atalagbata kan gbogi lorile ede nigeria mo le se to se Gerard Roofing System to just stone coated lati orilede New Zealand to wa pelu warranty adota odun gbako lo se nilo lati da mu lo si ilu Eko mo awon kole kole atagbale ko ti won mo yihun daradara ni won mu di truck wole si Laula Mega Top Concept Limited Adex Road Orogun Express opopona marosi ojo ni ilu Ibadan ni won kale si 081 8548 1113.
1: Aseju ni ka gbe radio mi 32 FM ti wa oke
2: e ka bo para lati ju de iroyin kan jade en to ti bi gba kan je igba keje I chief kan ni gba kan in Nigeria to na tun wo pe awon lo se ari apele sakoso Nigeria o ni pere fun iwade yi to lorin lori owo ken tin lo bi 6.44 billion owo ti won ni Nigeria o ni pe eleyo wa fun a special presidential support group for the 2026 World Cup qualifiers oni pe owo enu agbe kale ge ni mo ya soto na abe to suna odun 2026 ipe fun igbese qualifier fun ife ye agbaye tin lo lowo ti o tenu bodo boya ni ojo aiku sunday oni e wa wo oni igbese qualification fun qualifier oni pe Nigeria ti jadanu ni November 2025 sugbe ni oku bi osu kan ti won te pepe abeto suna 2026 ni won gbe sibe e wa wo ni le gbe ma sofin nigba ti won gbe oni pe owe ti won ya soto yi o wa ninu abeto suna hun nigba ti awon ti won fe na won le lori gan ti won ti ja ti won le lo si gbe se na mo oni bo wa ni billion mefa o le die wa
3: anale niyan
2: ngbo
3: nkan tan pe ni anale owo
2: anale owo
3: ile ti ri yen
2: prespent abi
3: ayo o le ti ri
2: yen abi ka pe ni advance
3: 30,000 fun yin 30,000 fun okay budget 2022
2: e se bi te e mo sele e budget 2026 e to wa nbe owo ti jade o si wa nbe won si consider oni pe ile igbe ma so fin consider
3: mo bo ta won yen na fun qualifier yen won lo ya ni ada pada si be won lo ya le gogo eya wa ka won le mo bi se le ilo na
2: aba
3: design budget a dawo yin pada se ka mo dawo pada fa won ti awon abamo awon to n ba qualifier to n ba qualifier se mo rin se lo bi ti won tin lo gba ball won jeun won so deli won balu lo awon oluko ni won lo abe gbo pe awon gbo ball jo pe ja won lowo
2: 0705 5000 949 ekale
4: hello
2: ekale sa
4: e ku eto
3: kilo sele
2: e farabale
4: e ku se lo e farabale gbo mi
3: kilo sele
4: mo lo ni kan tin ko fun yin

0: ma ko ni fun abede aba lagbede ko aba aba ni kapenta
1: eh so ba technique owo ni e wa aye yin wa ya ni CSU won ni gbogbo ilu le ti fi ya owo tan
0: gbogbo iwo lan ti ya sanction lowo san pe number re ri pe na jori ajewo
1: hmm
0: san pe number re ri da lohun
1: e sa ti gbaju sori ti ma ko fun yin
0: e ma dele lohun ni ni baba lagbede o se fun se o gbe se fa lagbede se mo jo agbede loju e mo jo agbede loju e o se ri na jori ayi ki sa labaja ba ti e ba te ko ya abari awa ni ri akitan ni gbe bo nde ba so n ba wa lara mu ta ba ti fi binu be yan mo nigeria si so ta bi wa a da yin pada si bi ta ti gbe yin emi yin o si fe gbon ke tun pada si bi yes sugba be se be tinu ba bi yomo to lo ri junu irun binu yomo ba ro se se kinu irun mo
1: chief abi cs mo fe bere kankan lowo yin se bi eyin na te ba pari sakoso yin ka mo reti pe won o tan na wa de eyin na tori pe en to ti fi gba kan je amofin agba talakoso fe to dajo iroyin gbe wi pe awon dukia re kan won ni pe kijobo si gbese lena igba ti won si wa nbe won se fefe daada ari ma gege bi angeli bi won se ma se ni be na se se nisin
0: e ma gbo
1: te na ba ti wa ku nbe nisin ka mo reti pe eyin na o kawo pe irojo nu
0: ijoba lati se wa di eni ko si ndo buru peyan ba si ijoba tan bo ba si ti peyan ba papa ruye aba kefin we ani yi o dabi pe oni eboleru kini kankan oya e lo igbe wa e lo ye wo so gbe bo so gbo to ba ti lohun ogbo wo ta si ti ri gbogbo wa be ru re ti a ba egba ma go ewe lo so ba nkan te so da to ba je yin le yin gbase to ba je yin le gbase wa awon so ba de kin kan kan ta won ti o mo ti sele ara ko ni gbe lati o le yo yen te ba gbase leyin wa te wa di mi pelu ba si transparency na dabi ora tan fi pa mo lai se et wa di wa ki le fe wa di wa owo ki le tu fe mo pe wa ko je
1: e ko je
0: ba bo si da to yi
2: elu
1: e kale
0: ara ko ni o le
2: yo e lati gbogbo le ri te ke to di be oja mo pa yan wole kan le mi
0: ju oju e woni po ki ogbe ni yi oju e woni po ki ki lo nso
2: yo to yin ti gbe yin o do lo pa da
1: oni CS oni pe esinsin ti o gboran ni yin pe iru won ni n ba oku bosa ni pe ojo kan ojo kan wa ni to so ni
0: ohun emi o ma ka se si e o si o so ba te ki yen aja osin ni ko mode agbo esin ni ko ni rorun lorun ko mo to n je
1: po fo ni
0: ko mo to n je joba ilu ko mo to n je joba ilu
1: e kale
2: lo
0: si eso jola nti etenu bodo
2: jobe woni
0: tenu bodo si won iwo lo gbe wa be ni
1: esun esun danje update woni pe sakoso nti fe pelu fe bodo nti won so na ni yen woni pe ko se en to le mu si eso yi pe enu won dun akigbugbe en te ti ba wa das e mo gbagbe on the 29 August ona ni amala fest gbugbe en ta tin ba soro ayin te won wo mi yen ticket ti wa lowo mi o ti wa lowo mi 3000 naira ni elera fun yan elera fun ra yin te ba wa ran ale ba yin fi sowo digba te wa gba lodo wa e kan send owo e de send receipt e fi send owo yen a ba yin keep it di ojo na e se o e mba se man se te ba fi wa sodo wa e ma bo ni laughter house premier hill makola ni badan e bere tape fe kopa ninu awon idije lokan joko tun wa be boye yin le je amala gbogbona le kan na ni abi okunrin to ba ma ma laro dada atin te ba le jo dada e bo tun be fun eyin na be ayo gbe en te ti bo wa dasi olore ilu ni eto eyi ti on tenu bodo bayi ilariwo na ni yo gore ate 32 FM 94.9 ona ni en gbo e ma gbo laro losan lale e ma gbe kuro nbe nitori gbogbo ti o ma jade nbe irodun ni e ma ba pade nbe emi ni kunle faniyi ifunla tv computer dafa e ko kale

0: So Susie, oh mo pe o mo pe toyo ti loyin
1: ti e si wa la ko wa ba loro ti e
2: to igon na ba lu no yin se
1: ko si wa la e wo e ti e mo nkan temi fe so e mo nkan
0: kini
1: e se ben e jo ya mi lo.
0: So how much are we talking about?
1: 400,000.
0: Ah.
1: To buy 400,000. Auntie, if you restock your jersey shop.
0: Oh, Susie. Hey, show you your own. Yen. Apa olohun ka. Ode, mommy tole pe MNBP ni mi. Money no be problem. So yen ko gbe sapa kan. Ode mo ke mo de tin so fun ni suru now. Ni suru wof account ile.
1: Susie,
0: I want to enjoy you and I want you to enjoy me. Je ki ma gbadun e ki won na ma gbadun mi. So loro yen. Oh ni bara in situation. Ka no ti fun mi. A ma so bi by the beauty now. Ki lo nse?
1: Ha. Won lo ti.
3: Hello.
4: Susie.
3: Ele go raje o.
4: Won ti si pago re titi o. Ki oju re se wa kon re lowo bayi.
3: O da bi e gan tun bi se ni gbogbo e lo mo tap tap bo je ni gan be.
1: Ki en pe mi fun.
3: Won tun bi se ni.
1: E won tun se ni.
3: Mo to bori awon mo le. Gbogbo awon se ti ma se ni
1: oju. Won ja kuro nu freezer won lo tun se nbi kan
4: ni. O se ro gan bi.
3: Ki be fo freezer yen ni yen.
1: Mo fe fo ni.
3: A be fo ni.
1: E jo ki le tun wa.
3: Se ese ni ba te wa ki o ba te
1: o da emi na de ti ba mi lai lati afra fi e ma lo sa daddy
3: e ma lo bo a lo lo ba hun en to se le ni pe o ni egbe wa enikan ipade bajawiri.

0: le trade.
1: O wa fi kan di
0: ki la le bata.
1: O se ko
0: ye.
2: Eh.
1: O bi bola si ri owo.
0: Ah, emi le.
1: So gbo temi.
2: So toast me abi o toast me ba be.
0: Emi a toast, ti ba toast ko ko pa yin.
1: So yo si.
2: Baba o toast.
1: So yo si. Ti e mo nbo so so gbo temi.
2: O nbo yin.
1: Lambo oni kan se. Lo le ya ti baba re.
2: Ha.
1: Lo rojo fun won.
2: Ha.
1: Ko si loyun. Omo omo won keji mi nbo un. Ikan de di meje ko ye ginu bi yen.
2: Ha.
1: Lo le won ko ni kan se. Oro temi fu onu.

0: alambo se tu fe jade se tu fe jade ni se wo ni fowo le ni
1: owo iwo so bo bo ta ni so bo ji mi atore mi so so re ni gbogbo ayo di mo nta ese ge kan ni wa jogo kan ni wa koda bo se ibi ti mo ti ma da pulu da di lo do mo tu je won lowo mo bo yo le ro fun mi give balance won ni kin le ri mi ta
2: grandma
1: e ka so ah yes ma hey o ma idin ba
2: Every
1: month.
2: I do
1: plan. Ah.
0: Yes, sir.
1: Hello.
2: Yes, sir.
1: Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Hello.
2: Yes, sir. Hello.
1: Yes, sir. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir.
0: Hello.
1: Yes, sir. Hello.
0: Yes, sir. Alain ni ti juwa agbalagba.
1: Se mo ti se beere lowo omo lomo ti o da.
0: Da to.
1: Si o si ari on bi ki lo sele.
2: E te ba wo mi dada, e wo mi dowo arin, e wo mi desale.
1: Eh ati ko yi o mo gbe. Inu erun enikan ni ojo elo mo le boya boyo oyo ni. Abi
2: mi jama la.
1: Ki ba lo sele?
2: Eh eh. Se ri nkan to sele yen na, on lo gbe mi debi. Eh nkan to sele ni pe esa. Eh laarin awon igba ti daddy Michael ton ma nwa temi na nba anti Susie sise
1: ni Lambo
2: eh eh be Lambo
1: oje olowo o le fun o
0: olowo wa mama tin se monu
2: eh nkan to wo po grandma nkan to je mi jowo lo
1: kini
2: seri nkan to wa ninu mi
1: ki le wa ninu e
2: eh isu olohun to ta inu eh adla to wo daddy Michael
0: ni awon po nu lomode yi ni
1: ta ba le jo so je nu e
0: je se pe fun o
1: eh eh ni di so ni pe ome to fun oloyun ri
2: eh daddy Michael ni
1: o ge lo fun oloyun o ni ga lo da fun oloyun
2: omo ni o
0: omo to yo si eh eh e se ru omo yi lo ye kon so ni omo to yo
1: ni suuru o eni ju egbo di mo so yato si yen o eh oyun re yo jo lambo
2: eh abe
1: ti o ti ma jo o fa ba le o eh
2: Daddy again, Biton. Oh, my God, Lambo Pani.
1: No, but don't be. Oh, you are dog. Oh, you are log on.
0: I want to yours. Ah, Simon, name, but I want to know. And my son, let's flag. I'm going to one quick. If I say a Lambo, you say, oh,
1: you're bad at that. Kitty, Kitty, you're bad at the group.
2: Michael, you're
0: Michael. Oh, Simon, people like Michael. I see, I can say one. Ah, osu wa ka su ka ton re oke fun baba Michael.
2: Olo ma yi pada ni.
1: Omo beji mo se ge de se pe wo lo rape e. Lo e lo fagidi ba.
0: Lambo. Ale se yan da.
1: Olo mo lo fagidi ba mo su o.
0: Mo te yo si.
2: Ma.
0: So gbo te
2: mi. Mo gbo yin ma.
0: So ti so fun Lambo.
2: Mo ti so fun.
1: Ki lo wa wi?
2: O na lo ni kin wa pe kin wa ri.
0: Abi wo ba mi pe pa atohun ati gbogbo.
1: Farabale. Ori farabale. Ni to mo se fun mi ni si pe. To ba ti de ma bi lere boyo ma pa re loto tori o le je opo to ro baje orun o le je ko bi to ju su lele ji lo ki mele ba
0: o si awa ko ni le tan gbe yi o
1: oda fata fara bale igan ni edi a ma ba je se ni
2: grandma se mi grandma se
0: won se mi omo mo lo kun le yi su si mi wa lo na won ti je pare run baba re na mu olowo
1: ebo ti je o ta tele to ba so bo lo ni lo to e mo de bi kan ma fun ni bo to water 30 minutes o mo kiri ara re o fi mo wo mo ni mo joko kale ile
0: mo to yo si sa ro daada so ti gbo
1: pele o o ti e mu gangan lowo fun a
0: to yo si e ba lambo e ma je nsi so ba lambo so raye lenta

0: ah tawa je ti debe ba kin se oko wa nkan tutu nu on yo po buruku
1: nkan tutu yen lo lo ni o se koko
0: ah
2: ba o le se ri nu mi na nkan temi gangan ni ohun yi koja be
0: ewo gbe o vi ba kan o vi ba kan ti se ba ti se yen sa budo ko kiyan se je gbadun are o te gbadun are
1: ilu yo gbona yo to
0: ori
1: yen po
0: ma ti de ah okay mo ti san wo ti mo je madam susie mi je lowo kan mo kin de be bayi kin gba oti kin je mu nkan to ba ti temi lo ma mu ko ju be lo ko wa won mo kin wa fe se mi kin fo rinde le ko te wa kan mi ki sa te ko yo na ko to ba mi lowo eni
2: to yo si a se ba nbe mu amo to n gba
0: ohun ala ti won ni kin temi leyin kin ti mo ti abi ka sa ya bi ore kin ni won yi si ko ju ni lo
2: mo de ma like face omo yen to omo gan ma ja ko ni mo ni ka lo be ngba yen to ya to yo si ti ma ti ri bayi
1: o ti mo ba mo ga
0: o fi wi ti won yen ko to ba boluka lupu lo nse abi ise bi nkan ti mo bi lokan ye ni
1: o ya o shop yi pada ni
0: ko ye mi won ma si shop
1: no won kin ti won kin ti won ko
0: ohun ni ise mi ti yo Ti ba ti wa yo gomini mo ko ti mo nso ni mi ti mo gogo so pe won si shop ni
2: kilo sele
0: ha ko je ko sele ri la last gba ti mo tin wa si bi pe won ni si shop o sele
1: so mo se mi o da lekun yen mo to mi ri titi ri
0: titi lele wa bayi
2: kilo wa sele
0: kilo wa
2: lagbara
0: he abi won jade ni bi won je lo soja mo won ko yi
3: vale na wa yi
2: e ka so
3: yes
0: ya mike
3: ekason
0: epele kilo wa sele te si shobu
3: se yin o gbo nkankan ni
0: awo gbo nkankan agbo nkankan wa bi lati wa sayi
3: a le si shop
2: kilo sele
3: in fact lowo bayi go soup ta se un lo ni pe kin wa gbe ka le warm and everything there
2: kilo de
3: so yin o gbo nkankan bayi
2: so le to yen ni kilo sele
3: so e gbo pe madam susie ti ku
0: eh
1: en fi mo ni
0: eh
2: ah o lagbara o ti bẹrẹ ti ma fun ni so si kini
0: he ko ju yen lo je ka ma lo si bomi ni abudo sayi

0: nkankan ti o ti yan o tun ni anfani lati fi awon ohun elo inu ile se faje ninu iyikoto osose trophy premium lager onigbowo ise eye agbaye ti fifa ma se mu amupara ko si fun eni ti ojo ori re wa labe odun 18
1: alaka lo lagbada moriwo lo logo mo

wo bi oorun ti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gangan si kiye si oke rere ni nibi ti awon omo araye ti nferin lo ba ti won ko sohun meji ti won gbo bi ko se ko ni feyin e 22 FM 94.9 Ha ha ha ha ha ha! Emi ri ki onibudu lo so bẹẹ.

Ifan se be ni o irewe ni gboko tana opa oburu ni mo ni wase obusu o

ero po ero ofa tani o mo pe ra la kan ki kuku eri ero po ero ofa tani o mo pe ra la kan ki kuku odo orun mi dawo ero po ero ofa tani o mo pe ra la kan ki kuku eri iku omi iku odo koni gbe lare mo lon gugu bi te tin gbo mi kolu kolu bo ni kolu wa o afefe bo ni fe si wa akoda aye moju ba o aseda aye moju ba o ojuba gbogbo ri ade kade ope lori o kiba to pe lese ke esin oba ko je oko ba pe kan ri kese aboyun ile won mo bi were eni to ti bi oniyan ku agan to wa labosun ajinde aro mo je fun gbogbo wa o ojuba gbogbo se nse lapapo isense oni baje o oyo state oni baje gbogbo nigeria oni baje lapapo adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo mo gaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu ibadan e wo ko tin bo wa si gate oje e so loje ide ayun re erin saarin oja oje e bere bi won tin teni egbe okada oke ofa baba asale oju source to wa n baba asale lowo otun yin ibele ti sokale te ba ti gboju so kan e ri akomona wa nbe ele lo sile baba iwenje adubi ero ba ni soro tele pe mi si 080 332 601 41 080 332 601 41 tabi 080 53 45 92 23 odufa ta mo yana ni lasale iwo na ni odufa ogberosun ogbe lowo otun irosun lowo osi e ma ba mi ka lo ifa ni ogberosun osun dawo ro adifa fun atare abufu ogburo ogburo ore ni gba idire agbanja tare lo lodifa foguro to lohun o fatare sesin ko le segun lopo lopo ni ndafa si won ni yo segun lopo lopo ebo ni ko wa se ogbo riru ebo oru ogberu o teru e wa woruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan ko pe ko jina e wa ba ni laruse ogun aruse ogun la ba ni lese o ba risa be ni ogburu ati atare omo iya ni won awon mejeji nti ko le orun bo wa sile aye atare lo le ju ogburu ogburu lo le ju atare iwo oju mi emi oju awon mejeji to nta kangba a mejeji mo kan keji won gbale alawo lo waja ti babalawo da fafa won mejeji to pon sun to ye la ogbero sun to jade fun ogburo ogbero sun ina lo jade fun atare ogburo ko jale o olohun legbon olohun ole boru atare nikan le nbe leyin to nse bo awon mejeji de ode aye awon mejeji lale wu ogburo to kokko de ode aye ohun wu si apa anu gbo atare to je akende gbegbon ohun se ba ona awon mejeji so esu omo o bakan na si ni esu omo awon mejeji jori batare se ri gele be na loguro se ri awon baba wa tan ya loja ti an ta agbo omo awon ni adamo yato sira won e ri si so si atare so esu omo ti e ba won eyan se nkoja lo koja bo esogi lore wa to bayi won ba mu gbogbo awon koko to hu yipo atare won ba tu koko ku legbe atari idi atari ba mo ategun ba nfe satari ngbo da yi da atari wo mo ti e won ogburo na wo mo ti e won sugba pa bi to gburo wu si igbo ti kon mo la enikan ori na roguro nbi o wa atari tategun wa fe si ngbo wo mo re won lawon baba wa ba ton ja atari won ton su le berebe ngba to di ayida atari ton hu o ta si ko to ye katari o su isu omo atari ton su isu omo atari wa pamọ berebe lo ba di pe ba won baba baba wa fe si nawo won la tari nbe won o fi sadua won gba pe ase ni tori pe ma ta lenu bolomi nira ba fe gbomi nira won lu atari nbe oni yawo ba fe se gbe yawo won o fi atari senu won o fi sure fun oko ati yawo lo wa di nire nire soro atari atari wa dani yikaye latari banjo atari banyo
atari wa yin babalawo awo yin faifa wa yin olodumare oba lorun ki wa satari atoburu nikan o otanu omo iya meji mi o leju ota orogun le oko lo se be lori lodo ti e na ota to loko na to gbegba ota to lo ni ri mumi tin fi ku le oka ki be lo sele soguru atatari omo iya ni won sugbo ta lawon mejeji awon mejeji mo kan keji won gba le alawo lo iwo oju mi emi oju o won jo nta kan gba won ni ka won mejeji orubo o ni nkan tatari si to fi gbori lowo oguru iwo na segun ota ota le o segun won ota ode o segun won o rirawo re lu ota tin bo di poro gan tolokona to gbegba eran ko rira nbe lara re mi anu si ola anu ki bo si bo yawo si se gbese lo nje nbe bo ba da se ele oju kan na ni jasi oju kan na lo tun bara re ona to pin meji meta mo loto mi nto ya siun 256 ni page fa ta lo koko da odu fa ni gba wa se eni to da odu fa ikini nkan to se toro re fi tuba toro re fi tuse to fi rile aye lo to fi rile aye se gbogbo e ti wa ninu oju odu fa kokan leyin opolopo wa di jele ni kadara to ko tona ba pin meji meta ma won baba wa lo won mu o kan kun eji won to ifa lo ni an baba wa mani mani wa ni ma to se lo loyo o ile ti o ba si toju eni su eda kan o le ririn be lokun bo ba ru o loju wo na mo kan keji ko gba le alawo lo tori pe adua te nwo yi ki ta kura won asembe ninu oro be ni oro ta nso ni olodumare fi dale aye ogun ogbon egbe egberun la kare eyin ni gbogbo won to kadara o to ba wa dabe npo na ti e na ba pin meji meta tabo ba wa lori isoro kan mo kan keji ko to ifa lo tori pe adua ki takura won be si ni okan soso l'Olorun Olorun oba ope meji gbogbo en tin da fun loni e ni pada da toro je o gbogbo apata a segun otale a segun ota ode otale ni modeyin Olorun Olodumare yo ba wa gbagbara lowo won o adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tigutoro ile Ibadan lapapo magaji ile oluoje ofoje Ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu Ibadan lati bi kibi e wo ko ti nbo wa si gate oje e so loja oje idi ayun re erin saarin oja oje nibi ti an tin te ni gangan egbe okada oke ofa baba asale e so loju source to wa loke ofa baba asale te ba ti gboju so kan yin lowo otun e ri akomo na wan di ero bon olu eni le baba ewe nje adudile nlo ero ba ni soro te le pe mi si 080 332 601 41 080 332 601 41 tabi 080 53 45 92 23 080 53

0: e ka le gugu bi ti e ba tin anfani ati gbo
1: emi o ba iwo o ba lo fa ti jiyan e je ka mu
0: e ku ataro e ku gbianju e ku ajaju ti o je ko mo okunrin olomi laya
1: oya ka mu lesa lesa
0: bo ni gbogbo nkan loni bo ni se bo ni gbianju a olodumare yo jo o deyanju wa ni ade o a ni se lasan gbogbo ba se ngbianju si olodumare yo ran wa lowo ise kekere owo nla.

0: Ibo ni gan ni mo n lo ti mo koko lo lale yi. Awon ogbon kan be to je wi pe on to da ki eyan ko ni eyan o tete mo awon life lessons kan be to je wi pe opolopo awon eyan ni o pe ko to ye won awon yo lanfani lati je ka jo pe kelu lale ka jo soro nipa e leyo ko kan with real life examples awon anfani tin be nibe to je wi pe leyin igba ti yan ti dejule rimu lati ri gbogbo awon bo se nsele la ma se be ta ma mu wa gege bi awon apere fun
1: leyin ba je bi oyo
0: be na la si mo lanfani ati gbadun awon orin to je sele nkejo girigan lale yi Beba Shendara Pomoa 32 FM 94.9 and she betting boy. I did Shola or the Labi present a local me. I just bad morning, dear Judy, I to Munka La Cocoa, Kinney in Kala Cocona. Only consistency beats motivation. Mumbo, I'm what eating and labor cook a little.

ṣe ni n fun wa ni awon kan ti won pe ni experience amọ ta ba gbe igbese ta n jaya ijakule bo la si fe mo bo se ye ka se daada ti oto makan joko ninu church opopolopo awon eyan ton ba ti joko bayi ninu church ninu moshalashi won gbo gogo motivation amọ melo ninu won lo mu lo igbese aye ti oba yi pada si ti daada igbese aye ti mo gbe igbese ni o oba igbese wo lo n gbe wọ́n ni bí ọlẹ́ èrè ni ó pé ìgbésẹ̀ wo gan ló ń gbé jó ti gbé gbésẹ̀ business yẹnu lẹ́nu mi ẹlẹ́mìí ti ń sọ̀rọ̀ business tó fẹ́ ṣe láti 2025 2026 máa ti dá méjì happy new year my new year new system new year new me ọdún yẹn ti ń lọ ìgbésẹ̀ yìí ò gbé kini kan excuse dekun iwa awawi re owo ni kini kan bi o ti gbagbe npa opm ni o ti gbagbe opt kini won pe ni opm kini won pe ni opt o ti o da o da kini kan be ti won pe ni opm other people's money o lowo lowo abi other people's money wa nbe bo ba ni plan ti plan e gbangban ti research e da to si mo wi po ti se visibility studies ti wo wipe okay awon risk to fe take lele awon risk to le take lele yi aburu osin bi ko yawo se business other people's money ni won pe olowo gan yawo ṣugbọn tori wipe olowo lowo awawi wo bi either you take risk or you don't take risk and thrive or you don't take risk ko de ma se awawi na ni odun meta o si wa lenu e in lo o n duro dejo to wo de abi o ya na gbigbese oju lo e gbigbese fadu akun abadua nikan o le se ninu bibeli gan won ni walk and pray sese ko si tun gba adua ni mejeje o si sise fun ra won e okan o le da duro lai se pe keje kun igbese wo lo ti gbe loni igbese wo lo ye ko ti gbe fun ise to fe seun o fe figure o ti ye mi o fe ki gbogbo e wa figure out ko to bere o fe figure out ki gbogbo e ma dan yinrin no risk no loss no stumbling o fe stumble through o fe run through ni okay oro pe wo awon ni ile ise nla nla ti won bere loni oro pe won kan bere lojo kan yen na lo de bere si ni dan yinde aku olori orin laipe akoko dadi iseru akata pelu ebeniza obe baba ku olori ebeniza obe yi ama lo sori king sonny ade

imbe ninu awon eyan be ba se darapo mo 32 fm 949 leleyi why the shola orora bi presenter lo ko mi biliki express re lo ni selenkejo lo ni express lo ni melo melo imbe ninu awon eyan to je wi pe awon ni ti won ton ba ti wa lawujo bayi nti nbe ninu won nikan na fe so won ready lati 30 sin tenikeni fe so. They talk more than they listen. Won mo pe won ti won pe ni communication oni se pelu gbigbo gbigbo ati siso oda oni se pelu gbigbo ju siso lo ori bo ba gbo agboye ona da to fi fe fesi lona to to inu awon eko aye to popolopo awon mi nilo lati ko ni wi ko gbudo mo wi pe eyan mo teti le gboro idi kan pataki nbe teyan fi ni eti meji enu kan so oke agba leleyi Dr. Sikiru Ayinde barista late ninu awon orin to je wi pe oni se pelu pasan oro oke agba nbe nbe awon pasan oro ro bi kan ninu orin yi ti mo ti ma bira mi lere ti o ba si tebi nisa to nbe mi ba ti forin fogba yan gan ti won o ba be o kilo to fe fo ladurun to ti so ninu orin yi bon ba wa be o kilo ba tun wa forin ohun se na mo fe mo I was just mo kan imagine pe kilo de ti won be baba yi nu mo fe mo bi igba yan. Listen more than you talk. Ri daju po de eni ti mo 30 sile gboro. 30 sile. Ti discussion ba wa laarin awon bi melu kan nisin. Awon kan be e ti mo wi pe ni yi o 30 sin tawon to ku nso. Won kan fe so ti eni. Se ba shakise pe gbogbo oro tin so un ko fe o fe le mo je esi. It is not kun ki se response ki se esi. Si nkan tawon to ku ti so, tinu ti eni so. Aburu o si ninu ko so on to wa ninu re amo so 30 sin tin tawon to ku so sha se se po kan fe soro ni o mo bo se 30 sin kan tawon to ku ti so. Listen more than you talk. Nigba ku gba to ba fe lanu soro te ko je esi ba kan je pe opinion ti ti enikan lo fe so elomi bo ba ti dake oro si so gbogbo tawon to ku so nko gbo mo. That is not communication. You know, nkan eleketa lale. Listen more than you talk. Din beto fi leti meji enu kan so. Eja gborin si waju di eja yi. Barista, OK

jẹ mo meyan se gba information abi ko gbadura fun wisdom lati mo yato tin be ninu eni tin so to ateni tin puro fun o lati fi gbaye re be o ba je be o pada lo kaka o do kaka o di do kaka ton to mo awa kuro nibe nisin ebe mo beyin fatai rolling dollars ni o se be ti o roll wole me ba se ndara po mo wa ikani 32 fm 949.94.9 sibe ten gbo miliki express ile miliki lori express e ta gbadun fatai rolling dollars da da mo nbo wa un ti de

0: pe pe o je eyan daada o tumo si wi pe ogo o
1: owoso
0: opolopo awon kan be to je wi pe dide eyan daada un ni won fe take advantage re be ni o le fe gbe mi pada lo si un ti mo ti so lekan nipa pe don't be a yes person ni gbogbo pa so pe ijo kijo ta ba ti dodo lagbaja o fun wa lowo oh she document yen yo sign yen amo ye ni to ti tori pe un fe je yan daada si gbogbo eyan to ti sign awon document to pada di un ti o le ku o le ise ah yes ni egbe de waju e ba ti be te soju anu is a very kind person kindness yen lo le ku o ni di ise o nigba mi o gbudo wa firm lori awon decision to fe make gbogbo igba ko le yan ma nwa kind gbogbo igba le yan wa kind sugbon awon kindness kan be to ti o ti jina si kind o ti sumo dodo yo o da won kan o take advantage kindness re on lati wa fi iloku lolo ma bua ma ya didere la koko un mo bi won se da iya to mo laarin iloku lo ati ile to ye ko se to je kindness gangan fun ara se self assessment wura re wo ki la won bi kan to ku si se se pe tori pe o wa naturally kind o je eyan gidi un awon kan ti be ma take advantage dije eyan gidi re to ba wa mo bi won se nduro lori otito lori ododo lori un to to bi pe eleyi I am a kind person. Yes, you are right. But eleyi te gbe wa yi ko si ninu kindness e fe so mi di mumu ni. E fe do mi da lai mo se ni. O le je ore, o le je gbon, o le je buru, o le je bi, o le je ara. O le je ni keni. Ko ba mo bi won se se no nigba mi. So di pe kindness re on ti fe di dodo yo mo lowo. Ni ti o je ti e won ti o si, won ti si Olorun. Allegation ti ki se ti e won gbe le Olorun to ni won mo pe ah. Iwo ni ah kini eruwo ba ni sin tori is a very kind person yo wo se mo bi won se mo yato laarin awon ti won fe ko teni bani ati kindness iwa kindness re o okay eh Olorun di o ko lona ti o ni agbara ju emi re lo the hard way dipo so dipo leleyi

0: Ajẹ ma fi akoko yi ni ma fi so fun gbogbo wa wi pe Amala Fest ti wa nbo wa o Amala Fest Eyin na mo ke to ba ti doro Amala gba oroke le mi ma gbe iwaju waju le mi wa mo ri ma nkan ni ose to lo ni ni awon ti won gbe gba oroke la Amala Fest odun to lo ni okunrin kunrin e ma ri bi e ba ri bi okunrin kunrin se pa Amala se abe A fi pa pa po po po po. Yan se gun bolo. Ti won ye Amala un fe le bi eti.
1: Ira wo meje.
0: Amala Fest, Amala Fest, Amala Fest, Amala Fest si tun bo.
1: Ira wo meje.
0: Eje Amala lori sirisi. Amala white ni Amala black ni. Ewo le fe nu e te ni ri ikan ni 32 fm na lo to be ticket ati wole lati jamalai lona ti o teyin lorun egberun meta pere ni 3000 amala ti o teyin lorun ni to to fele bi eti to da lorisirisi orisirisi stand le ba nbe e to ba wun le ti lo je amala osu tin bo yi na si ni on the 29 yo waye amala fest inu odun 29 yo waye august 29 2026 recreational club ni o si se be ti o ti waye Alama la yida, alama la yire, amala to fele bi eti. Amala, amala. Amala first. Amala first, amala first. Ose yi to lo ti o lo nbe, amala first, amala koko. Bo le she like amala ti yina. She like e pele we du ni, pele mi obe, tansho. Abe like amala yin pelu gbegiri ate wedu iru eran wo le fe lori amala se boroko to ni land about ni abi dugbe ewo ninu won fuku e do dugbe ewo le fe lori amala yin be amala first ni o e ma gbagbe e tete ma make plan lati wa si amala first egberun meta pere ni 32 fm today E ma kwa ma la ti wa ma dun yato. A ma wa pelu opopolopo entertainment ni. Opopolopo awon entertainers ni o wa nbe lojo tan wi. Kulubele kulubele anakun. Orisirisi entertainment ti o je rerin keke. E ma kwa wo ni se ni bi kan ma derin ko ma lerin nu. Derin posunu. Kinu wa odun kara wa o ya kinu wa odun kara ra o ya gagaga ibe gan la wa duro si ibe gan la fe ngere si ibe nla gbe so si idunun la wa nta fe yin eni ehehehe

ma tori peer pressure ma tori ti be ko wa ta nkan to je selling point re ah enikan ni lati gbo kini meji ni mo fe mu wa lera won ma tori peer pressure ko ta won ti won pe ni selling point e ma tori short term enjoyment ko ta selling point re ma tori short term engagement ko ta selling point re se ranti enikan ninu bibeli ti won ge irun re nitori o ti ye selling point ti eniyan amo boya tori nkan kan abi keji o pada mu selling point ohun o dun ti o ri mo kun ti fi niyi ti fi lagbara o dun ti o ni lowo mo ah jo kini selling point ti ti e mata o mata ma negotiate e pelu anything emi ateni kan so lenu jo meta yi emi irun mu yin ya mo se like yin to irun mu yen nikan ni mi o like irun mu yen e se ge enge kin la eh tori o ba binu dire mu oro buku pele ri enge eh ba ti wa geun gbogbo opportunity to wa pelu branding ni run mu yi nbo ni kin fi si nitori pe mo fe satisfy ti tiwo kin ge run mu ti temi bo je brand ti temi tawon kan ri ti won fi so pe o ya o modeling leleyi o nkan kan o kin wa lo ge tori ti ti e kin le satisfy e mo ya so no amo mi o so loudly mo walk away ni. Learn how to walk away selling point e ma ta ma negotiate e pelu enikeni ma tori public opinion ko negotiate value e boju ba po firi iwo nikan ni o ku mo on to je titi e mo on to je anfani fun e mo on to je value fun le aye re mo on to je value fun business re mo on to je value fun brand re se personal brand ni kini on to je wi pe kini yi it is my identity brand mi leleyi a le separate kini yi ati brand mi won jo wa papo ni ba ti wa di pe nikan ti fe pe ko yo brand un ti on gbe brand e laluge un tori personal interest ti e yeah I don't like this thing I want you to ma tete ma ba ti ma negotiate value re fun ike unje ma negotiate value re fun ti o ni ton je lai ni isin ti o ni ma o ti ye titi lai lai your value is not negotiable nkele keji ti mo fe jo mo lale yi kini kan be ti won pe ni familiarity ah in soro to po lori e mo nbo

0: wọ́n sọ̀rọ̀ wọn ní ká ra cement. Ilé yẹn mo ti ń kan fún 17 years ní ilé bo ilé yẹn kọ̀ wà ń bẹ̀. But to the glory of God, lẹ́yìn ìgbà tí mo ra cement yẹn, mo akọ ilé yẹn tán within January till now. Landlord tó ti wá wà lẹ́yìn mi tún lóun fẹ́ ta tòwó ní àwa lòun fẹ́ ká ra aláàlówó, ó láwa lòun fẹ́ bóun máa da dúró dé wa. Ọlọ́run dẹ̀ ṣe owó yẹn ní ọ̀nà tí a lérò àtẹ̀mí àtọkọ mi, àtúra
1: àtúra. Lona. Ele ta yin ko tele.
0: Ben.
1: Odun melo.
0: 17 years.
1: 17.
0: Ben.
1: O wa igba wo le wa si bi.
0: January.
1: January.
0: Ben.
1: Ejo awon to ra cement.
0: Yes sir.
1: So be se wa kuro mi.
0: E mo wa so fun Olorun mo ni ko ba mi ko ile yen pari ti wa yen. Olorun de pari ti wa
1: bi January. Lenu January 6.
0: Ben sir.
1: E tu wa ra ile another.
0: To wa leyin ni olo awa lo n fe ka ra. Ala lowo la wa lo ma gbe duro de asugbo ati ra bayi.
1: Patewo e kilo e de wo bayi. Eyin wa ni December. Pelu ile uncompleted building ti o le pari for 17 years.
0: Since 2007.
1: Nteyin o wa le se lati 2007 to de se laarin January 6. Ki de se po wa tun se o tun wa ra another ile ti enikan tun se ti eti. Abeni eti pari ti e na. Ko le mo yato laarin aladuwa ate ti o gba ni o. Tele the same category ni won wa. Won ajo pari ile won ni. But nigba to re ofe dori ti won. Won pari ti won. Won tun ra telomi ti o le da pari. Bo se po lori oke yi. Let double grace work for you.
2: Na ori ofe se ko meji se
1: po. O to pe ni great mercy ni e. Tun lo ra mi.
2: Amen. Ara yi ti de ti. O ti de ti.

0: mo gbadua.
1: I pray.
0: Yarabalia.
1: Oh,
0: irugbe ogun ninu ajera.
1: Every single battle
0: ninu aye mi.
1: In my life.
0: Come on, fatu.
1: Hey, maybe I put
0: afoku awon angeli la.
1: In the time of the angels.
0: Mo pe wo wonu aye.
1: God them to your life.
0: Wa inu ile.
1: Into your home.
0: Mo gbo ona to di.
1: Every black way.
0: Come ala.
1: Jesus.
0: Ona to di.
1: Black way.
0: E ma la.
1: Oh.
0: Ona to di.
1: Black way.
0: E ma la.
1: Oh.
0: Gbogbo to ti gba lowo e.
1: What they taking from you?
0: Eh, loju on loju ala.
1: In your dream, in your sleep.
0: Orere ti won gba
1: good thing that
0: ayo ti won gba
1: joy the truth.
0: Body the Malawi Lomi. Oluwa dapa.
1: Yabara. In the name of Jesus.
0: Nina taha. Lenya adua. Oma reni ya. Lenya adua. O serere. Lenya adua. Onore shi. Lenya adua. Onore la. In the name of Jesus.
2: Praise the Lord.
3: Hallelujah.
2: Oru komi ni ori sami murayo. Mo ora mo give testimony ne last week.
3: So he didn't think mo fi so last week bi pe gbogbo nkan te pe inira ni mo fi ma nse ti mi o kin fi rorun se nkan te pe inira mo fi nse pe eleyi ti mo wa lenu jo meta igbogbo kan ti mo wa nse pata pelu irorun ni mo wa nse ngba ti ma ti mo se jade nu ibi bayi ni ojo yen ti mo lo gbowo ti ma fi wo moto ti ma wori phone me mori enikan ti send 130 si me ti mi o de lero ti tele tele mo kan ri to score for the tithe pe ah kin se tithe bedroom mi o pe toyo mi ba koko se yen nobody mo wa send ti kitchen o mo ni ah mo yin olorun logo tori pe nkan ti mi o ti e lero rara mo dupe lowo olorun authority olorun baba mi sam ojo ohun to fi mo nigan lenu se ti mo dara po mo ijo yi ara ro mi ara tu mi loruko jesus gbogbo eyin time go eri mi ara o ni niyin e ni fi nira loli aye yin ogun to je emi ti mo duro waju yin ko ni ja yin o loruko jesus.